0: dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santum Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santum Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Seven Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sa akit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: naman, my dad nga gahon katong tanan. Happy Sunday everyone. So balik kita sa tanyang pagpangalaga di programang Eksperto Legal. Ag sige hapon ako inyo karma kay bahan ako si Katropang Marian Clee. E mga katropa, balik kita naka-live sa tanyang Facebook page. Rax FM Kalibo 96.5. Pwedeng palig ka mo naka-comment, makapa-shoutout. Magkapabok. Pilalin nyo kanyang mga pangutana concerns. May kang tansa doon na tupiko mo kanyang gahon. And of course, nagpabili niya bukas. So, ito yung hotline number, sir, 998-591-5186. So, piyak na halin niya mga katropa. Ratan kanyang legal expert si Attorney Darren May Astos all the way from the USA. Attorney, good morning, happy Sunday, and happy 4th of July.
1: Yes, good morning, Katropang Yanni. And good morning, Katropang Yanni. Happy 4th of July sa katropa.
0: Yes. Grabe kita, attorney, no? Bisa may celebration special una, no? Hey, una, tagihapon ikaw. Iyagihapon ikaw sa aton karnya programa.
1: Yes, actually,
0: agahon.
1: Sa party ako makara. Mga Filipino friends.
0: Wow.
1: So, special, ginabi rin iyang ahalipin.
0: Gani, kasi Independence Day, 250, di ba, attorney? Yes. So, manami, kung yabi sa aton niya pungsod Pilipinas, holiday, pero kung una to sa U.S. attorney, may celebration, may kumahambang na to, start of
1: yes.
0: Occasion, taimaw.
1: Oo, occasion. Kasi, anong pesta, kasi makaroon na biro mga Americans
0: na mga very so, haro difference, no, kung celebrate kita Independence Day. Kung isa sa Pilipinas is holiday, siya ba what opisina ro gobyerno, what klase ro mga schools. Pero, what ta kita gahanda, di ba? Kita celebrate kita imaw. Pero kung una sa US, kumbaga, ano kita rutanan, o, nag-celebrate.
1: Yes, celebrate kita to fireworks, just like Thanksgiving.
0: Mm-mm. Pero holiday man na attorney or hindi?
1: Holiday siya, pero siyempre sa ibang mga, sa ibang mga private companies na yun.
0: Oh, may bukas matagi hapon. Wow.
1: Pero
0: working holiday. Sige. Sige, attorney, umpisahan nyo naton. Raton niya, tupi ko makar niya gown para siyempre makaparty at ana ikaw runa. Attorney, pwede mo ka mong i-explain rekar niya falsification of documents kara attorney.
1: So, okay, so sa mga karangan yung agahon sa propaganda ay ato nga ay i-discuss na rin marang falsification of documents sa Pilipinas. So sa Pilipinas, do integridad it mga dokumento whether a public man or private ay raya ro may forms it the critical na foundation sa pag-uphold na tama na kung nga social, economic, at mga ang governmental transactions. Dahil nga ni mabahogan ra ro importansya ro aton nga layo sa Pilipinas ay nag-provide is detalyadong nga mga provisions, mga layo nga naga tukod kita, pinalidad sa kung ano man nga ako nga mga transfer or alter or mga pege sa authenticity or sa ginatawag nga kumbaga originality sa dokumento. So sa makarang agahon, i-discuss natin doon comprehensive overview kung mga applicable ng mga legal framework. Tama na kung nagkakasari-sari ng forms of falsification, penalties, mga defenses, at mga related jurisprudence. So, falsification nga ay makita. Ang primary source din na sa aton ng Philippine Criminal Law, Cairo Act 3815 or otherwise known as the Revised Penal Code of the Philippines. Makita nga nila sa Title 4, sa Crimes Against Public Interest, under sa Articles 170 to 178. So, raya rin nag-cover if mga offenses related sa falsification, forgery, at mga related crimes. Under nga ni sa Article 170, raya rin falsification of legislative documents. Under but as Article 171, raya rin falsification by public officers, employees or notaries or ecclesiastics. Under sa Article 172, raya yung falsification by private individuals and use of falsified documents. Sometimes Article 173, raya of wireless, telegraph, and telephone messages and the use thereof. aga sa Article 174, malayon ng false medical certificates. Kung halimbawa, nag-pasal ka, mapeke ng mga medical certificate at inyong mga reports o yung peke o kaya isang ka-doktor. Mga false certificates, halimbawa sa mga training, sabi mo na mara, mga certificates of merits or service. Under sa Article 175, dryer o pag-gamit ng false certificates man, ang after sa Article 176, prior o pag-manufacture at pag-panadiya at mga instruments or implements intended for pacification. At samtang sa Article 177 and 178, prior o mga iba pa ng mga related o mga krimen such as usurpation of authority or official functions and legal use of uniforms or insignias. Closely related to the falsification of documents. So, para mo example, halimbawa, kung nagasuksok ito ang uniform in mga men in uniform,
0: yes, sa
1: Philippine Army,
0: at police.
1: Sa pulisa.
0: Yes.
1: So, limang special laws at mga related regulations para. So, beyond sa revised penal code, may mga certain special laws and regulations na nag-address itrayang ng falsification in specific context. Kamaan na kung Cyber Crime Prevention Act of 2012 or Republic Act number 10175. So, raya nung nag-criminalize it mga akto na computer-related forgery and falsification involving electronic documents. Sa Administrative Code and Civil Service Rules, raya rin mag-provide mga administrative sanctions for government officials na mag-falsify yung mga dokumento in the course of their employment. At sa Notarial Practice Rules, halimbawa sa mga abogado, no, raya rin mag-impose in the mga disciplinary actions ang mga penalidad para sa mga notary public or mga notary publiko na nag-engage sa mga falsification or mga authorized in false statements of in public documents. So ano rong butang pago ni Brian man ang falsification at rong mga elemento? So rong falsification nga of course generally raya ay nag-tukoy sa kung ano man nga akto kung sa siin ginaubra mo rong mga untrue statements na alter ka mga genuine nga mga dokumento sa counterfeit or sa pamiyake ikaw at nag-commitar ikaw at mga fraudulent acts or mga pagpangluko nga nag-resulta of course in mga material damage or misrepresentation at kung ano man yung dokumento. So under sa aton ng Philippine law, the prosecution aton ni dapat mag-establish at mga nagkasari-sari ng elemento para makulong do isa nga ka katao nga naka-violar itaya nga nga nalayi. So, number one, of course, the existence is ang dokumento. So, dapat, no dokumento haya in which do layi na ito nag-require ita kamatuoran or ginatawag na truthfulness or halimbawa, typically nag-rely as an authentic instrument. Ang ikaywa, kung halimbawa may alteration or may or execution of document. Halimbawa, prosang kaakusado dapat ay nag-execute iba o nag-alter iba o ana ng impeke o ginpailuhan na na o nag-introduce mga giiba na naroon sa kadokumento. Example, halimbawa kung nag-ilis ng mga palagan, kung ano man ina ng mga figures at mga ano pa ang mga importante ng mga detalye.
0: Yes.
1: Ang ikatlo, dapat may intent to falsify or defraud. May ibo nga intention na magpangloko ang magpameke. So dapat kaya una ka din intention na mag-commit ito deceit nga para makapos ikaw itadamyo sa saka party o sa matawag. No? At of course, it does not suffice nga rin dokumento ay may una nga inaccuracies. So dapat ro prosecution ay magapakita ito din tawag na willful and malicious objective to mislead. So kung baga isang katawo ay maana dito ang atudo nga malisyoso nga ana nga patalangon. No? So ro if pagkapot na sa effect of falsification, the falsification nga ra ay dapat may kapasidad na baga cause ita form of injury or prejudice. Although Pero actual damage need not always be proven. So may potential harm or possibility na mag-mislead ikaw sa isang party, no? Ay pwede yun, sufficient yun. So pag-abo sa mga types of falsification offenses, so falsification by public officer, halaya ay makita sa Article 171. Kung rusang ka-public officer or employer or sa kanotary public ay nagpumitan in acto, nagpansipay ko sa kadokumento in the discharge of his or his or her official pang duties, no? Ay, offense nga rahay, makonsider nga more grave. So, mas mataas na raroan ang pinalidad. Roana, parang ang mga acts na covered ay halimbawa na counterfeit ikaw or nag-imitate ikaw in handwriting or signature. So, nagpanugad ikaw in firma isang katawo. No? Ang imo nga ginagusto nga ipakita ang harusang katawo ay nag-participate ibang sa ordinary na acto or kung ano man yung proceedings. When in fact, unga ka na naroon di obra. So, ka-attribute ikaw at mga statements sa isang judicial or official proceedings. So, and then, halimbawa kung iniba man ito mga perma, no? Or, nagubra ikaw at mga bukod minuto ng mga statements and narration and facts. Or, may una ikaw maging intercalate ng mga ano man mga instrumento na relative sa issue once ang protocols mo or registry kita official documents. Of course, may nagkakaigo ra nga penalidad. Typically, raw penalidad is presyon mayor ranging from 6 years and 1 day to 12 years. Ang may una kalidrama, fine, no? Or magabayad pag ikaw parang ita damyos. No? May mga ancillary penalties, masas or temporary or perpetual disqualification from public office na pwede ika-impose. May falsification man by private individuals under Article 172. So, kung mga private individuals na nag-commitar in falsification of either public or private documents, ay sanda magapangatubang ita penalidad sa raya nga lang ang provision. So, may daywa karang nga scenarios na covered raya ng falsification of public official or commercial documents by a private individual or falsification of a private document by any person. So, including karo mga private individuals ang mga public officers, no? Not acting in their official capacity. So, penalidad ka rin depende sa nature ng dokumento ng imo maging peke, whether public or private. Pero penalidad ay pwede nga prison correctional or pagkakulong ka 6 months and 1 day to 6 years or hasta sa prison mayor o pagkakulong ka 6 years and 1 day to 12 years and fine. So, alimbawa kung nagamit ni ikot mga falsified documents under sa Article 172, paragraph 2, apart from those nga nag-directly commit sa rayang arangang falsification, kung sino man yung tao nga, kayo na imaw nga kasayuran ang nagamit it imaw, pero itayang arangang mga falsified documents ay pwede na maging criminally liable man.
0: Yes, kasi even aware if,
1: even if mo imaw na participate,
0: yes,
1: sa raya nga lang publication or alteration.
0: Mm-mm.
1: So, roakto nga pag-present na or ng benefit imaw sa raya nga lang mga falsified documents, of course, kaya consider nga separate offense.
0: Yes.
1: So, halimbawa sa falsification, may mga wireless telegram and telephone messages under sa Article 173, though less common ra sa modern practice, so, falsification ng mga telegrams kara, mga telephone messages, ang iba pa nga mga communication mediums, of course, ay nagapadaayon nga penalized under sa atong nalayin.
0: Mm-mm.
1: So, with the advent of electronic communications, makara, may mga prosecutorial practices na often na-correlate sa provision nila. May una nga mas broader nga computer-related forgery laws. So, just like, of course, those ginatawag ng Cybercrime Prevention Act.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa, kung nagamit na nito mga false medical certificates, ang iba pa mga certificates, and there's Article 174 to 175. So, halimbawa, mga medical certificates, certificates of merit, surveys, or iba pa,
0: yes,
1: mga official certificates, kamaan ako mga transcript of records, mga employment certifications, mga susceptible to falsification. Suro mga doctors, or iba pa, mga authorized individuals na mag-issue it, mga full certifications, or kung sino man nga tao, nga magamit, itraya nga ng mga falsified certificates na pwede nga magpangatubangin criminal liability. So, may mga instruments of falsification under sa Article 176. So, sa Philippine law naton, draya, nag-penalize ita mga tao nga mag-manufacture or mag-possess kung ano man yung mga instrumento or implements na intended for falsification. So, anong karang coverage din mga specialized sa equipment, mga seals, mga halimbawa sa mga abogado, mga engineers, iba pa nga mga professions karahay na nagagamit sa mga dry seals nga ra, stamps, or iba pa nga mga devices na ginagamit sa pag-produce ng mga falsified documents. So, abo ka karang makita sa recto. So, ando ko lang nasa recto.
0: Tapos mapaurat mga documents. Yes. Oh, grabe nga, no? Grabe ta kung lagaro in your area, attorney sa Metro Manila, yung mga falsified niya documents.
1: So, kung gusto mo nga, gusto ikaw, ay, makakita ikaw, sa tao nga mag-issue with diploma, no, pwede ka rin mag-graduate sa kung alin na university nga gusto mo.
0: Yes.
1: Hindi mo sa kinahangganon nga. Mag-eskwila pa. Ito pa niya tag-call.
0: No problema kung hidakpan ka.
1: Yes, of course. Doon nga ni Soro yung makararaton nga. Ginaistoryahan.
0: Yes. Oro.
1: So, mga penalidad sa rayon na rin nga. Falsification. So, pero iba abe ng imihasa, no? So, nagkita abisan lang so binugra na lang ang negosyo, no? So may mga penalidad dara, no? No penalty spectrum for falsification of records sa Pilipinas ay magdepende sa halimbawa types of documents, ro status isa ka offender, or no mga number of documents aga modus operandi. So sa types of documents, halimbawa kung i-falsify mo ro mga public or official documents, of course mag-impose sa it mas harsher or mas mataas na penalidad, no? Then falsifying purely private document. Halimbawa, kung yung i-falsify a Pinay birth certificate, so sa public record doon.
0: Yes.
1: So, marriage contract or mga death certificate, so hikinin mo rin pagkamatay sa matawo. So, mas mataas na rin doon ang penalidad. At kung status it offender, the offenses, halimbawa, ang computer and public officers or professionals, example, sa mga abogado or notario publico, mga physicians or mga doctors in the line of their duty. So, raya ay mag-result man in mas severe na mga punishments. So, may mga number of documents and modus operandi man, no? Systematic falsification or repeated offenses ay pwede nga mag-lead for higher penalties, mga cumulative fines and aggravating circumstances. So, the common penalties in court is execution mayor or pagkakulong 6 years and 1 day to 12 years, prison correctional or pagkakulong 6 months and 1 day to 6 years, or fine na pwede ka-impose ko korte. O in disqualification with mga public officers, ang pwede sandang nga makundik o makulong. Aga, sa cyber-related documents man, so with the enactment, daya nga lang RA 10175 or otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, may mga certain forms of falsification. Kamanak kung nag-forge ikaw at mga electronic documents, nag-hack ikaw at mga systems, or may alter mo doon mga records or nag-introduce ito at mga false data, try mag-fall under computer-related forgery. So, offender, pwede magpangatubang ipinalitan under sa both of course have revised penal code and mga special laws for cybercrime. Of course, taraya ay mag-result tayo. Mas mahaba nga pagkakulong at mas mataas nga files. So, yung mga defenses man, of course, ang mga evidentiary facts na pwede manino nga ma-info. No? Halimbawa, na yung huwag ikaw na participate. No? Halimbawa, lack of intent to defraud. So, huwag ikaw ita intention na magpangloko, no? Or in good faith or honest mistake, kung rosang kaakusado ay nag-update ka, genuine mistake, o halimbawa, typographical error na yan, yes. No? Or clerical error, no? Ang buhay mo at malicious intent. So, reporte, pwede na nara ma-consider as mitigating circumstance. Pwede ma-consider as defense. And of course, ito ginatawag na alibay, no? Halimbawa, what I can participate, no? Halimbawa, kung masabo o mga individuals na involved, so ako sa doon, pwede mo mag-invoke, tinatawag nga, alibi or non-participation. Na, yan ang i-argue, nga what I mo, no? It, part sa actual alteration or fabrication. What I mo it, kasayo-sayo sa mga falsified documents na ra. May ginatawag man nga chain of custody and participate. So, prosecutor dapat mag-establish ar it mga documents of authenticity, no? Paano abi man naging falsify, no? At kung ro ako sa ato, gid man mo responsable kara. Ako may mga discrepancies sa pag-handle it mga document or may breakage or it chain of custody, of course, raya yung mag-resulta sa ginatawag nga reasonable doubt. May mga jurisprudence and case laws ng karabato ng Korte Suprema. So, mas stricto, yung ginatawag nga, halimbawa, sa strict construction in favor of the accused. So, as although criminal statutes natin are resolved, of course, in favor of the accused. May degree of proof, no? So, accused ay may direct participation or conspiracy to falsify the document, dapat ma-establish kid beyond reasonable doubt. And higher standard for public officials. The course natin ay dapat mag-uphold it mas stiffer nga penalties for public officials found guilty of documents sa falsification. May mga administrative liabilities man. So, administrative penalties, no, for public officers, falsification ay pwede nga mag-trigger it administrative cases under sa civil service laws and regulations. Agro penalties karahi mag-include sa suspension, dismissal from service, or forfeiture of benefits separate from criminal sanctions. May mga civil damages man, no, or private individuals or entities ay pwede mag-suffer it harm financial or reputational due to falsification na pwede mag-lead sa civil action for damages. So, offender pwede nga maging liable to compensate for losses, no? So, practical tips, of course, and prevention measures, no? Notarial and authentication requirements, tapos siguraduhon gid, no, may mga critical agreement or document ay dapat kinahanganon nga duly notarized and authenticated. So, notarization nga rahay-raya, nag-add it layers of scrutiny, making falsification more difficult and more easily detectable. May mga stringent document controls, so mga companies and government agency nag-implement it mga security measures, pamana kung mga watermarks, barcodes, the secursion of mga digital certificates to discourage tampering. May mga regular audits, no? Nakandakit mga routine checks of official records, logs, communication channels para ma-detect ng mga irregularities. May mga trainings and awareness. Aga, pwede man, no? Kainang ma-secure do mga digital systems for electronic transactions may ginatawag na robust cyber security measures. So in conclusion, of course, the falsification of documents is a serious crime sa Pilipinas. So due to the essential role na accurate, trustworthy documentation, governance, commerce sa daily life. So dulo naton ay nag-impose it mas mataas ng penalidad, not just to sa mga tao na nag-fabricate or alter documento, But for those individuals nga, may pagkasayod sa raya nga ng mga falsified records for mga public officers in particular, sandahi subject sa heightened scrutiny, no? Ang magapangatubang it must be for na sanction. Yan. So rin man lang man sa topang yan eh, no? Pero mga significant provisions ito ay ang falsification.
0: Attorney, may pangutan na lang iya sa bilog. How about matako no attorney sa mga tao nga rang pakilaga, halimbawa professionals sandali, for example, doctors, a lawyer, pero syempre wa manit nagapangayo it documents, pero ha nya ni gapakilala sandali doon nya professional sanda pero bukod matagid man.
1: Yes. So ruin nga ni Ron din discuss na kan kaina nga pwede ron ma-fall sa usurpation of authority. No, kung
0: nagamit mo, no,
1: sa puno ikaw.
0: Yes,
1: nagpapakulo. Yes, so pwede nga ma-fall doon under usurpation of authority.
0: Akapin ko mapatunayan, attorney. No, syempre, may una matumatod ka. Kung ordinary people, ano matana, ay uwa matagapangutan na. Pero, kung hidakpan ni mo, sumalang ni mo mga tawot ang gapangusisa, taron, it kamatuoran, baga, where's the proof? Yeah. Doon kita, beron eh. Diba? Sin kang hospital, sin ka man ng law office ga, associated, something like that. Kaya, before
1: pag-party. Abo man, ito sa recto nga, eh, may mga ging aresto nga to, nga naga, ano tasanda mga naga sa kuno-kuno nga notaryo publiko. So,
0: yes.
1: Rusang abogado ay nakita ano nga ginagamit o anak karang nga rule of authority.
0: Oo.
1: Correct.
0: Tama.
1: So, report na naran. Then, ito yun, nagkaroon nito it in Trump operation sa nadakpan nga nila itong mga
0: manugluko.
1: Kumbitar. Correct. Yes.
0: Finally, attorney, bas may gusto ko pang ipanugyan sa itong karanya mga listeners and viewers this morning.
1: Of course, good morning and happy listening sa akin nga manong pagmati nga baby sa ako na number one fan, si Tatay, former warden Jenny Masantay Esto. Ako ni mga Itmanghod, si Manang Dorothy, si Chichi, si Titina, si Dimdin, at ako ni mga Anton, Bella, si Chloe, Dame, Noy Noy, si Thirdy, si Khalid, si LJ, at si Tisha, and of course, si Chucho or si Teo. Good morning and happy listening sa tanan. Hanggang sa masunod yung Domingo. Tayo rin yung expert ni Cal at Tori Darwin may Estes Stokes.
0: Alright mga katropa, nabatihan natin haruman namin kita kanya pag-explicar ni Attorney Darren May Estes Stokes all the way from US. Once again, thank you so much, Shidana kay Attorney, and happy 4th of July. So I hope mga katropa, nga sunan ninyo raton kanya tupiko this morning. Ang nakabulig kinyo, syempre, para magkaroon up to the picture natin nga kinahanggan nun. Kasi dapat magdahang kita nakita mga katropa sa mga falsipikadong dokumento. Dapat usisaon, gita na roon na karoon niya legalidad para hindi kita hiluko, hindi kita hepeke, at syempre hindi kita mabiktima. Okay, good morning ha. Kaya na pang matatornia. Thank you so much. Ito sa imo kanya pag-highlight sa itong programa. And good morning, Matana. Kikirapang Aljun Navarro. Kapapalusinin kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop. Kikirapang Robert at siyempre si Cap Junior. Kikirapang Ellie Bantigi. Good morning, man, Kimo Katropa. Bogitana from Caloocan, Gidana. Thank you so much and happy, happy Sunday. So I hope Katropang Rowan na nasabat ni attorney Rimo kanya pangutana, ha? Ay may pag nagton man, rumataw nga rang nagapakuno-kuno. Gabi ka nagapakuno-kuno nga mauraya sanda, gali, bukon. Kaya dapat mga katropa, bago ka magpate, hay usisao nyo gadaana, where's the proof? Diba? Paano mato nahambang sa mauraya ka, maurato ka? Okay, kung sa mga simpleng pangutana, pag ang uwan kayo mo't maisabat, magduda ka gun. Ikaw magpate mga katropa, kasi anyone, pwede kita niya obrahon, hambalon niya. Ako isang kaabogado ta ako, maskin bukon. Diba ka? Dapat, hindi kayo magpati-pati mga katropa. Kapin, kung bukon ka mo't familiar, bukon nyo't kilaga personal, raya karon nga tawo. Tapos may dito, ana nga magdahan kita. Kaysa hiloko ka, aga, mapeke ka pa. Thank you so much, ito ka na pang Rowena, ha? Sa imo kanya appreciation sa XFM 96.5 Kalibong Station. Thank you, gidana, kasi naging tawaan mo oras para magtutok, magpamati ka sa mga programa, Ria. Appreciate kita namon, ramon kanya mga viewers, ramon kanya mga listeners, nga almost yes, atun kanya comment section, memorize it, amgit niya now. namon. Kasi namon kung bagong balik, bagong comment, or adlaw-adlaw nga nag-comment. So thank you, gidana kinyo mga katropa. So I hope nga mas mag-abo pagid kita sa aton kanya online world. Mas mapasadya pagid namon kamo. At syempre, padayon nyo kaming supportahan iya sa mga programa at XFM Cali. Mga katropa, mga katat oras ha. Thank you once again sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay sa aton kanya programang Eksperto Legal. Makaroon niya adlaw itumigo. Nag-comment, nagpa-shoutout sa itong kanyang Facebook Live. Managtutok, nagpamatisan na kanyang XFM Radio Mobile App at sa itong kanyang mga radyo. Thank you once again kinyo mga katropa and happy weekend. So thank you so much man sa itong kanyang technical partner kay Rapon Cipril Kit Palmon. So sa susunod na Domingo mga katropa para sa itong man yung masunod na topic ko ay sa itong programang Eksperto Legal. Ako man sige hapon yung magkaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8:44 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga agahan Luzon, Visayas, Mindanao, mayadayad nga love Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Iyan ay kita sa ato nga mga headlines makaroon nga adlaw Domingo, Hulyo 5, 2026. Para sa ato nga mga nagapanguna nga balita, lokal ansat, nakabaton at metal detector. Magaling kay Kalibo Mayor Jury Sucro para sa dugang nga seguridad sa mga sa eskwelahan. Pagban sa mga estudyante nga nagagamit or magamit at cellphone sa sudit eskwelahan, suportado. Construction it bagong Andagaw Barangay Market nga may initial nga 500,000 nga pondo. Nakatagana nga magumpisa sa masunod nga Domingo. Headline sa balita, National Relation it Pilipinas at Canada ginpasaka sa strategic partnership sino kay PBBM. Magiging desisyon sa impeachment ni VP Sara posibleng maipasaka sa Korte Suprema. Sa headline sa balita, international 13 katawo patay sa mga pnagon nga missile at drone strike si Russia sa Kiev. Napugo nga monghe sa Thailand patay matapos araduhon itrak nga ginamaneho it 11 anyos nga unga. Sa balita, entertainment, Claire Marlo ag Rick Price pagapangunahan o konsyerto sa Soler sa Setyembre 15. Sa headline sa balita, hinampang o Vienna umanya nakalista it gold medal sa Austria. Para man sa ato ni health news, WHO gindaklara ang tapos yung hantavirus outbreak sa cruise ship.
1: Express Balita sa Agahon. Itang lukan. Balita sa lukan.
0: Alas 8:41 sa agahon o ato niya oras. Sa detalye at ato niya balita lokal, ginahatod kato ni Santon Vitamin C. Ginkalipay, ginpasagamatan itakla National High School for Arts and Trade o kunaan sa atrogintaong metal detector ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro bilang dugang nga kagamitan sa pagpatuman at seguridad sa eskwelahan. Pero inisyatiba ay kasunod it natabong ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung sa siin tatlo rupatay ag maabong nga iba paro naninahan ka manaman nga parang estudyante ro natumod niya sospek. Suno kay Richard Flores, Principal 1 itansat nga dati ngon nga nagagamit itaywang metal detector apang nasama do sa bilog rason nga mabaho nga bulig rugintao ni Mayor Juris. Dudugang equipment suno kana ay makabarasig sa pagsekyar itkagamitan ag kagawasan or kagawasan itagasugod nga mga estudyante. Sa bulig karahin madali nga madetect kung may dagang hinangiba na giba pang bladed akong deadly weapon. Sa kamatuoran sino ka na hidati kung sana nga may nakumpisma kung siin na ginwarninga anong dadakpan nga estudyante. Dugang pa ni Principal Flores nga ginatawa na date importansya rugot nga pagsunod sa safety measure para sa kagawasan itanan sa sudit eskwelahan. Kaparte man kararo pagsarado it gate pasado alas 8:30 agahon kung sa siin sa ka-security guard maaiwan para magbantay samtang rokaibahan karahay magalibot na may dagang metal detector para magpatigayon it random check. Ano manandang adugang ano mga naka-install nga CCTV sa palibot iti eskwelahan.
2: Ani Raya natabo nga kun ay may una uta kami man nga metal detector. Actually may 2 units kami nga metal detector galing nga defective gundo sa bilog. Sa bilog ka nga function and it's so happen nga here comes our honorable mayor nga nag-augment pagid yuman, so we have already 2 units of metal detector. So mabaho nga bulig sa among school. Sa volume it estudyante yes. Namon nga nagasuod ug kinahanglan namon gid man ro dugang no nga equipment para ma-ensure naton do sa it mga unga riya. Actually, just recently, may amon na tayo nga dadadakpan niyo na sa bulig nga niya it metal detector. Sa primero, ginwarning nga natin mga unga, again, confiscate man natin roanda nga itong delikado nga gamit. And then, ginasundan man natin it campaign doon. Sundan na natin doon atong nga security measure siya nga ginapatupad. At 8:30 in the morning, ay close wa mga gate nga. So, sa bilog lang nga security officer doon mabilin di ka sa gate. And then, roan ang kabady karon nga security officer man nagarubing. And while nagarubing imo, may dayadaya mangyapon imo nga metal detector. Okay. So in other words, nagakandak mangyapon imo it random check.
0: Si Richard Flores, Principal Juanita Ansat, sana nga pagpahayag sa pihak nga parte, suportado man kararo suhisyon nga iba no paggamit sa cellphone it mga estudyante sa sudit mga eskwelahan. Makabig sigon nga manami rin nga rikang para mabawasan no time exposure it mga unga sa screen. Kama naman nga mapasan nyo groan ang physical interaction ng pagiging aktibo nga awa nakadepende sa gadget. May did man sigunanda nga ginamonitor aktibidad it mga unga kapin pa kung nagagamit sa free wifi facility at eskwelahan. Agod masiguro nga para raya sa research. Ugot sigunanda nga ginabawagan o pag-connect sa wifi para gamang sa games. Samtang ginainganyo man kararo mga ginikanan nga magdot oras sa pag-checkyar sa kagamitan, kati pro cellphone ag well-being it mga inunga. Sa makaroon, nag-abot sa masobra 1,800 enrollment itaan sa taling grade 7 na sa grade 12 para sa school year 2026-2027.
2: Although nga may free wifi kita nga facility sa school, ay ibinawan din, gina-check ko mga unga nga ron nga ahamba ko nga ni Kanda, basta daywang kalima mga kundo kabuyot cellphone nga ron, ay bukon nyo tayo research work kayo. Obra, kundi nag-ML ka mo. And do yun do gina-prohibit na itong hindi na dapag gamitun do free wifi nga ron sa ruyon nga ron nga hampang dahil waman mga kunit puwas ro yun para kinyo eh. Pero intention na bikaroon for research work it mga unga. Kung gamiton aron sa games ay na amper man do, especially sa signal na na. So maabot yung 0.0 man nga, basi kung may una matanga ng ordinance or law for that matter nga, kasi ganun i-ban yun natin man do paggamit it cellphone. Manami man nga move ro yun nga ro dahil makaroon do mga unga abi ay na i-expose sanda sa social media wherein na ano tanana hasugod tananda ro restricted area supposedly para kanda.
0: Si Richard Flores, Principal Juan Itansat, sa anang duga nga pagpahayag.
1: Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Oras, alas 8:51 sa agahon no atong karon nga oras. Sigida sa makaroon or para sa katapusan nga balita lokal. Sigida sa pagpatigayon in clearing operation ni Tandagaw Barangay Council sa mga pesos it sidewalk vendors sa anang nasa kupan. Sino kay punong barangay Juliet Milgarejo nga kaparte right initiative it barangay nga manimpyuhan halin sa obstruction sa rumang mga karsada. Tama naman nga mabutang sa sangkalugar ang mga rayeng kasong matapos yun ang gintagan ng barangay market. Kung sa siin prioridad sigun kararong mga display sa sidewalk vendor nga ag-residente at barangay Andagaw. Ag-residente at barangay Andagaw.
3: Oro sam bilog malang karon do tagaruna aga una malang imo nagsaylo mata akin pa saylo namon gin advice namon kon naila mata imo gid gapadayon hay hinyo una naro ka iping private lot agin ninyo matanana so ito imo makaron so manami man nagihapon nya lugar pero mga iba man abingatoy bukod matatut ang dagaw nun kasi rato nya barangay market is intended only for our displays nya mga vendors sa sidewalk tra amon yon as planned namon una nakaanoy 50 among gin target pero mga amon ha during the inventory it ato nya mga market yung displaced vendors ang sa sidewalk 50 malang abiro naka naamon ba yung pagpalista.
0: Si punong barangay Juliet Melgarejo at barangay Andagaw Kalibos sa anang pagpahayagin pa siguro man karang insigin ang pag-umpisano construction it edipis o matapos nga mapirmahan ang kontrata ag agreement. Sa barangay market ay may initial nga pondo nga 500,000 pesos kung sa siin pagatawan it prioridad ay mga pagtukod it stalls ag bubong. Kapin sa 50 stalls si Gondro at ang target nga maipatindog base sa anang nailista sa una nga slot.
3: Rato nga initial nga funds karon nga approve agayang 2026 budget nga gin-prepare natong last year ay may 500,000 kita. So, ro importante kamon makaron nga mabubungan ta na imo kasi naka-enclose yung mata imo makaron doon. Perimeter fence, may anagot ang palibot nga kuray baga. Siyempre, ro ana matanga sukat ay una matayagiron imo kung pilaro sukat kada applicant. Human yung matakaron do plan. Pero siyempre, sa ato niya pag-process karon sa mga permit, sa building permit, ay kailangan abiron do yun nga ron nga agreement. Pagtao ka kung ito authority nga makasasabi sign ako ay kontrata si Santa ginatunong daya in July.
0: Si punong barangay Juliet Melgarejo at Andagaw Kalibos sa anang duga nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon, balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ag sa mga detalye taton nga balita nasyonal ginahatod kato ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ginpasakaon sa strategic partnership ro relasyon it Pilipinas sa Canada Kasunod ita ng pakikipagpuong kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa British Columbia. Intala kay Sigunandaro padayon yung pag-umwad it bilateral relations sa mga tikang agud mapabilin o mapagod nga kooperasyon ni Taiwang nasyon. Ginmanduan man ito ang leader o ng mga foreign ministers nga magbilog it plan of action para isuong. Arong mga ginkasugtanin niya tikang sa pag-atubang sa nagabag-o nga pangkalibutanon niya sitwasyon hangkat agpagpasanyog itsang ka-future-ready partnership. Ginawan it punto ni Pangulong Marcos ng importanteng pundasyon it nagabaskong relasyon it Pilipinas at Canada arong mapagod niya kooperasyon sa patagit depensa at seguridad. Ginpirmahan man it ewang nasyon ng mga kasugtanan sa turismo, kultura, trabaho at migrasyon. Agod sa mas pagpabasko, grow connection, it masobra sang milyon ng mga Filipino Canadian.
1: Express, balita sa agahon.
0: Para sa kadapusan ng balita nasyonal, posibleng umabot sa Korte Suprema o magiging resulta it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung makaangkon it issue sa numero it mga boto. Sunoraya kay retired the Justice or Supreme Justice Court Justice Adolfo Azcuna bangod posible sigon nga magtagana ita taliwas sa konstitusyon Rosinado. Kung pag-assistensya nga guilty si BP Sara it impeachment court nga uwa umabot sa ginakinahangan nga 16 nga boto, posible sigon ay nga kwestiyonon sa Korte Suprema kung may allegation it grave abuse of discretion. Sa idangong mid-1987 Constitution, gakinahangan na roboto itini magdaba sa 2/3 sa kundi 16 nga senador, agod nga mahatulan nga guilty ro sang ka-opisyal it impeachment. Aminado man si dating Senate President Franklin Dilon nga posibleng ipasaka ro issue sa Korte Suprema. Apang rupang utana ay kung pagabatunon kararo kaso bang udraya ay impeachment. Suno kay Azcona dapat paghihapon nga igakip sa numero it mga mamalidha it senador. Si Senator Jinggoy Estrada maskin imaw ay suspendido. Mga nagapabilin gihapon imaw nga mibiyot it pwesto. Opisar nga waara na naraya presenting nagagampanan. Impeachment trial ni BP Sara ro magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan it Pilipinas. Raya manoy katlong kahigayunan nga bukon itanan nga 24 nga mga senador ay makapartisipar bilang senator judges. Para sa foreign exchange rate update, US dollar 61 pesos 56 centavos.
1: Express, balita sa gahon, balita sa international, balita sa international.
0: Oras na naton alas sa 8:51 sa agahon. Para man sa balita international, detalye ginahatod katon ni Santon Plus Coffee Mix. Naglunsar it large scale missile at drone strikes ro Russia sa Kiev, pero kabisera it Ukraine nga ginkamatay it kapin sa 13 nga kitawo. Kinmakwit yun mano pilang residente sa tunga it pagpangbomba sa mga edipisyo sa lugar pilang oras matapos magpaandam si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagapahaom ro Russia para sa mga pnagon nga pag-atake. Ibahan sa mga nailistang casualties sa irong mga unga base sa kompirmasyon halid sa head it military administration it Kiev. Sigon nga ginatarget it Russia rung mga residential area agin patay rung mga sibilyan. Inakuman it Russia Minister of Defense sa pag-target sa energy facilities bilang bago sigon sa naging strikes it Ukraine.
1: Express, balita sa agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita international, nag-abot sa napuo nga Buddhist monks sa rung namatay samtang napuong iba parong naninahan matapos araduhon itrak na ginamanehot sang ka-11 nga unga nga laki sa sangka prosesyon sa Thailand, Kuwebes. Kinabilog it grupo it 35 nga monghe ag 5 nga lay followers nga nagatikang sa kilid it karsada sa probinsya it Mokdahan bilang kaparte it sangka pilgrimage kat mataboro aksidente. Sa pulisya ginbuo sigon itong aro pick-up trap it or pick-up truck it anang nga ginikanan nga uwa it pahanugot. Nawadan ni imaw it control sa sigakyan ag sumunggab raya sa linya it mga monghe. Insige naman nga nagresponder ang mga emergency medical ag rescue team agindagarong mga biktima sa Mokdahan Hospital. Ginpahayag man ni Governor Warayan Bunarat na dapat magsirbing padumdum rihitabo angot sa importansya it kaluwasan sa karsada.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Oras, alas 8:59 sa agahon. Para sa aton karon nga balita entertainment, kinahatod katon it

0: nga heaven knows.
1: Express, balita sa agahon. Balitang sports, balita sa sports.
0: Para man sa detalye tato nga balita hinampa, ang ginahatod kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Uman nga nagdaog sa Filipino pole vaulter EJ Ubiana at gold medal sa Raiffeisen Austrian Open matapos magampasan o 5.75 meter nga nagtaganit bagong meter record. Sa pihakit mabaskog nga hangin, man di nagagunanan nga nagampasan o hangkat agin pierde ng mga kaengkwentro halin sa Great Britain, Czech Republic ag parehong nakalista at 5.55 meters. Rayaguno anang ikaiwang sunod nga daog makaroon nga Domingo matapos magdaog sa Poland bilang adlaw ante sa kompetisyon sa Austria. Nagpasalamat sa Ubiana sa mga organizers agin mitlang rokabudlay itampang nga nagbuhay itasta gabi. So anang kadagagan ay pamatuod itpadayon nga pag-angat it Pilipinas sa patag it athletics.
1: Express balita sa agahon. XFM Health News.
0: Impunto las 9 na oras mga katropa. Para sa aton karon nga health news, balita sa ikaayong gawas. Gindeklaragon it World Health Organization Kuwebes sa pagtapos it Hanta virus outbreak nga kaangot it Sangka cruise ship matapos makompleto itulihing na ilista nga na-expose sa sakitro anang quarantine ag nag-negatibo sa virus. Suno sa WHO, umabot sa 13 katawro na hawaan or natapnan sa outbreak samtang tatlo ro namatay. Pero outbreak ay ginaangot sa Andes virus ang katumag sahon nga klase it Hanta virus nga masapi nga masapuan sa Argentina ag Chile. Nag-umpisa ro insidente matapos magpanaw ro cruise ship nga MV Honduras salin sa Argentina ko Abril 1. Sa mga masunod nga Domingo, nakalistagon it mga kasit infeksyon sa mga pasahero ag crew nga kaulihay na trace agin paidagom sa monitoring ag quarantine. Ginpahayag it WHO nga matapos ro negatibong resulta it ulihing na-expose sa sakit ag pagtapos it quarantine period wait natumon nga bagong kaso it Hanta virus rason nga opisyal yun nga gintapos ro outbreak. Ro Hanta virus ay isang kasakit nga naipapasa sa tao halin sa mga sapat partikular sa pamaagit exposure sa ihi, higo, kunyaway it mga infected nga ganggang ag posibleng magtuga it grabbing respiratory illness.
1: Express balita sa agahon.
0: Rin ang mga balita nga natipunit bilog nga pwersa at XFM Network Philippines 96.5 kalibo. Mga balita nga ginahatod kato ni Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, Agro mga produkto ITS to Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Agrayaro, Express Balita sa Gahon.
1: Express Balita sa Gahon.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sanford Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X-F-M.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Paaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: FM. XFM. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa ako nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F-M.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: System pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako ni
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: The secret of health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nag-kata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: got. The Secret of Health.
1: Kayo kung dalim bawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo. Pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton suning pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nagaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nagsuffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon. Correct. Versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsama kababain han, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor sa Gladlong Trini. Hindi ginalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa. The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo. Sampiras sini ka mga detalye. Padayon nga pag-share, pag-educate ni sa paghatag sang mga mapuslanon ng information. May angot siya sa aton ikaayong lawas. Ilabinigid sa padayon naton nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sang natural nga mga metodo sa pagpabakod sang aton lawas. Kag kung paano kita mabuligan nga mabulong ang aton sini mga balatian. Pero ang pinaka-importante sa tanan, no? Ini balang way pa mag-abot sa balatian, nagatinguha na nga daan kita. May goal kita kung paano may maintain ang aton sinimaayong kondisyon, ang aton sinimaayong pamatyagan, kati nagapati kita, no? Especially, pag-abotiya sa naturopathic medicine, ginatinguha na ton nga malikawan ng adaan siniyang balatian, agod hindi na kita sinidugang pangamahasol kag mabudlayan. Hindi may ginahambal sa Ingles, no? That an ounce of prevention is worth a pound of cure. Gani sa padayon aton sining pag-subaybay sa aton sining pagpangalagad, padayon kita nagatukib. Kag magatukib pagid, magatungkad sa pila sining mga simple, pero tuman ka importante nga mga sikreto sa likod sinisang naturopathy o kung sa naturopathic medicine sa pagpasanyog sa aton sini ikaayong lawas. Kahit ko may isaman ka bawal sa subong panahon na, no? Nga kapiot, kadamo, sinisang, kung may mga krisis sini sa aton sini palibot, sa aton ekonomiya, kaga sa iban pagid, ang isa sa pinakabawal, gid subong kung mahimo palang aton gid malikawan na, no? Amo ni bala ang magkasakit. Baga bawal magkasakit. Pero sa bagay, hindi naman na gani kinangalan ni panumdom sa ato na. Kaya ikaw na nga ato, sa ring goal is prevention. Adlaw-adlaw, mangin intentional kita. Pagbugtaw pa lang naton sa aga, pagtulog pa lang naton sa gabi, ara permanente nga aton sa ni paminsaron, ano ang akon pwede buhaton para sa akon ikaayong lawas? Nga ini ang mahalungan, nga ini ang padayon kag mapabilin niya mapabakod kagagon makalikaw sa balatian. Aton lang darmi panumdumon ang pundasyon siri sang healthy lifestyle and nutrition nagakaigo siri nga pagtulog kag exercise. Wan niya mahimo awan sa mahimo naton dina laban-laban gid ang mapabilin naton ang maayo naton siri nga pamatyag, maayo ang kondisyon kag maayo naton siri nga lawas. Malayo kita siri sa balatian. Pero tagon talaga, hindi man garantiya nga hindi kita magkasakit bisan gamay o kundi kita magbulubatyag sa mga symptoms bisan gamay. Pero ang pinaka-point na siri, kung pananglitan makabatyag man gani kita o magbulubatyag man gani kita, something sa aton siri nga health, dula kita gamay sa nisa balanse, may mga excesses o kung may mga deficiencies kita, at least na no, hindi mabudlay ang ginatawag pagremedyo o kung hindi mabudlay nga maremedyohan, tub-tub nga masolusyonan. Tungod ara, pirmi nga aton sa nga tinguha kung paano na ito na-maintain ang maayo na ito sa nga lawas kaga pamatiyagan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa ring edisyon sa aton sa ring pagbangalagad, kag live galing ang mabatian, kag makitaan man ang aton sa ring pagbangalagad, sa bugos sa ring isla sang Panay, mabatian kita sini sa mga XFM stations sa Calibo, Rojas City, Antique, kag bisan pa dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations, kag dira sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sa ring pagpangalagad kag sa kutob sa madabutan. Sa aton sa ring tingog sa pagwaragwag kay live makita nga makitaan. Kag mabatian sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sa nga mga mensahe or inyo man sa mga concern sa ikaing lawas. Ayan, may angot sa aton tupiko nga pag-estrend sa edisyon sa pagpangalagad. Dara sa aton sa nga comment box sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live. Kag sa mga nag-monitor sa aton sa inyo sa mga radio dials. Sa binog sa nga islas ang Panay kag Negros Island region sa rad sa Bacolod. Mahimo nyo rin i-send sa aton sa ring text hotline ang inyong sa mga concern kung para mangkotanon sa ikaing lawas sa 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo. Sa pirasari ka mga question o ang inatawag yung rekomendasyon kung ano ang makabulig ano, sa inyo man sa mga concern sa ikaing lawas o kung may iban man talaga pamati balan sa aton na gusto pagin nila mas mapasanyog pagin mas mapabakod pagin ang ilalawas o kung na gusto nila makalearn matudluan magiyahan pagin kung paano mamaintain ang mayo nila sa mga pamatiyagan. Iyari kita sa paghatag sa inyo sa pila ka mapuslanon sa ni nga mga question, rekomendasyon kung padayon niya pagtukib sa mga sikreto sa aton sa nga ikaayong lawas. Sa aton lawas, no, sa aton sa mga tagparamati mga live Facebook viewers na aton, nag-iistorya, gali ng mga party sa aton lawas sa aton. Ah, nagapati, wala ka mo nga, ang mga part o mga organs na aton na nagapakig-istorya, nagapakig-angot, nagacommunicate ini sa aton. Pero pamangkot na ako, ano, sa inyo, sino sa aton, o kung pila sa aton, dre, nakaintiende sa mga lingwahe, o kung mga patimaan na ginapalabot sa aton, sang aton sini lawas. Ang buot na kon hambalon, may mga signs and symptoms kita nga makitaan kaga mabatiyagan sa aton sini nga lawas nga kabahin sang pagpatimaan o kon pagpahibalo sang aton lawas nga ayhan may dapat kita siniya hinihinayon, ayhan may dapat kita siniya buhinan o kon likawan kaga ayhan may dapat makita sini no nga igapasulod sa aton siniya lawas para sila sini ang mapunan kag mahatagan sang ila sini mga pagkinahanglan. Sining edisyon sang aton pagpangalaga aton pamatian karon ang istorya ukon ang ginareklamo sang aton siniya tiyan, sang aton siniya tinai, sang aton siniya tutunlan, sang aton siniya tilaok, nga ginahambal o kung ginacommunicate sa aton. Ang pamangkot, nakabati bala kita o kung naintindihan bala naton. Ining mga komunikasyon o kung ining ginahambal sa aton sa ninga digestive system diri sa aton. Sa kada adlaw, ha? Adlaw-adlaw lamang nga tanan ng aton sa ninga lawas permanente nga nagapadala sa aton sang signals o kung sa mga mensahe. Nagapabatyag sa aton, pinagi sa pagkagutom. Nagahambal nga, eh, kinanglan ka na magkaon kung magutom kita siyempre. Pero good hunger ang aton ginahambal diri ha, kay may araman nga good may araman nga bad hunger mo ning abi mo lang gutom ka bala pero craving sang galina indi iya tungod sa ginatawag magkaon o kun pagkaon sang wholesome kun healthy sering mga kalanon o kun mga pagkaon. Sometimes ang communication sang aton sering ginatawag digestive system gabutod aton sering tiyan may mensahe man sa ginapalabot sa aton. Sometimes nagakutoy ang aton sering tiyan. Sometimes may mga gusto kita sa ni kaunon nga hambal sang kilala tabla daw ka panamkon bala nga daw mapatay gid kun hindi niya ni ma kaon. Sometimes makabatsyag kita nga hindi komportable ang aton sa ni nga tiyan, especially kung may mga gina-expect kita nga importante nga mga event or may kalantuan kita, may talambungan kita o kung may asikasuhon kita nga importante kaglagko sa ni nga mga event para sa aton, no? Makabatsyag kita nga hindi komportable nga aton sa ni nga tiyan. Kag kung kaisa ining mga signs, ining mga symptoms, kung kaisa ining mga ginatawag gina-istorya sa aton, sang parts ng aton lawas, particularmente sa aton digestive system, ang aton lang ginabaliwala. Ha? Una-una, makasiling ang nagligad, amo man eh, daw ay man, daw nag-okay man lang, o kung pabalik-balik man lang ini, daw natural na man lang ini sa akon. Pero sa aton sa niya, mga suki ang mga tagpalamati, ang pag-intiende, ang paghangup gali sa niya kung anong ila ginahambal kay ginapahibalo sa aton, mahimo gali nga makalikaw kita sa balatian kung aton intindihon, mahimo gali nga mapabakod na ton ng aton sa niya lawas, kag mahimo na ton nga magkabuhi sing malawig lamang kung makahibalo kita, kag nagatuon kita, nag-usisa kita, nag-imbestigar kita kung anong aton sa niya mahimo para maintindihan na ton ang mga mensahe. Ang istorya ang ginapadala sa aton sang aton sa digestive system. Pero karon ano? Sa aton nagbaramati, ang digestive system part lang gali ini no sang aton sa pangkabilugan nga panunaw kay nga man. maghambal kita nga panunaw kung nag-umpisa na sa aton sa nga baba, pagkadto sa aton sa nga esophagus, pagkadto sa aton sa nga stomach, pagkadto sa aton small intestine, pagkadto sa aton sa nga colon kung large intestine, kapagkadto sa aton sa nga rectum. Ini sila nag-ululupod para nga matunaw ang aton sa nga ginakaon, ma-absorb sini ang nutrients, ma-remove sini ang mga higo, kag masuportahan ang halos tanan nga sistema sa nga aton sa nga lawas, kinakadepende ini sa ginatawag nutrient absorption para magamit nila sa ila sini nga pag-function adlaw. Amo ni nga bisan wa ina kita nakahibalo sini, nagapanghikot yang aton sa nga lawas. Sa pagpabilin nga healthy kita. May nagpamangkot na rito. Ano dok ang maayo? Kung na permila nagahilab, bangin mo sini nga tiyan, kag daw permila ikaw sini stress, nga daw ay man sing gina kulbaan. Posible nito ang anxiety ni imo yan. sige lang, no? Dugay-dugay, may ara kita sa suggestion na sa inyo. Kung permila nagahilab, bangin nyo sini nga tiyan, anong aton sini marekomenda o anong aton sini nga himuon. Pero isa na, no, kapahapyaw sri. Kung nariba, may nagahilab, bangin mo sini nga tiyan, try mo mag-inom sini sa ang ginatawag tubi. Kay makabulig ina, no? Ayhan, ang imo sini nga acid, may imbalances ka dira. Mabuligan, ikaw nga, mapahagan-hagan imo sini nga pamatsyag. O kung hindi gani, kung nagabatsyag, yung nga daw ni komportable imo sini nga tiyan, try bala inom sini sa Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagapanami isang kondisyon sa aton tiyan, tigtinae, ha? Para magnami aton sini nga digestion, magnami aton sini nga nutrient absorption. Especially kung ang imo sini nga pagtulog, disturbo. Kaya kung din pagganing inog, higda mo na, o kung nagapasirom na, lugi na stress ka, nagabatsyag mo sa nga tiyan, try bala inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Medyo matamis man din, no? Kung gitawag may pagkabunong matamis nga sa sabor, pero stevia ang gingamit sinidari nga pampa tamis. Kagkuhan pag ida, isa ka tip na to na sa aton sa nga mga tagparamati, especially sa nag-text sa aton. Kung pero may nagahila, bagay nyo sa nga tiyan, ang tendency sini manimo timo o kun magkaon-kaon ting kalabanan pa man sa ginatimo-timo naton sini is mga ginatawagat si chichirya o kun white mga tinapay bilang himo sa refined flour o kun indigini mga matamis para lamang mabulong ang aton sini temporaryo nga paghilab pagbatsyag sang kahilab o kun sang kagutom nga dugay-dugay nagpabatsyag naman nga gusto naman kita sini manginaon gusto naman kita sini nga may imnon o kun gusto naman kita sininga may isulod sa aton sininga tiyan ti eventually why na pahuway ang aton sininga tiyan sige lang kagaling nga galing dira hindi na aton masulbar ang aton sininga problema pero ang isang masuggest na kon sa inyo kung nagahilabilabang inyo sininga tiyan gusto ka mo manimo timo para ba lang madugay ka mo makabatyag sinisang kagutom compared sa nagakaon ka mo sang mga junk food dira abi try nyong pag-inom sini timpla ka mo kang mag-inom sang Santhon plus coffee mix. Abi nyo kong nano, ang isa sa makabuli gali sa aton para nga madugay kita siri magbatyag sang kagutom. Especially sa mga nagahilab-hilab dira, gusto gahilab permilit yan, gusto sila manimo-timo. Amo gali ang pagpasulod sa lawas na aton sang quality protein. Protina, galing isang nga makabulig sa aton, parang hindi kita basta-basta makabatyag sang kagutom, makabatyag kita sa isang nagakaigo. Kaghusto iyang pagkabusog. Kay kon, dugay-dugay kita karon ng ima-kima karon ng aton kin kaon karon mga refined carbohydrate based nga mga kalanon tinapay white bread pastries dira hindi kita basta makabatyag sang kabusog sina may ban gani matingalang ito kadamo naman sa kin kaon ko do tunga naman sa barita nga kwan nga loaf bread ang nakaon ko pero do gutom gyapon nako pero kon quality protein nga pasulod naton sa aton lawas mabuligan kita nga makabatyag kita sang kabusog isa ini sang mahatag sa ito na sang Santhon Plus Coffee Mix kami aras sa sang protein. Halin sa soya beans, halin sa sangkap ng malunggay, halin sa sangkap na sininga spirulina. Gagang manami sini kaya ti waay sing caffeine. Hindi ka mo sini mag hambal sang kilala ko. Hindi ko yung makulbaan kung mag-inom ko sinadok. Ang namin niya bala magpalpitate bala kung nag-inom siya sang caffeinated sininga coffee. Kasubong sang naandan niya nga coffee sang una para subong nagsailo siya anay. Siya tempo temporaryo malang dok sila isang premiero temporaryo malang nga magsailo ko anay sa Santhon Plus Coffee Mix kati may ginabadyag pa ko parang temporaryo na doon naging permanente na sige drain ako so may aras sa binipiso sa account sa nga lawas so magambal gani kita no balik kita sa aton sa nga gratawagin na istoryahan magambal kita gani nga digestive system dala ini alin sa ginasudlan sa aton pagkaon sa aton baba pagkadto sa guluan sini sa aton sininga alatrasan kag sa tunga-tunga sina sa aton sininga tiyan sa aton sininga tinai may ara dira gali no sa ginatawag mga friendly bacteria mga ginatawag tiny helpers na aton especially sa aton sini nga ginatawag intestine ini mga tiny helpers na aton kun magagmay na aton sini nga mga kabulig hindi ganin aton makita ni sa aton sini nga naked eye ini mga good bacteria mga helpful fungi viruses kag iban pagid sini nga mga kagaw kun mga mikrobyo kag kun nagaululupod din sila nagaforma ini sila sa ginatawag gut microbiome para tandaan nato na hindi tanan nga bacteria is malain amo gani nga may ginatawag kita nga friendly ukon good bacteria ukon helpful bacteria ini kita mahadlok sa bacteria kaya ang bacteria tuli ka nang lanaton para magnami ang aton sa nga lawas ginatumod ko ining friendly bacteria kay kunwa ay ini sila hindi matigayo ng mayo sa nga digestion kung pagtunaw hindi matigayo sa nga pagproducer sa nga pila sa nga mga ginatawag vitamin sa aton sa nga lawas for example vitamin K ginaproduce ni susunod sa nga aton sa nga lawas hindi kita mabuligan para mapakigbatuan kagbedefensahan kita sa nga batok sa makatalagam sa nga mga kagaw hindi kita mabuligan para makontrol sa nga inflammation and even sa aton sa nga brain affectado gali kung may imbalances kita kagmanubo ng aton sa nga friendly bacteria. Among kalin na nagabulig sa aton, ano? Nga diri sa sulod sa aton sa nga tiyan. Maghambal kita nga tiyan, ang ginatumod na aton sa nga digestive system na aton, nga particularmente diri ni sa aton sa nga tinae. Kaya ginatawag man, no, aton sa nga tinae, bala nga second brain na aton. Nga man second brain ang pagtawag sini. Tumod dira agali sa aton sa nga ginatawag tinae, mayara sa network of sobra, masobra 100 million sini nga nerve cells. Sini nerve constantly communicates with their brain through the major pathway called gut-brain access. So, butang balon sini, ang aton sini nga tinae, ang aton sini nga tiyan, may ara connection gali sa aton sini nga brain through sa ginatawag nerve cells. Sini nga nagahatag sang mensahe. Alin sa aton sini nga tiyan, pagkado sa aton sini nga utok, alin sa utok, pagkado sa aton sini nga tiyan. Kag, ari sa aton sini mga tagparamati nga kun ano gali ang problema diri sa aton sirnga tiyan gabatyagid sa aton o kung mapabatyagid o kung apektado gid ang aton sirnga utok that's why kun stress kita both aton sirnga panghuna-una aton sirnga tiyan apektado kun anxious kita nagabatyag ba ng aton sirnga tiyan aton man sirnga brain o kun aton paminsaron kun makabatyag kita sa isang kahadlok nagalain ang aton sirnga pamatyag sa pangkabilugan tungod apektado ang aton tiyan apektado ba ng aton sirnga brain pero blah tip ko sa inyo sa aton sa mga tagparamati. Kung nagabatsyag ka mo, kung nagsugod-sugod, pala nga, nagaka-stress ka mo, nagaka-anxious ka mo, instead nga pasundan yung inyo sa nagabatsyag, try to relax. Pungko anay ka mo, ka magpatawhay, and then kuha ka mo sa niisang ginatawag Santhon Plus. Kung, sa may mga ara na, kuhaan nyo lang inyo sa Santhon Plus Herbal Oil, nagipatulo sa inyo sa nga kamot, pagkatapos, ihaplas, so kung ibanyo sa inyo sa nga agtang, sa inyo dungan-dungan, sa inyo sa nga tangkugo, sa inyo sa nga likod, kaya sa inyo sa nga tiyan, makabatsyag ka mo sa nga amat-amat nagatawhay ang inyo sa nga ginatawag paminsaron. Lakip na ang inyo sini nga lawas. Isa na nakatipa, tuman yung nakabarato ang tip para sa inyo o kung nagtatawag question para sa inyo. Katipila mo na ang Santhon Plus Herbal Oil kung baklo na ito sini sa butika. Pero kung mapabayaan na ito ng stress na ito, masami kita anxious, hindi kita mapahamtang, magkanto sa nervyos, dito sa ano bala no kadako nga hisol o kung hassle sa aton sini nga lawas. Magluwas na nagalain na ito tiyan, nagalain pang aton sini nga ginatawag pamatyag, lain na ito tiyan, lain pamatyag, pinsar na ito, hindi mapahamtang, iban sini, dugan ng nervyos, hindi makatulog. Kanagadugang pagid sini ang mga symptoms nga aton sini mabatsyagan. Nga samtang sa primero palang nga daan kung ginbanyusan na ito sa Santhon Plus Herbal Oil, ay han, nabuligan niya na pa-relax na wala mag-escalate sa niya ang ginatawag mga sanga-sanga na ton sa nga ginabatiyag. O kung nagdako ang atong ginabatiyag, nagsanga-sanga pagit sa iba na ton sa nga ginabatiyag, kag-discomfort sa niya sa lawas. Pero sa piyak man nga bahin, kung malipayon gali kita, naganami ang aton sinipamatyag nga aman. Tungod naganami man ang aton sininga digestion and nutrient absorption. Amuning bintaha gid no, kung malipayon pirmi ang isa ka tawo. Kumbaga, kung may mga rason, may mga triggers, may mga stimuli, may mga kabangdanan nga ma-stress kita, may mga kabangdanan nga masubo kita, may mga kabangdanan nga ma-irritate kita. Kag madasig ang aton sina nga pag-react kung mahina ang aton sininga diyan. Kung nagapatimaan na gani ina, buta man doon naghambal aton dyan, uy, something na nga may kinanglan nga i-correct diri sa sulod sa akon. Something, kinanglan mo na sinay maghinay-hinay sa pagkaon sa mga makalamay, sa mga matamis. Abi yung tatian na yung pag-inom sinay sa makahulubong nga ilim nun. Abi, tryaan na yung alikawi ang pag-inom sa soft drinks. Abi yung tatian na yung sinay nga pagsigarilyo. Kung nagabatsyag na kita sinis ang pila ka mga symptoms para sina, madali na kita ma-stress, madali maglain pa matsyag na ton, maapektuhan ng aton sininga afektadong aton sininga panunaw, hindi kita komportable sa aton sininga tiyan, pila ini ka mga mensahe o kon istorya ang ginapalabot sa aton sininga digestive system nga may mga dapat kita untaton sa aton sininga lawas. Kag pilion na to ng manami kag maayo sining mga pagkaon nga nag-affecto man sa aton sininga hormone, nag-boost sa aton sininga happy hormone. Kaya ang pagkanami ako ng pagkamalipayon ko no, nag-apanami man sa aton pamatsyag, nag-improve sa aton sininga digestion. Kaya ang aton sininga emotions, ang aton sa digestion are deeply connected. That's why may mga nag-feedback sa aton sa ringa, siya doc, ako ya, makainom lang kuya sang premium D3 capsule. The solve ng bilogong adlaw. Solve ng bilogong adlaw. Inom sa aga, kag inoman sa hapon. Nabilang mga nakatuon na sa aton, wala din nga suggestion yung mag-inom sa coffee, like mga alas 9 pa alas 10 sa aga. Tapos dira sa mga alas 2 sa hapon naman. Kung naliba, twice kaya nag-inom sa coffee. Damo sa feedback, nag-hatag sa aton. Sinta positibo, sining ginatawag resulta. Nami ila sining pamatsyag, happy sila, kag pagsik ila sining lawas. Anong rason? Tungod ang kombinasyon sang sunthone halin sa panit sa mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig pa nami sang aton sering modo, nag-influensya ni sila sang aton sering modo kag ginabuligan pa sini nga magnami pagid pag function sang aton sering mitochondria nga nagabulig pagid para maging energetic kita whole day samtang kita may ginahikot dira, may ginaasikaso dira, hindi kita basta magbatyag sa isang kaluya, energized kita ida tungod sa kombinasyon sang duha nga ini sunthone nga halin sa panit sa mangustin na vitamin D3 nga dira gin isa no sa aton sa ringa sunthone o kung sang premium a D3 coffee mix nga manami pagin sa nika nagabulig pa siya para sa aton sa ringa insulin sensitivity. Titryin nyo ha sa aton sa mga tagparamati sa iban pa nga wa ay makatilaw bala sini kati sa mga nakatilaw na yata gin sigi-sigi nila yang nami ang ila sa niya nga pamatsyag. Kaya nga man ang aton sininga tiyan ng aton sininga tinay nagaproduce ng ilisang happy chemicals sa so dapat lungan gid naton ang isa ka tawo nga masinulubon magluwas sa iban sa ninyo mga factors, magluwas sini sa ginatuwag mga triggers, mga outside factors ang isa pagidgali nga may dako sina nga punto kag may labot kun ang aton siningatyan ang aton siningatinae hindi mayo ang ginatawag kondisyon kag may mga imbalances dira sa sulod. Tamo may mga tao yang sa piyak sang kalisod sing ila sining kabuhi mahimo pa man nila maglinangas-langas o kun magkinadlaw. May mga tao man yang gamay diferensya karon daw ka bugat na gid dagadako para sa ila. Of course subjective ini, lain-lain ni response sa kada tao sini, pero pinakapunto lang naton kung maintindihan gali naton nga ang aton sininga pagkasensitibo, bisan ang aton sininga pagkaalabuton, may labot gali sa aton sininga tiyan, ay han mabuligan naton nga ma-improve ang aton sininga mga pag-inugali, kag mga kigitawaga kinaiya naton. Kaya nga man, large amount of body serotonin, a chemical involved in mood regulation, is produced in the gut. So, dirigali na sa aton sininga tinae, ginaproduce ining ginatawag serotonin, nga ginasiling naton ano involved ini siya sa mood regulation. Ang healthy sininga digestive system may ara sa ginatawag labot gid sa aton sininga modo. Manami naton nga modo, manami naton nga pagtulog, manami naton sininga focus kag balance kun balanse ang aton sininga emosyon. Indi man katuman ka maakigon pero indi buto balon di man ta maakig, indi man tatuman ka bingit ha? Kundi balanse lang ang aton sininga reaction. That's why balikon ko sa aton sa mga tagpanamati kung nagbatsyag kamubla nga daw medyo alabuto na kung masinki kung daw irritable nang isa nga makabulig sini kasubong sa mga feedback dari sa aton nga daw happy lang sa ila sini pa matyag happy lang ang paginom sini sang premium D3 coffee mix tungod sa kombinasyon sa vitamin D3 and santhonalin sa panit sini sang mangosteen magluwas nga better mood kita active pang aton sini nga body aton sini pang huna-huna kag energetic kita kag ano ba lang mga sinya list nga nagapatimaan sa aton nga hindi na maayo ang kondisyon sa aton sa sininga gut o kon digestive system. Permi kita makabatsag sa pabalik-balik sininga pagbutod sa aton sininga tiyan. Actually, ang occasional nga bloating na normal malang sa proseso sa aton sa sininga tiyan pero pabalik-balik na gani, may something na kita nga dapat i-address. Isa sini, basi madasig kita permi pakanon. Hindi na aton sini mausap sang maayo. Masimi mga food intolerances kita. May mga ginakaon kita nga bugat sa aton sini nga lawas. Basi may mga imbalances na dira sa ginatawag aton sini nga gut bacteria. Or basi tuman kita pakanon sang mga ultra-processed food. Why na sang sustansya? Why na sang dietary fiber nga nagaresulta sa mahina na aton sini nga digestion? That's why iban sini ang ginareklamo sini paggagabi pigaw ang tulog. Hindi makatulog sang maayo ka nagabatsyag sa ila sini nga at siyang disturbo nga daw ginabuto do nagihilap ila sini nga pamatsyag. So liwat balikan ko suggestion naton, pwede ka mo makatry sini 1 hour before bedtime paginom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Number 2 nga ginapatimaan sa aton ano ngayon may problema na kita sa aton sa digestive system kung dapat atong talupang doon. Constipation. Once constipated ng isa katawo, nagapatimaan, basi kulang ka sa tubi. Basi hindi enough ang fiber ngayon mo ginapasulod sa lawas. Basi kung nagkatinamad ka man sini mag-exercise, tamaran ka maghulag sini. O kung basi mag-inom ka man sini, no? Nga hindi makapaayo sa imo sini nga tiyan. O kung nag-afekto sa paghina sa imo sini nga bowel movement. Pabalik-balik kapag sakit sini ka sa tiyan, pinakamanami, ginup panilagan gid naton hindi naton pagbaliwalaon nga madula malang ini kung halimbawa hindi na siya kinandan pinakamanami magpakonsulta kita sa aton sini nga mga doktor kundi gani no sa maginabatyag nyo nga mga discomfort sa inyo sini nga tiyan gusto kamo sini mahatagan sa nagkaigo ang kombinasyon sini sa mga suplemento pagiyahan kamo sa mga dapat hindi dapat nyo sini nga himuon pwede kamo dira makakadto ano para sa konsultasyon kag dugang pagid sini nga mga food supplement and complementary medicine na suggestion dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sa rinahamtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kati tabok lang ganda sila sa Iloilo Midtown Hotel. Tiko ni Subong Domingo. Ahala, kadto ka mo dito ha. Kay open din sila. Halina na sa TV ang takna sa aga. Kag hasta Biyernes. Domingo hasta Biyernes open na rin sila alas 9 ang takna sini sa aga. Sa nagapinamangkot sa ato, ano, gusto sila magpakonsulta, nagapamangkot ang bilang consultation fee, kadto ka mudra. Sa konsultasyon, pinagi sa aton sa alternative medicine consultant halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ang takna sa aga, kag libre ang serbisyo sa aton dira nga alternative medicine consultant gani sa inyong mga concern sa ikaing lawas. Lakip na kung daw hindi komportable nyo sini pamatyag sa inyo sini nga tiyan, ayan may mga nakaon lang kamo nga hindi mayo na tunaw ayhan na madasig ka mo pa kanon sini yung mga usap pa maayo o kung ayan kulang ka lang sa tubi pila ina sa mga ginatawag ihatag sa inyong nga giya o kung mga pagpahanumdom kagdugang pagid sini nga mga tips kag ang manami pagid ka hatagan ka mo sini sang nakasulat sini nga mga protocol sa mga dapat at hindi dapat nyo himuon kung ano man ginibatsyag ninyo sa inyo sa nga lawas lakip na sa inyo sa nga digestive system kag hatagan ka mo sini sa nagkaigo na kombinasyon sa mga suplemento kung ano makabulig ano sa inyo sini maginabat sa mga sintomas makadugang sang kakulangan nga nagresulta sini sa mga sintomas nga aton sini nga na batyagan karon kadto kita pila gali sini sang mga ginatawag ginabatsyag naton sa lawas may angot o kon na makonek naton sa mga ginabatsyag naton sa aton sini nga lawas. Naghalina o kung napalalaman sa aton sini nga ginatawag imbalances o kung hindi mayo nga pag-function the condition sa aton sini nga tiyan. Like for example, type 2 diabetes. Kung mapabayaan na to ng aton sini nga tiyan nga hindi mayo ang pag-function dira, no? Nag-affecto galini sa aton sini nga ginatawag pag-balance sa aton nga blood sugar. Kay, kung hindi mayo ang kondisyon sa aton sini nga tiyan, afektadong pag-balance na aton sa blood sugar, afektadong insulin sensitivity, ara sa inflammation, ara man ang sa lugar sa nga pagpanimutimo kon pagkaon-kaon naton. Kay kon manami ang kondisyon sa nga ton sa nga tiyan, balansa nga ton sa nga gut microbiome, nagabuli gini sila para nga mas magproducer sang nagakaigong insulin ang ginatawag aton sa nga lawas. Kag ang insulin nga ginaproducer sa ni mangin efektibo sa paggiya sang glucose nga maabsorb gid naton, kag magaresulta ini sa balanse naton sir nga blood sugar. Number 2, kuno ay gali kita sini sa nagakaigong nga pagtalupangod sa aton sa nga tiyan, digestive system, ara man nga ginatawag obesity. Budlayan kita magcontrol sa aton sa nga weight, kag budlayan kita sini mag-manage ano sang nagapalan nubra naton sini nga kabug aton kati hindi kita makabatyag sang ginatawag kabusog. Laban sini daw hindi ka mabusog, sige ka lang sini sang panginaon. Kung nag-increase ang ginatawag sugary intake naton, nag-taas mo sini ang inflammation, kagbudlay i-manage ang obesity. And even kung yun aton mapabayaan o kung na mapabayaan aton ng aton sini nga tiyan, nga waay sa maayong kondisyon sa piyak sa mga mensahe yung ginapalabot na sa aton, araman sa ni ang non-alcoholic fatty liver disease nga mabudlayan magkita sa ni magbulong o kon magpaayo. Hindi lamang ang pag-inom sa makahulubog ng ilim nun, ha? Muna ginatawag alcoholic fatty liver disease, even non-alcoholic fatty liver disease, araman tungod sa sigisigi na itong napanginaon sa hindi healthy sa ni nga mga kalanon, mga matamis, mga makalaman yung makalanon sa ilim nun, nga may labot sa non-alcoholic fatty liver disease. Kagiban pagid sa ni nga mga problema sa aton sa ilawas nga mas mapalala kag mabudlayan kita sa ni magkontrol kag magpaayo kung hindi naton matalupangod ang kondisyon sa aton sa ringat yan. Karon, ano bala ang makabulig para nga ang aton sa ringat yan ara sa husto sa ringat kondisyon kag manami sa ringat pag-function. May message sa daribaw nami, gidok ang premium D3 tsakto ginaginhambal mo kapag siksang lawas kag daw happy lang. Ako isagid sa makapamatuod si Efren ini sang San Joaquin. At salamat no sa imo sa ringat feedback sa aton sa ringat texter sa Efren. And even ang ginatawag colorectal cancer, may labot yun din no sa pagpapagawa baya man naton sa aton siringat yan kung hindi naton maagapan ang temprano sining mga sinyales sa mga symptoms nga aton mabatyagan. So diri kita, kadto kita karon sa papel sang Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sanson Vitamin C para mapabilin na kondisyon ng aton siringat yan. Kag kung maginabatyag kita dira, mabuligan nga ini ang amat-amat nga maumpawan. Inibangod sa iya sining mga sangkap, sang Sanson Plus Gold Capsule. Unahon naton, ano ba lang ari sa Sanson Plus Gold Capsule nga makabulig para nga makondisyon balik ang aton sa ringat yan? Kung kulang sa sustansya, kung may imbalances kita karon sa aton sa mga friendly bacteria, isa sini sa sangkap amo ang moringa o kung ang balungay. Ang moringa, ginatawag ini nga nutrient rich gut supporter. Nagapakaon ini sang friendly bacteria, nagasupport ini sa manami naton nga bowel movement, nagabulig reduce ang constipation, kag ginabuligan ng aton sang digestive system, naga-function sang suabe o kon na maayo. Tungod sa iya sini nga mga sustansya, vitamina, kaga minerals, lakip na mga powerful antioxidant, kasubong sang quercetin, kasubong sang chlorogenic acid, kasubong sang beta-carotene, dag iban pa, nga nagsuporta sila para mas magpabakod pagid sang hapin sang aton sa nga tinae, mabuligan yung mabalansin ang aton sa nga gut bacteria, mabuligan yung makondisyon ang aton sa nga tiyan. That's why, kung nagainom ka mo sa nga Sanson Plus Gold Capsule, makabulig siya para nga maamat-amat pabalik ang balanse dira sang friendly bacteria sa aton sininga tinai, mapabakod ang hapin pati sang aton tiyan sa aton sininga tinai, ma-reduce ang constipation nga kadamo sa makomplikasyon kun dinhi ang magasigisigi. Magluwas pa sina ang Sanson Plus Gold Capsule, magluwas nga may ara sang balungay, may ara pagid sang ampalaya. Ang ampalaya hindi lamang sa blood sugar, ha, kundi nagapanami pa sa aton sininga panunaw, more than blood sugar support. Kung nagkakaon magkita sini sang ampalaya. In fact, dira pa lang sa aton sa ringababa, kung nagkakaon kita sang ampalaya, ang pagkapait na sini, kung mild na sini nga bitterness, nagapukaw na sa aton sa ringa sistema dito, nga naghahanda para nga magtunaw sang aton sini nga ginkaon, para nga makalikaw kita sini sa indigestion. Magluwas pa, may ara sang thone, may ara sa ginatawag spirulina, may ara sini sang natural antibiotic na garlic, ang aton sa sang thone plus gold capsule nga makabulig pa kondisyon sa aton sa ringa at yan. Kag mas manami, pag sa aton sa mga tagpanamati, Kun kondisyon naman lang nato ng aton sa ngatyan, kung nagiinom kita sa Santon Plus Gold Capsule, upda naton sa Premium D3 Capsule. Nga aman, ang Premium D3 Capsule naton, ginatawag naton ining The Guardian of the Gut Barrier. Kun tiyan kag tinayeng aton sa ninga pag-istoryahan, o kung lakip na sa aton sa ninga tutunlan, ano, katidra, lakip na sa aton sa ninga digestion o kung digestive system. Ang ginahimo iya sa ginatawag Vitamin D3 nagabulig parang ang hapin sa aton sininga tutunlan, sa aton sininga ginatawag dyan, sa aton sininga tinai, mapabilin nga mapabakod. Kung mabakod ang hapin sina, ang aton sininga ginatawag protective lining, ang gut barrier naton, mapasulod naton ang sustansya sang masulhay kag magwardyahan nga hindi magsulod ang mga harmful substances nga mahimo maglala pagyud ang ato kung magpalala sa ginabatsyag naton kung maginabatsyag nga ang kita sini nga mga sintomas. Helps keep harmful bacteria and toxins out and allows nutrients into the body. Kun mabakod ang aton sininga ginatawag gut barrier. So isa ini sa mabuling sa aton sa pag-inom sang Premium D3 kun iupod naton siya sa aton nga Santhon Plus Gold capsule. Kagabi ni kong nano, ang isa ka problema naton kun may damage na tungod sa aton sini pagpabaya, sa aton sininga lifestyle, sa aton sini mga ginawi nga hindi amo. So dapat ma-repair na to nina. That's why ang recommendation naton kung mag-inom naman lang kamo sa Santhon Plus Gold Capsule, kaginaupod yung Premium D3 Capsule, hindi gin pag-ibilin, kagindi gin pagkalimti yung pag-inom sa isang Santhon Vitamin C. Nga man, ang Santhon Vitamin C nagabulig ni repair kag maprotektahan na ton ang aton sininga tinae kag digestive system because ginasiling ni siya nga repair and protection vitamin. Pag-abot sini sa aton digestive system, maprotehiran ang aton sininga gitawag digestive health, maprotehiran ang cells from damage tungod nga ti ang aton sininga digestive system, especially tiyan kag tinai expose ini sila sa mga pagkaon, digestive acids, bacteria, environmental toxins. So nagabulig niya para ma-repair ina dira sa sulod ang mga dapat i-repair, magluwas nga ginabuligan pang mapabakod ang aton sininga immune system. Isa nga daan sa kamangdanan o kung kausa sa ulcer, amon yung ginatawag H. pylori bacteria, nga kung mahina ang aton sininga immunity, maburdayan kita sa pagpaayo sini, nga mabuligan kita kung may vitamin C. Kita, magluwas nga mapanami aton sininga digestion, kagkapin pagid, naganami pagid ang ila sininga efekto, kagpagbinuligay kung ginaupod na ton, ang Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C upod sini sa Santhon Plus Gold Capsule. Nga kun regular na to na ginatake, yun ang aton nga Ultimate Trio. Abin nyo kung nano sa aton sini mga tagpalamati, mabuligan kita para nga ang aton sini nga mga kondisyon sa lawas ang mahapos na aton nga maremedyuhan tubtob masolusyonan. Kung nami ang kondisyon sang tiyan, nami kondisyon sang tinae, hindi kita mabudlayan sa pagkontrol sa aton sini nga blood sugar. Mabuligan nga mahapos sini mag-lose sang weight. Kung ikaw sining overweight kag may ginatawag obesity na, o kung ara ka sinis, ikaw na sining isa ka-obese, mabuligan man nga madali maulian ng aton sininga atay. Kapin pa kung may ara ka sining ginatawag fatty liver disease, both alcoholic and non-alcoholic ka, ang mga kondisyon sining kasubong sa psoriasis kag eczema, ang mabuligan man nga madasigali nga maremedyohan dag masolusyonan kung kondisyon man ng aton sininga tiyan kag tinai. And even our brain and mental health, mabuligan man gali, ano, nga naganami ang aton pamatyag, ang aton sinipaminsaron kung kondisyon man ang aton sinigat dyan. And even mabuligan makita para nga makalikaw kita sa malala ng mga balatian kasubong sa isang colorectal cancer. Kung ugaliyaw na ito na pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, specifically para sa aton sinig na digestive system. Sa nangyapin naman ko, kung din sarang mabakal, available na sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. So liton ko, kung dari ka mo sa isang syudad sa nga Iloilo, sa mga neighboring provinces na ito, dira sa mga taga-Aklan, dira sa mga taga-Capiz, Antique, at talikadamo ang halin dira sa mga kaiping naton ng mga probinsya lakip sa Guimaras nga nagakadtogid diri hungod sa Yes to Health Wellness Center. Magluwas iya sa pagpakonsulta sang libre kay kabalo sila nga available dira ang tanan ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated lakip na ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C nga makuha gid nila no. Magluwas nga available iya sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa mga lugar. Pero kadamo no sa mga nagakadtogid dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building dira sa Mayulo Street sa may Barangay Arroyo kay gusto gud sila makighinun-ano nanungod sa mga ginabatyag nila sa lawas kati libre malang ang konsultasyon. Pero kung gusto ka mo sang legit ano nag-urigid sa mga produkto man sa Yes to Health Incorporated, kung dira ka mo sa nisusunod sa Bacolod, sa mga taga Negros Island Region, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, Tubang, Atubang, o kung tabok lang din sila sa Marayo Bank. Ara, kadto ka mo dira, no? Para sa pagbakal sa sining mga product. Though, sa inyo sining mga banwa, sa inyo sining mga syudad, sa mga butika, dira, pwede man ka mo makakadto sa pagbakal sini. Like for example, pwede ka mo makakadto ka makabakal sini sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, dira sa All Green Pharmacy or sa Generica, sarang nyo man din mabakal ining mga dekalidad nga produkto kag FDA approved nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Amo man sa aton sini mga coffee, no? Like Santhon Plus Coffee Mix, like Premium D3 Coffee Mix nga ang feedback sa tondria. Basta makainom sa Premium D3 Coffee Mix, happy all day. Tungan nga nagabuli galini sa aton sa manami nga digestion. Kag sa aton masin nga digestive system sa pangkabirugan, lakip na sa aton sa nga modo. Pero kung gusto ka mo yasang coffee nga magluwas nga na init-inita ng sulok-sulok, nagpanami pa sa inyo nga blood circulation, pero may bulubintaha pa, mahambal kita nga bulubintaha ha, kati kinang lance ni padayon o kung sige-sige nga pag-inom naton. Pero kung sa bulubintaha, dira sila nagasugod ang dako nga bintaha. Pero nung pag-abot iya sa ginatawag health, ang ginagmay pero sige-sige ang munang liyabi. Sa ginatawag manami sini nga panglawas. Hindi pala nga damo-damo subong, pero pagkabuas, why naman? Dumayo, subong ginakaon mo, healthy ginakaon mo subong, exercise subong. Pero kung astama lang subong, tapos buas, why naman? Why ina sing bali, ano? Ang ginapangita sa atong lawas, bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, para nga mapabakod ng aton sini nga lawas sa pangkabilugan. Like for example, ang pag-inom sini, ugali na ito niya mag-inom abisang kafe. Pero makasiling kita nga, ano yan ang binipisyo nga nakuha ko sa akin sa nga coffee man? Ginapinsar mo, no? Pila na ihanagasto ko sa akin sa nga cafe man sa kada tuig. Kagano nakuha ko man, hambal sa kilala ta. May nakahistorya ako personal sa nga, amo man nga pamangkot, bala? Sa ano ka nga ako nakuha? Palpitation. May paaman pa, hyperacidity. Ipamangkot ang coffee niya. Hindi ko lang pag-mention ha, yun sa nga coffee gininom. Pero ginasuggest sa inyo, abitry nyo, bala pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, may masustansya ng mga sangkap like balunggay, like spirulina, like ahos, kagiban pag ina mga sangkap. Araman sa ni ang mangustina, araman sa ni ang palaya nga makahatag sa aton sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Plus, amunin manami plus mayara pagid sini sing duha ka mga sangkap nga damo gid ang nagatinguha nga mapasulod ini sing dugang sila sini nga lawas kay kamay amo kasi ni nagabulig ini para nga mapabakod ang imo sini nga atay, mapabakod imo sini nga joints, mapabakod imo sini nga tulan, mapanami imo sini nga panit, mapanami imo sini nga kutis kag atambalon gyud man nato na makabulig sa pahuben, may anti-aging benefit ni sila. Ano ba na ini? Ang kombinasyon sa glutathione and collagen na ginupod rin sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Ha? That's why sa mga beauty conscious especially, ha? Nga mga nagainom sa kafe, dira, why not nga itry nyo man ini, no? Ang aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Ang pampatamis yung gamit sini is stevia man. Available man rin sa mga butika, hagparmasya, malapit ha, sa inyo sa nga lugar. May nag-message yun sa aton, nami kuno ang na efekto sang Sunthorn plus coffee mix sa yasa niya bata kada malipaton ko no sa school la pero sang sige-sige na ako no inom niya sang Sunthorn plus coffee mix no nagnami nang yasa niya performance sa yasa niya subject kag sa yasa niya score sa exam isa sini nga makabulig sa aton ng lecithin nga halin sa sa soya powder nga isa sa sangkap sini sang aton sa nga Sunthorn plus coffee mix nagapanami sang aton sa nga memory abi try niyo man ah available dira sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa mga lugar. Kaya hindi lamang sa bata, ah, kundi lakip na sa mga may edad-edad. Ah, makabulig man naning pag-inom sa Sunthorn plus coffee mix. Sa karamo, pagit sa mga palamang ko tanong nyo dari, kag-iban pagit na ito, nagadugang sa inyo, sinay paalinton ng mga health information kag pila sini kadugang mga sekreto nga tukibon naton ipaga igipanumbalik naton dinhi ha pagkatapos gid lamang sa ton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Cool. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthorn Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthorn Plus Coffee Mix. May ganap ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Sunthorn Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sunthorn Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthorn Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthorn Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa kasi

0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sering pagpangalaga, diri sa aton sering programa, The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo sering balaman ko. Tanan, may mo nalang isend sa aton sering text line, 0950-975-6970. Para makahatag kita sa inyo, sa dugang sering mga suwestiyon, mga rekomendasyon kung ano makabulig pa ayo sa inyo sering mga ginabatsyag sa lawas. Hatagan na ito ligwang aton sa mga texter, no? Husto gina, Doc. Sugod niya naginom ko sang Santhon Gold. Kag Premium D3, nami akon sa nipamatsyag. Pero nabatian ko sa program niyo, Doc, kung updan pagid sang vitamin C, naganami pagid ang yasin nga efekto. Nagnami tulog ko, Doc. Nagtawhay akon sa nga tiyan. Kag nagpagsik ako, halos bilog nga adlaw. 2 times a day, ginsunod yung inyo sa suggestion sa aga kag sa hapon. Si Noemi ni Doc, nga nagasunod sa inyo sa nga program. Thank you ano sa aton sa nga mga feedback ang mabatian ukon ginapadala diri sa aton sa nga programa. Hamuni nga sa aton sa mga tagparamati, may pamangkot kita. Sino pa namas kinanglanon yung maginom sang aton yung Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Yad tong mga tao nga permi nagaluya ila sa nga pamatyag, kulang sa energy, kulang sa nutrients, tungod yan di masami nagkakaon sang utanon, di masami nagkakaon sa nga isang ginatawag mga laswa. Why time sa nga pag-prepare kung makaluto man hong kay sa ati, huyos na ang laswa o kung magani, lata naman ang pag-prepare. Samantala, diriya ti sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, sa kada kapsula sa nga kalkulado ini. Ara sinisa nagkakaigo nga proportion nga makahatag sa aton sa benepisyo ano kag TFDA approved ini sa liwat sa mga butika, parmasya, kadto lang kamudra kag magbakal sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. May nagkuan man sa aton, may nagkumpirma man. Agree man ako, Doc, nga nami giba ng Santhon Plus Herbal Oil nga makaparelax kung daw stress imo sininga pinsar. Kapin pa kung daw nag-aalay na bala, Doc, ang imo sininga tangkugo sang sige paminsar, nami gid sa akon ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero sa akong kaisa, no, sa aton sining mga tagparamati, ang tuma naton sininga kakapoy physical, ang tuma naton sa nga kakapoy ginatawag mental o kung sa aton sa nga panghuna-huna, nagresulta ni sa pagpalanghugot sang aton sa nga kaunuran nga nagresulta, no, sa mga pagpalamuypoy, pagpalangalay kung isa nagapukaw ni sang palanakit sang aton sa nga lawas. Kay ang stress nag-amplify ni sa sang aton sa nga sakit nga mabatsyagan. Kumbaga sa iban gamay pamalantani nga sakit na, pero sa iban nga tuman ka stress dako kag mas sakit ang ila sa nga mabatyag ukon pagbatyag dira sang kasakit, sang ngut-ngut ukon pagbusog. Kag kun nagaabot kita sa punto blang daw indi na naton magwanta sa pagparanakit sang aton sa nilawas, may nagabusog sa parte sa aton lawas, may nagangut-ngut, pwede nyo actually tumaran sang cess the pain. Ara ya kun daw tuma nagid ka disturbo, pero kung nagasugod palang ihan basi madala pa lang sa bulubalan news na abi try nyo na Santhon Plus Herbal Oil. Kag basi tugalan na sang stress tuod nga mabuligan nyo, maparelax kita kag madula o kung marimedyuhan ang para nakit nga aton sir ginabatyag sa lawas. Pero syempre, kung diba, ikaw sa may arthritis, like ang kabangdanan sa pagsakit, sa kung flare up sa ni pagubag sa mo tuhod akong mga joints tungod sa pagkaon mo sini sa mga high purine nga mga kalanon karon, te mas marami kung likawan mo lang anay, no, para nga hindi masami nagabalik-balik ang pagngot-ngot sa imo sini nga joints tungod sa gouty arthritis. Pero mabuligan man ano nga magnami pagin ang aton sini nga sistema uko na pagfunction sang aton sini nga ginatawag cleansing system dira kung may mga ginainoman kita nga makabulig panami sa pagpagwa sang higko. Like ginadala sa yung sobrang uric acid sa aton sa kidneys, ang paginom bala sang Santhon Gold Herbal Tea makabulig man para magnami pag-function sa aton sa kidneys, para mga excess nga higko dira lakip na sa uric acid ang madalang manipuhan sa aton sa nga lawas. Liton ko sa mga butika, parmasya, available man nila. Sa mga pamangkot din, especially yung damo, nagdamo na maliwata nag-inquire sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement. Kung available man kung bala ini online. Although ginabalik-balik na aton, pero may mga bago o kita sa ninyo mga listeners na nagpamangkot sa aton, available bala online ang Turbo Dietary Food Supplement? Yes, available gid. Hindi lang Turbo, ha. Tanan yung mga produkto sa Yes Health Incorporated, sarang nyo ini mabakal online. Like for example, kadto kamo kung may ara kamo sa isang Shopee, or TikTok account, sa inyo palang search box dira para sigurado nga dira ikaw mo mag-landing sa sila sa ng official store, i-type nyo lang ang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makitaan ang tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag pwede ka mo sila makapili kung ano man ang inyo sinig gusto tilawan yung mga product sa mga first-timer. Pero sa mga daan na iya o kung mga user na ginagana niya, tikabalo na sila kung ano makapaayo sa ila sinig proven and tested na gida nila kag gina-order nila. Kag manami sinig iti hulaton mo na lang i-deliver sa inyo sinig tag sa ka mga puluyan. 11 na gid sa nagapamangkot sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men, like one time yung nagtawag sa ton. Sige, Dok, grabe inyo turbo. Bas ko nga man. Kasi nga, mong turbo, disbalay, pampahumok ni mo. Sige inyo, pampatiga. Makabuli ganino para mapanami wala sa blood circulation. Isa sa rason sinin nga nagahina si Manoy sa mga kalalakinhan na, no? Sobrang nga kakapoy. Kakapoy sa lawas, kapoy sa sa paminsaron, afektado ang libido, naganubo sa ng libido, nagadula ang gana, nagadula ang pwersa. Di sinumabing ganahan sina, no? Ano ba sila sa kilala na ito? Nga bisan, ano pa nakanamit ang, kwan? Ano pa nakanamit sa putahe, dok, sa imo sa nga tubang, kung arain ang stress, ara ang kakapoy, ara ang kawala sa ang ginatawag gana, o kung kulang ka sa gana, o kung huwag ka sa gana. Bisan, nindot-dot pa na sa imo, hindi ka ganahan. Pero kung kondisyon lawas mo, gapangin sapo ka pa mo. Isa nga makabulig sa tonsani ang pag-inom sa Turbo Dietary Food Supplement. Sa mga kalalakinan especially nga nag-inquire sa aton kung available din online, kag sa mga nagabatya nga nagahina ang ilan sa nga sexual performance. Ang ibang siniti, simple nga pagpapagsik man sa lawas eh. Ang ilan sa nga ginalagas nga mabuligan sang maka kag clavo huaska nga ara diri bilang sangkap sa tonsani nga Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mabuligan para magpanami sa ginatawag balanse sa nga ginatawag libido. Amat-amat mapabatak-batak ang aton sa nga libido, madugang-dugangan, mapukaw, mapanumbalik sa niyang gana, amat-amat pabalik sa niya ang ginatawag kainit, tungkol ginapanami ng blood circulation, kag amat-amat sa ginabuli

material nga mga butang, pati ang pagpalangga, pati sining healthy nga sexual activity, obligation na isang mabana sa yasining nga asawa. Kag isa ina ang makabulig man palawig-lawig sa aton sinikabuhi, ang healthy sining nga sexual activity nga mabuligan kita sini kung nagainom kita sini isang turbo dietary food supplement for men, especially kung nagahina na ang aton sining nga sexual performance. Sa nagpamangkot, pila ko nung kabeses magtumar sini. Actually, makatumar ka sini isang kaisa, pwede sa maglawig hasta tatlo ka adlaw ang iya sini nga ginatawag benefit dira sa aton sa pagpanami sa aton sini nga blood circulation. That's why pwede ka lang makainom sini twice a week. Pero may iban sini no nga nag-message sa aton, "Sino ako kaisa man lang gani sa kasimana, pero nang tuloy-tuloy nga nagnami man ang akon sini nga pamatyag kag performance." So depende na lang ina no sa naga tumar, especially kung may problema ka iya no sa imo sini nga blood sugar pinakamanami gid instead nga nagareklamo kung nga may problema ka sa sexual performance nimo, i-address na ni mong insulin resistance o kung ng type 2 diabetes. Pinakamanami, gid, ngayo guidance, ngayo sinisa nagkaigo ng mga suggestion kag detalye pagid sa dapat nimo, kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sininga kondisyon. Like for example, ang pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center para matagan ikaw sang nagkaigo nga giya sini. Kapin pa kung diabetic ka bala? Ang balsang kilala ta, diabetic man isuna, pero siya advice ko dok sa iban yung mga diabetic ko bala, hindi lang magdali ah. Hindi lang matak-an, ha? Kaya actually, kung diabetic ka, bisan ano kung kagusto mo, tinuway ka man singgana. Pero once gani ko nung ma-stabilize sa imo sa nga blood sugar, once gani ko nung ma-normalize sa imo sa nga blood sugar through healthy lifestyle, husto nga pagtulog, kag-birabirang exercise, amot ang yagin himo eh. Siya amat-amat, tala na nga, gapanumbalik sa niyang imo sa nga gana. Pero kung gusto ka nga mas mabuligan, pagin nga nagnami, pagin na kondisyon, pwede masuportahan sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available sa mga butika, pharmacy, marapit sa inyo sa lugar, kag available man online through sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Kag isa man sa dapat natong protektaran, ang aton sa nga panit, kaya ang panit na ito nag-protect man sa aton, batok sa nisa mga kagaw sa sagwa eh, nga hindi na makasulod sa aton sa nga lawas para nga maluwas magkita sa nisa mga balatian, maluwas magkita sa nisa mga sakit kag infection. Isang nga makabulig sa aton ang paggamit sini ko nagapaligo, nagapanibin kita sa Sunthone Plus Herbal Soap nga aman, may antibacterial properties ni. Mabalaan mo nga damo ka bakterya kung kagaw sa lawas sini, kung balason ka nagapangalisngaw, kaya kung magtabo ay ang balas sa bakterya nagausbong ka nagaalisngaw ini, makabulig ang Sunthone Plus Herbal Soap para nga maamat-amat maremedyohan ug masolusyonan ang aton sering body odor kag ginapapas di ang nagapalanobra nga bakterya dira sa aton sering lawas. Pero sa aton sering guya ti dapat pinasahi man ang aton sering ginagamit nga habon, kati lain iya ang panit sa guya kumpara mo sa iban nga parte sang lawas eh, mas manipis ini iya eh. So dapat gamitan natong sa special man nga sabon. Kapin pa ko may mga pinalian dira, tuman ka dry, dali ko naman ko rinote eh, ang panit sa guyang dry eh. So isa nga makabulig sa niya ang paggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic kag may glutathione na nagabulig no para mapahamis ang aton sininga kutis kag may VCO para hindi magtuman kamala ang aton sininga kutis. Available na din sa mga butika kag pharmacy malapit sa inyo sininga lugar. Kasi nagreklamo sa aton, especially nga aton sa nga texter dire, Dok 20 ang edad, babae, student, pero may nagapulaw kag naga tuon. Anong maayo, Dok? Kaya doon nagaburo ng akon sa panulo, especially pag abot sa nisa, gabi daw hindi na ko maayo maka kita. Ang pila sini ka mga factors so kung i-consider man nato ng aton sa nga nutritional intake. Like for example, kung kulang kita sa beta-carotene, dali ka buro ng aton panulok sini. Especially pag-abot sa gabi, yung ginatawag nato nga night blindness. Isa sang kulang sini sa beta-carotene. Kapin pa kung may imbalances kita sa aton sa nga nutritional intake, more ang mga factors sini nga nagapaluya sa aton mata kaysa sa mga nutrition na ginapasulod nato sa aton sa nga lawas, nagapabakod sa aton sa nga mata, laki pa sa aton sa nga lifestyle. So isa nga masa suggest na kon sa imo sini butangi sang nagakaigo nga pagpahuway imo sini nga mata bisan pa ano kung nagatamod kasi imo sini computer dira every 30 minutes or every 1 hour try mo gid sang pagpahuway ang imo sini nga mata kag ikaw mismo no tindog ka kag magunat-unat stretching dira lakat-lakat para magnami ang blood circulation, lakip na ang blood nga nagacirculate sa imo sini nga mata. Pagkatapos try mo ang pagtumar sini sang Visinex Plus soft gel capsule. Ang Visinex Plus soft gel capsule makabulig para mapunaan ang kakulangan sa nutrisyon kasubong sini.

0: Isang lutein, siyasansin, beta-carotene, kag may vitamin E pagid nga nagabulig protect sa aton sini nga mata, nagabulig para nga magnaming pag-function sang aton sini nga ginatawag kaugatan dira lakip na sa aton sini nga brain para nga naganami pagid kay nagaklarong aton sini nga panulok kating aton sini nga mata hindi lamang nga nagasolo ini sa pag-function nga nagaisahanon kundi lakip man dako ang papel sini sa aton sini nga brain para ma-interpretar naton ang mga impormasyon nga ginapadala sini para makita naton kag maathag ang aton sini nga pagtulok aga mensahe nga ginapadala sa aton brain through sa aton sini nga mata nga dapat taton halungan pinaagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Vision X Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga way na ito, balamadangatan sa pagbasa ng mga text message. Kahit po pasensya na sa iba niya nag-message sa aton, dari nga, kuhan bala, samtang nag-programa kita, hindi ko malikawan, hindi ko na ito, hindi na maabdan tanan. Kahit yung iba, ganun ginabasa na ito, dari is mga previous na ito, sa mga text messages. Ano ka pa balo lamang ina, ang habisan pa ano, nabuligan man kamo sini sa aton sini mga gina-share sa inyo, dari. Nga mga health products, kag mga health tips. Kag ti, ang iban sa inyong gusto man makahibalo sa dugang pagid sa mga impormasyon na hanungod sa mga benepiso sa mga produkto na ginapakilala na tondiri para sa inyo sa nga ika-ayong lawas. Well, kabay pa, nga bisan pa ano, nakabulig-bulig na makitaliwat sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagpabakod ano, sa aton sa kalawasan, ilibinigid sa paglikaw na aton sini sa mga balatian. Tugangan na aton ini sa masunod na aton yung mga pagpangalagad. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa,

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, X

Oras Makatropas, 18 minutes after the hour of 12. Good noon, mga katropa. Welcome na sa mga programang Pabaili sa Baryo with DJ Chen. Siyempre, your one and only, mga katropa. What an iba! Siyempre, yamang ron na sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Abay, mag-ilibag yun ang mga katropa, ha? Hasta sa alas dos ka na sa hapon, sa mga adlaw ka na nga Domingo. Abay! Diyon, naghihapon na itong kalendaryo. July 5, 2026, mga katropa. Sabi ako si Baba, nagpamantaw, June, pagkatamakon. Hulyo, tamakon, makaroon bagaag. Pero anyway, mga katropa, may nahidlog inyo si DJ Chen, ha? Medyo kabuhay kita, wakara nag-hilibas sa kahanginan. Importante makaroon, mga katropa. Magsilinadya kita, magkinalipay. At syempre, bukod naman kinalipay ron, mga katropa, pagsilinaot. Abay, may pa-indis-indis pa kita, hindu na. So, sponsored by Winrolls Bake Shop of Barangay Pook in New Washington. Thank you kita, ha? Pero pagbalik kita, aton ka ng sponsor. So, Daiwa, Rumagadaog, titig 100 pesos load, mga katropa. At syempre, kukunit kwan ko nora, patugma-tugma. Posible madugangan ninyo karanga premyo nga sanggatos nga load. Kung may kanta ko nung kaibahan, bao 50 pesos ko norong dugang. Ay kung may tugma, ang may kanta, bay 150 pesos load. Sana all! Kasi ako lang madugma sa akong sarili, man nga nga segment. Ay adod may load man si DJ Chan. Mantener, yung abig kita at FB10, gano'n? O, pwede ka mo katawag, hindi na sa 0998-591-5186, mga katropa. Kung ati ang kamuha, ay parang aning anytime abiron, o mapatugma kita, mga katropa. Madali malang ratong ka ng mga musica, kayang-kaya ninyo ra. So, tawag yaman ka mo, 0998-591-5186, mga katropa. Magiging ka-partner na itong technical side. Abay, syempre! Si katropang si Prokita Palmon. What at ibaron! Ano, isa na ka ng mga sugi matagpagamating. Kamusta?

Pero sige, gihapon na ito ka nga pagkilinapi. Pero syempre, pagin! Para pagidulo ka na miton! Live na live man kita sa itong karang Facebook page, mga katropa, sa XFM Kalibo 96.5. Pwede nyo i-share, raton karang live, pwede ka mo ka-comment, pwede ka mo ka-minsahe una. Sino ka ng mga crush? Sino ka ng mga nailaan? Kasi kung may minsahe, ka mo ipaabot. Ang problema ron, pagbasaon ni DJ Chan, mintras nando, may aton karang oras. Kay may matitornea. Thank you kita sa pag-highlight. Everyone! Ang takarang kay mga matitornea. Siyempre, sa mga negosyante sa Kalibo Public Market, kaway-kaway naman dyan, mga chong! Siyempre, una karoon mga katropa, ha? Kay Mama Jocelyn Ado, kay Sir Ernie Reyes, kay Nang Josephine Nong Delio Carpio sa Josephine Store. Siyempre, apagid! Ah, wala pag ito, nag-umpisa, di mo silinaon. Sinong Oklat, sinang Inday, sinang Aida. Si Ramin ni Paget, si Bao, si Alan and Maricles Fernandez, ito ang mataga Odake. Aral ka ng mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Basta driver, loyal gid, sandang lover, sana all. Kasi yang, ibalitaan naman naman kamay ito sa may sementeryo. Nagato tangkas-tangkas. Oo, ika. Daywa, malang makong doon. Sige, tawa, naging hapat na. Ang siyembe, pagiging kamusta on man nato. Namburato ka ng mga listeners sa Tumalaga Kalibo Shopping Center. Itaas ang kamay at iwagayway. Wala naman taga Chamsi Refreshment. Datang ka Chamsi's Angel ni Boss Eli, Madam Clarita Navara. Sa naman taga Lutong Fiesta kay Chef Don, kay Dan Mantak. Sa mga apostoles yung mga buot gitana. Ang siyembe ya pagit. Murato ka taga Beltran's Electronics. Sinong John Beltran ang repairman ng bayan. Nakarakay nung Ray M. Well, Ren Sounds and Radio Repair Shop na kay Tay Olong sa Sacristan sa Dakar Family. Ita barangay Alaminos Madalag. Siyempre sa ito pataga Sitson Mega Barbershop kay Mark Zonio, kay Albert the Great. Musta kung bagay makon mo to ay? Musta bagay makon si Albert nga to? Siyempre na ito ka ng mataga S&M Boogie Points, Linway Beauty Parlor, Klinka Salon, Ronald Barbershop na kay Nung Art na Maviray, Idol's Beauty Salon, Hands of Fate Salon. So mataga Esta Carende, Riaro Walls Meat Shop kay Nang Miriam. Yakan upang silinampit, ito ka na sa mubo, agihapon na dayon. Ano pa ba yung makulayan na ito ka nga trato? At syempre, ipagin sa tumatig Libacaw Public Market. Uy, kay Mamueng! Kanong Roli Breño, nakarakituto man Deep Rufino. Kaya nga, nihagto kami ni Katropang Araar ito sa Libacaw. Ano yung makasayo, dro FB page at XFM. Tinuro ko lang ka na. Pagkali, pagturo ka na, mamadata. I-search mo lang makon. Pag umintra ka makon sa pindis-indis naton. Agod, may imbok ka rang alod. Also man sa lumataga Alta Vasa, ang Gabanga Public Market, ang karang makargador nato una. Kasi ang pod, sabi, inan, thank you sa pag-highlight pod. Shout out pod sa kay Mamang Haragaso, sa ot habang gahugas it guanho. Anang alen, naruha pod. So ano, rin ginahugasan ni Mamang. Kasi ang pod, Joseph. Shout out pod sa San Roque Malinaw. Ay, ilang pista to San Roque. Pod ah, amo na ito nun ng litson. Ay masugod bahay gang. No, taga XFM Rayon. Anyway, it's 24 minutes after the hour of 12, mga katro. Bye-bye! Ito yung pagbuhayo ni DJ Chan, magkinalipay kita, ha? At syempre, di paglipatan, may paindis-indis kita, mga katro, pa. O syempre, patugbatug masagihapon, i-title and artist, hindi akarakanta. At syempre, kung kumanta pagit ka mo, plus 50 pesos nga load. So, 150 pesos maload rin, mga katro, pa, kung may daga nga kanta. Ay sa daywa, wag ganda, aba, 300 pesos load! Aba, si Lance Okendo, good morning, katropa, DJ Chen. Uy, watching, ha, una ka na sa Matapaw, New Washington. Bakon ka ng mga listeners, oh. May, iyak ka mo. Itlog ka mo kay DJ Chen, ay. Itlog ka mo magbili na ili kita, ay. Ay, anyway, mga katropa, aba, emosyon, mabumba, marilo na kita. Mientras tanto, me atong karang
kasautan, saot.

pangunahan, ginananaratong bainihan, no? Pasaot, palangabira kung mga naka-kanyon, pughong. Kakuha, hindi pati mo pasaot.

Sandy Rebe Sincio. Ma-wash out na. I-wash out na matot. Kim 60 no na. Kita mo.

mga tumataga apartment group o nasa Banwa Karat Malinaw ay Iboy Bardolasa the lover boy kay Sir Mike Rodolfo kay Atty. Bardolasa JP Inson kay Rafael Bright Inson ba ako kiri amigong wapo at kano macho si paring John Wilvick.

kapital kay Mark Gio. Power request kung nagbina ko ng music ang ni Borloloy sa Burako at problema kay nung Jovel Ratay. Binakol malanggele.

paborito is mga manginginom. Paborito ni katropang Larry Boy. Ay, ni katropang Siprin. Paborito mo siguro ni katropang Ariel Day.

kaayain ka mo, ha? Sa gusto ka na mag-intra sa ito ka na pa-indis-indis. O pwede ka mo magtawag. 0998-591-5186. Dali, malang ratong ka na nga patugma-tugma natong mga katropa. Saan ka tos nga load kung matugma mo? At kung kumanta ka pa gid, kumis ka na nung kanta ko na, bahala ka. Plus 50 pesos ka load, so 150 ro total mga katropa. Pa-request ko no si Mamang Itaong ni Carla, bao. Dali yan.

ha, sa itong mga tropa o na! Pagkatapos ka na mga tropa, diretso kita sa itong Penis Indies. 100 pesos nga load. Sino mga tugma, it's title, it's sonata o artist. Plus, kung may kanta pa, 50 pesos nga load. 150 tanan mga tropa. Tawag nga mga mo ha. 0998-591-5186 mga katropa. Sa ito ka ng mga live viewers, una sa nakapin. Nakapin kita. Una makita sa inyong screen, sa inyong ka na cellphone. Una itong ka na call line mga

Pa indis-indis, tawag yamang 0998-591-5186 mga tropa, title and artist. May 100 pesos nga load. At syempre, kung may kanta pagin nga kaibahan mga tropa, plus 50 pesos nga load. Tawag na! Uy, paborito ni Papa Lando, kunuray ang kanta nga na. Zero 998-591-5186 mga tropa. 100 pesos nga load. Artist siya mag entitled mga tropa. Ay dali. Basi John Derek Blanueva, shoutout DJ Chan. Masa una ko din sa Dubai ko no. Huwag ako ting nagpa-dispedida.

tumawag lamang 0998-591-5186. Ano man, DJ Chan, kuha man na kami pang tawag, problema mo, God Aron. Ako pa tabo, problema, sin problema. ₱100 nga load. Tawag mga katropa, 0998-591-5186. Grace Lee, suga kay Lee, tawag ko no. Aba ni Tofi Junior an gid man ra. Hello DJ Champ, shout out sa Malaga Kabayuga. Kenugo na. Hindi pa tawo magkanta, wa man problema kay DJ Chandon. Kung gusto niyo tasang gatos, wa problema. Ay, kung gusto niyo 150, dapat may kanta kay Ban. Bisan anong sunat, kanta, wa problema ron. Ito ragsoy pa. Oh, 0998-591-5186 mga katropa. Oh, makasayod ka ra. Sikat ka sikat, rokanta nga ra.

kasih waktu suruh tetap pantauan partner. 0998-591-5186. Isin niya agi ron para kada Domingo. Di ka mo maga pa uman-uman. Di paglitik niyong ulo. 100 pesos nga.

0: tumawag ka. Ay, masabat mo. Ano ka nga title? Lag-artist may 100 pesos load. Okay, Raymond Inosanto. Good afternoon, DJ Chan. Pa-shoutout sa Southwest Boracay, bro. Ayaw, ting bro, ay. Kailan mo, may katawa kukuha. Kasi may load pa man ka mo. Hoy, last 40 seconds, gina mga tropa. Hoy, 0998-591-5186, mga katropa. Tawag ko't ano? Last week ito, may nagtawag. Bakon, wow, takon. Tawag yun, pod. Alright, may caller kita sa Biyang Kalinyada, mga katropa. I-welcome natin ra. Hello?
1: Hello, good afternoon, katropa.
0: Wow, good afternoon, guwapa. Sino sa Biyang Kalinyada?
1: Ay, si Mitch, naluok ra.
0: Si ma'am?
1: Oo.
0: Si ma'am, alin nga ni?
1: Nemes!
0: Ah, si ma'am Nemes! Bata ikaw, dati ra akong yakuler to sa Piyaka.
1: Yes, wow.
0: Ha?
1: Taghalin ka't imay ni Inosoy ka na akong sa station yata ka diri.
0: Ay, yamalang kita kayapit raton nga barangay.
1: Ano ako?
0: Una ka sa barangay na Lok, kaya kami sa barangay Tigayon.
1: Oo nga.
0: Uy, si Ma'am Nemes, kamusta on si Ma'am Nemes?
1: Raga, ano gid lang. Napamatid sa imong stasyon.
0: Okay. Ari mong partner o naman, kapamati man.
1: Oo, kita din sa wakas kung siya na akong idol.
0: Ah! Ay, Ma'am Nemes, sabi, I love you, ano si partner, anay?
1: I love you too.
0: Apo! Oh, Ma'am Nemes, matugmahon ikaw?
1: Oo, try ko kung mahulaan.
0: Iko pa ba nga? Sanay kakaray ito sa piyak eh. Ayan na, Ma'am Nemes, sararaton ka rin nga sunata, ha? Title and artist yamang may 100 pesos load. Pero kung gusto mo magkanta, dugangan na ito ni 50 pesos nga load, agad 150. Go ka.
1: Magkanta?
0: Ha?
1: Hindi, hindi magkanta, matugmahon.
0: Aw, abi ko, makanta ka, good madugangan, dotobi sa ganas.
1: May tubig, damang bubon.
0: Ay, may tubig, unay. Ay, sige lang, anay, Ron. Oh, sige, rato ka lang ang music ka, Ma'am Nemes.

0: Hi, Ma'am Nemi, sunod na title.
1: Nothing gonna stop us now.
0: Ah, alin?
1: Nothing gonna stop us now.
0: Huwag ito't makapugong katon makaron. Bye.
1: Bye, Starship.
0: Starship, ay congratulations, Ma'am Nemis, ha? May pasaya mati ratong ka sponsor, the Winrolls Bake Shop, pero Agro XFM Kalibo.
1: Thank you sa Winrolls Bake Shop, at sa...
0: XFM. Yes.
1: Nag-iba, tabi station.
0: Nakita mo ro. May naging ex ka man dati, Ma'am Nemis.
1: Wak
0: ng ex. First love, wita ni mo si partner mo nga rag. Wak agit-igit naging ex dati.
1: Wa natin.
0: Grabe kita, ha? But anyway, Ma'am Nemis, sasayot mo kung sa'yo ka mamati, ha? Sige, Ma'am Nemis, thank you kita. God bless. Ag magdahan kita permi, ha? Unta sa barangay na Look. Alright, ha? Bakit oraton nga first winner, mga tropa? May hindi na pagit abang-abang nga mo, ha? Kay but thank you kita bro ha. Kakauli ko ang iya bo haragot aro ato nga mataga barangay paningayan madalag sigurado tara nga may maggubat yung matinom. Kay Jayan Gonzales Repeles, good PM DJ Chan, pag-greet lang kami kara sa Guadalupe nga nagapinamati kay mo ag si Panyong nga hilongon haron bakasan ninyo yung Domingong Adlaw pag-inom kita ninyo ra. Ang magatawad kay DJ Chay, wata kami giinom nga lang. Bad sa health doon, mga tropa. Kaya inom ninyo to yun, nga ilim doon nga makahilong. Magkapi-kapi lang ka mo, it's Santon Gold Coffee Mix. O pwede man Santon Plus Coffee. Hey George Minson, DJ Chan, kaso wat pang tayo, kita mo gilang ro. Ako pa tamang problema, sinyo wat pang tao. Okay, Melody Lachiga, good afternoon DJ Chan. Pa-shoutout man niya ka sa Puok Proper. Bago natong mga taga-Puok Proper, happy listening, ha. Pakibati lang ro taga Guadalupe nga always ka pinamati kay mo, naduya ka sa pihak DJ Chan. Kita mo ganyan, tungang dagon yung kita mga tangan niya sa XFM. Pag-greet gali si Mama Mercedita at si Porman Panyong. Bow! Si Porman Panyong. Nga hilongon at sa taga-barangay Uyang always gag-greet kay mo. Salamat kita, ha. Kay Jesse Joseph Costan, good afternoon ng DJ Chan. Bawa si paring Jobin Medjaldia. Wala si Rosa Pre, sa guwa, gahugat kay mo. Si Bernie Castro, sir. Abaw, harap again! Tara ko nga mga listeners, iyo at asanda nag-akwano. Bawa! Baba, ibagot agali si Idol Chan, ha. Shoutout lang gali. Kay Patty Res, good PM Idol watching from... Pasi City. Bawal atong mataga Pasi City. Thank you kita, ha. Need lang man siguro. Okay, sanda ka ako. Anyway, oras na ito mga tropa. It's 55 minutes after the hour of the 12. Wait, anyway, sa atong nuna karang mga katropa, ha. Bisa nga init sa atong karang panyempo. Siyempre kung kita karang concern sa ito kay kayong gawas. At kung mahilig ba lang kita magkape mga katropa. Abay, siyempre, well, dapat iba kita ka nga piliyon, kundi ro, atong ka nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. At siyempre, available doon, sa pila na itong ka nga mga butika yaron sa atong ka nga probinsya na klan. Anyway, sa atong na ka nga mga iba na itong mga comment, sa atong nga comment section, ha, balikan ni DJ Chan, madaling ang oras, inahidlaw kinyo si DJ Chan, mga katropa. May manong balikin na kita, ha? After hour, mangitaya ka ng mga pinanat mga reminders. Kindly stand by.

0: Dulce kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Canton
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Jorim de la Cruz Nason, 8 Banga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay

0: klase ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

oras, mga katropa, 3 minutes after the hour of 1. Alright, mga katropa, nagagpuro balik si DJ Chen. Siyempre, sa itong programang pabaylis sa baryo, Tiamang Ron sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Halimbawa man nagbuhay, nagbalik man ako yagi, pero halos katunga, naduga sa ito nga live viewers. Rooy ka. Anyway ha, sa ito nun na karang maing manghod anay, madali ang gidami akon karang kinyo karang manami nga balita, mga katropa. So yun anay ni DJ Chan. Nakatambay.

kong gitibong may ibayon. Anyway, hararoma namin nga balita mga tropa about Iyaron. Raton ka na nga Sunzone and XFM libo-libong papremyo. Abay, syempre, ha, dayro chance ninyo ka na magadaog. 3,000 pesos weekly, ag syempre, more or less, 100,000 pesos sa tokarang grand draw. Iti po na yamang, ha. Ninyo ka nang maging pamakal nga Sunzone plus gold. Premium D3 soft gel capsule, Sunzone plus gold coffee mix, at Turbo dietary herbal supplement for men. Siyempre, hatod ka ito na, it is so health incorporated. Dahil mga yes to health products natin mga katropa. Sa Sangka Blister o Banigid Sunzone plus gold equals to 1 and 3. Siyempre, dahil pagid nga premium D3 soft gel capsule, ay sa Sangka Blister na nakaroon equals to 1 and 3. Lima ka mga sachet at Sunzone gold coffee mix equals to 1 and 3. Ag sambilog or Sangka Banig, Iturbo dietary herbal supplement for men equals to 1 and 3. So sa Sangka Sobre mga katropa, no, isulat natong karanga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. So ihuga mang ron sa mga drop boxes natin, pwedeng-pwede yakara sa itong XFM Calibo Station sa Esberto Road, Barangay Tigayon. Pwedeng-pwede man sa Pharmacia Gomez o sa itong karang Calibo Shopping Center, sa Ruel and Junior Barber Shop sa itong karang Barangay Poblasyon. Baka pwedeng-pwede ninyo uhugo ron una. Ano mga katropa ha? Alam ito nra, intran na ka mo! Anyway, kay Jesse Joseph Costan, shoutout DJ Chan sa San Isidro Ibahay. Kay Gian Gonzalez Repeles, DJ, pakigreet gali si Lolo Jose Repeles ag si Itay Pane nga ginagubat yung man. Sayamat git. Ohoy! Hetawan ko lang imot bugong Gian. Oh, ang imot dinuguan, hindi na. Agad sayra na. Uy, kayo nung mic in out dito, DJ Chan, shoutout lang watching sa Boracay Sands Hotel. Hey, thank you, kayo nung, kamusta?

nga muna. Ako nga mag-ino ka na sa Barangay Tambuan, DJ Chan. Shoutout man una. DJ Chan pa, hi po kay Mr. SM at kay Ma'am Yanni, Ma'am Claire. At Sir RR at kay Ma'am Mingay. Ikakon wagid. Okay, Tofi Junior and Junior Gimandra o JR. Mayan nga ni DJ Chan, nakita ko kao sa live at XFM. Ag nakibot ako. Abo! Ikaw tagaliro DJ, ano na? Uy, kay Randy Santisas, gada po pamate. Bawo si paring Kirby, si Ronald Tiloy Candelario, et katiklang kapamati, makaron pre. Pukawang rakayag. Kalukpe at M16, ako si Bugtawan, Kirby. Kay Lionel Nalangan, Ratay pa, shoutout DJ Chan sa Ratay family sa Kinalangan Nuevo. Kay Nanay Emma Ratay, at kay Shania Inson, at kay Charles Inson. Kay Kuya Kian Ratay, ka pinamatigid sa Napermi, God bless sa Ratay family sa Barangay Tambuan. Hisos ito, itok Ratay, ito kabi. Ba't siya nagpanabagong, ano na itsura? Grabit, amakon. Makapilang litro, at siguro makon mo ra. Pero anyway, mga tropa, ito na siguro anay naton. Raton karang apendis, indis, mga tropa. Agad makugingin hawa kita, makabuyloon kita sa itong kapagbili na ilirayon. Okay, ang kaya ninyo ra, mga tropa, ha? Rodaya karanga title and artist. Gusto nyo magkanta plus 50 pesos nga load equals to 1 entry ron. 1 entry. Kita mo, naglibo-libong pa premium na kita. Equals to 150 pesos nga load, mga katropa. So tawag yaman ka mo sa 0998-591-5186, mga katropa. Tawag, 100 pesos nga load. Gusto nyo magkanta kung anong magkantahon ninyo, plus 50 nga pesos nga load. 150 pesos nga load kabilugan, mga katropa.

Papa, shoutout anay DJ Chen. Damo nga mga BK ya kada sa wind rolls ya bigid ra mga kada guapohon nga BK nga si Master Jasper ug si Master RJ Rocket ba ko. But I swear from now on. 0998-591-5186 mga tropa, 100 pesos nga load.

yung Kirby, pagtawagon. Masigawa ka't load. Masikinahangan mo. Ikadali-dali, malangra ha. Pero iba't sa ibang version dray yung mga katropa. Pero patunong yapon na kondo kung sino gitaro nagkanta ka na. Iparehas ang natin do title. Agi parehas ang natin do nga.

Siyempre sa mga live viewers natin nga gusto magtawag. O naroon nakabutang sa aton karang screen. Wrong call line naton 0998-591-5186 mga katropa. O si Bert German shout out sa grupo at Paragaak sa Barangay Monlaki DJ Chan. Nag-shot po noon. Pasin niyo. Interest nanto may atay halatagay. O tawag mga katropa. Kay Romeo Magsipok Rosie shout out katropa DJ Chan sa Barangay Bakan Rosie ang Magsipok family. Ika naman ito yung musicera ha. Ay dali, natapos na itong kanta. Tawag kung kamo si Ma'am Nemi, suratan ka ng first winner, yung mga tropa. I-search lagi sa YouTube, bago madali. Uy kay Willie Orale Ofalia pa shoutout.

0998-591-5186 mga katropa. Aba ni Rowena, makabati. Ay, sorry kita DJ Chan. Nagnabatian ko ikaw ito sa pihak ko, anay. Expected ko, hay, medyo payatot siguro mga kunra. Ag, Alen! Alen, kunra! Member ko na kot LGBTQ! Hoy, tawag ka mo! Ay, nagbisabi ako sa limog niyo, tapos nakita ko ikaw makaroon. Ay, kamatsot! Ang galay, mahala! Oh, may abs nga ni Mako na ko eh. Six packs! Ole, yon pre, nahugat kayo ni Engineer. Ay, si Engineer! Uy, happy birthday gali ah, sa daddy ni Engineer kay nung Ejer. Happy birthday nung Ejer-lo. Eh, paring Ryan ni Bardolasa, pre. Shoutout na ah. Okay, Auntie Marikis Paul Moniz, thank you sa pag-highlights, ante. Ay, tawag ka mo 100 pesos nga load. 0998-591-5186 mga katropa. Isn't just a YouTube. Once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. Okay, last 30 seconds kita mga katropa. Lifetime, maybe too much to ask. 30 seconds. But I swear from now on. Tawag ko ta, nakanugon.

pila pa kamo? Or una pa kamo? Ambo kuya gina, daywa makong the winner naton. Kagadura o taka mo. Last 10 seconds mga katropa. Pala ka mo. 100 pesos nga load. Last 5 seconds. 0998-591-5186.

09985915186. Onget magtawag. Ikaw ang magtawag. Alright mga tropa, kato nagtapos na ton nga pa in this ending. Siyempre sa mga karon, madiretso kita sa atong karangapagsilinaon. Sa atong karangapagkinalipay mga katropa. Makaroon karangadlaw, karangang Domingo. Anyway, abay emosyon, mabumbam marilugot anak kita.

Asma ta konta ni Kap, basi pa barangay yot abos. Ayaw na gid sinong barangay ba to? Oi ka. Wow, ipila man lang sigurong kilo, rubugas nga to tangkoloy. Naglitik pa rin ulo. Northern Mix DJs.

It's 43 minutes after the hour of one. At syempre ha, hasta yaman kita sa dekarang oras mga katropa, may importante kita nga pag-anawon. Importante. By the way, thank you ito sa pag-ibakara kay DJ Chen. Asa sa makaroon nga pangurason. Sa nakara winner ha, nakara kay Ma'am Nemis at Barangay na Loo. Congratulations Ma'am Nemis. Sa imo kara nga 100 pesos nga lodag. Syempre, sa nakara sponsor sa Windrolls Bake Shop at Barangay Puok. And ni Washington kay NTM, kay Uncle Roland. Kay paring Errol, kay paring Erwin. Thank you guys. Syempre, next week ha, mamang gihapon na itong karang set up. Daywa man gihapon na itong karang winner, itig 100 pesos nga load. Nagayin na sa bilog, balang mga abis, si Ma'am Nemis. Siguradohan inyo nga may load ka mo, Sabado pa yung pa-load, yage. Agun may inyo karakapang sang Domingo nga load, mga katropa, dahil kung kamo karahay magadaoga. Ang syempre, pagit sa itong karang live viewers nga 7,000. Thank you kita, ha? At syempre mga katropa, see you next week ah. Syempre, same time, same program mga katropa, same station. May syempre na rin ka-partner na itong technical side by kaina si katropang si Prilkit Palma si Makaron o si katropang Noel Estelero. Doctor akong pag-pronounce partner. Sakto magaling. At syempre sa itong karang supervision nito itong station manager katropang John Allen Ascanio. Syempre sa itong karang CEO kay Dr. Remilito Oy. Once again, this is DJ Chen of XFM Kalibo 96.5 ang katropa mo.

0: Nutrisyon Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Rosanto Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, pakabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di Karasa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Hambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
9: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis.

0: luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanagis ang akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain. Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga diya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Aurora Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Anthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Anthon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: taste ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibal. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pansy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki king tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Wow!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Alban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Ibalom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, hindi ako sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para ating sumasakit ang aking puso.

0: dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Plantain Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balakas.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Southern Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, jed ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan.

0: habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Philippines.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwisan nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3 nga a. Mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanthol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.

0: isa ka. Mali pa yun nga Domingo Biskan Masinolobon. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone pa.
0: Makaupod nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dosi lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Kag nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hey, Domingo, Domingo, Domingo.
1: Yes, today is the first Sunday of July.
0: Oy, buwas, masugod na ang ano, ang impeachment trial.
1: Kuno man.
0: Ah, botan, di man ko interesado.
1: Ako hindi man.
0: Ako hindi na ko gusto mag-istorya regarding sa mga muna-muna. Ang gusto ko ya, arang kong programa tayo, lipay-lipay lang gid yan.
1: Ay, correct ya.
0: Okay, mas stress ka lang na yan sa ila.
1: Ah. Oo, ah, tapos makauli. Mambal mo lang sila yung, ah, wala man i-ibidin.
0: Diba, nagambal ko nga hindi na lang pag-istoryahan nga ang open up.
1: Ikaw na ba?
0: Giyatag na sa mga taga, ano, sa mga taga AM. Pero no nga, ano, nauna pa ang impeachment trial kaysa sa sino ang pasabton sa mga involbado sa flood control project.
1: Abi ko na, hindi pag-istorya.
0: Kabalo sa mga... Welcome to ng tanong ng XFM radio station sa Bugos, ng Negros Island Region, kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga-Bacolod, pinaagi sa XFM 103.9 upod na broadcast technician, katropang...
1: Chris.
0: Grabe yan. Digit pagbuyan, ngalan niya Chris ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shuti Boy
0: Bibiron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct.
1: KKK
0: Samurai. Kaya gining adlan tata siya Samurai yaman. Paano gani nga nag-come up sa mind ang samurai na saya man? Si Supremo lang na saya. Yeah, may, so, may samurai dalaw. Isi i-hotek sa akin ko na ba?
1: Doon ako mo lang ito. Pagambal mo bilang nagasugod sa letter S. Tao.
0: Ambal mo samurai na yun. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City, Negros Occidental. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: January. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, batian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Kuya Jay. Lasala mo?
1: Pila tuman.
0: Pila sala mo.
1: Dahil ang kitbala.
0: We?
1: Si Antike.
0: Oo. Pero pilagid man ang sala mo.
1: Damo-damo.
0: Damo-damo? Oh. Kaya ano gani?
1: Kaya agi ko mo.
0: Wala labot. Kaya ano gani?
1: Ha?
0: Sa akong sala.
1: Dako-dako gani. Kaya nga ikatatlo mo niyo.
0: Sa akong sala.
1: Oo, oh, una-una. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong matuntod yung dako nga sala.
0: Live man kita makitaan subong sa TikTok. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy Official, kay gwapo ng among na video card. Wala naga ano, wala naga splat-splat kag naga blurry-blurry ang among graphics. Sa Facebook mo man, Troy Tisoy 2.0, liog na lang ko da-like kay follow. Ang sa TikTok, mabatian nyo tanan ang mga sonata kag commercials ng among na gina-air. Kag makitaan nyo man ang among gwapo kag gwapa nga itsura.
1: Correct.
0: Ngitaan nyo lang da, Troy Tisoy Official, guys, kay subong nagapamati na ang nagapa-shout out. Si Tito Alan Cordoba sa Bulubulo, dira sa Cadiz, always ginasaga pamati sa XFM. Tara na, Kay Kaito, kung wala gani na munitsura, but silingon, nag-music kami na, mabatihan nyo manada sa TikTok, hindi na bala mag-demand, bala nga kadugay, magsugod. Kaya may programming kami yung ginasunod dia. Hindi na dia radyo walwal nga. Pag sugod mo palang intro, puro sa lang tanang walwal. May music kami dia. Ang oras, 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, matas sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Kaporma ka ba? Habi mo ka-concentrate ka, ha?
1: Ano mo lang, Indian man?
0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babaskog ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I-acknowledge yan na si Jomari kag si Lupin nga naglantaw sa aton nga
1: Gabi ba Lupin?
0: Sa aton nga TikTok kag the rest of the gang dira nga nagasubaybay kag si Migo ko Moody Andalina shout out Troy, may time visit ko da sa imo. Maayo, basta may kwarta ka lang adala.
1: Correct. Lupin pala na subong, basi Naruto na Jackson.
0: Lain mo ni si Migo, kumudi, andali na, taga-Cadiz ni saya. Si Apple Santiago, mayong gabi, John Mark Barbo, hello! Mga taga-Cadiz, Cadiz Farm, nga mga upod sila, ni Tagray, si Burnok, si Omar, si Gorjon, si Peter Ludi, kag si Inday from John Mark Ascenda, Aime, Barangay, Tinampaan, Cadiz City!
1: Wow!
0: Damo mga taga-Cadiz, siya mati sa ito, no? Lamat yun, ah! Ang imo daya FB Live, may hara ka da?
2: Wala pa sa minaglantaw.
0: Loy-loy ba? Mayong gabi man, Dolphy kag Troy, bisan ka sakit ang tiyan ko, gapamati ikuya Japon sa inyo para makaharak-hak. Guest who, kung sino naman ni siya. Guest who.
1: Si Amor?
0: Ano yung first name?
1: Sino ga ini?
0: Si Manananggal.
1: Si Manananggal.
0: Di Amor. Gasakit imo chan paman nyo, Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct.
0: Wala ka ng bakal mo.
1: Ihapa lang tayo, naka magwa lang na.
0: Oo. Ihapa kayo, igwan yung buli. Para magpuswak ang...
1: basta!
0: Panuhot ah!
1: Buwa!
0: Pwede na ka mo ulit katawag guys para masadyan mga kami subong gabi. Most especially kung ma-participate ka mo sa amon program.
1: Panawag ka mo din sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Katropang Troy, kag Dolphy, gila shout out ko gali ang duwa ko ka best friends nga si May de la Cruz kag si Arjin Sarua. Dahil lang gina kay natabunan. Sa Rua kag request ko dayon nang dumating ka para si para sa Ila Troy watching from mga puros na mga taga Cadiz ah. Si Lee Fardigno bisan taga Rua siya mga ayo sa kono sa radyo nga iya ka XFM sa guy.
1: Hindi ba sa Japon ka? Kabalo ka mo, ang ini nga mga radyo naton, station by station, di ba?
0: Ba? So, di ka na nakuha sang station by station man?
1: Eh, gimemorize ko ah.
0: Hindi pwede nga naka-personalize lang.
1: Pwede.
0: May caller to sa line number one. Good evening, caller!
3: Good evening.
0: Mayong gabi. Pangalan? Hello, mayong gabi.
2: Hello?
0: Doon nag-hello ka naman?
2: Oo, ganun. Good evening. Pagano ito sa...
0: Leo ko na i-mute. Leo ko mute sa radyo. Mute ang radyo. Oo, i-mute ang radyo. Nay, sir. Sa cellphone lang rikta pamati. Okay na?
3: Hello? Oo, good evening, Troy.
0: Batian mo na kami?
3: Oo, batiyon.
0: Very good. Napatay na radyo mo?
3: Patay na, namin
0: sa ikaw san o? Ngalan na naingalan?
3: Si Joel.
0: Taga din si Joel?
3: Murcia, Murcia.
0: Bawa ka layo.
4: Wow.
0: Bation kami na sa Murcia.
3: Bation lang, bation.
0: Bation? Hindi lang pag sulit-sulita. Bala kayo batian manamon. Pila na edad ni Joel, ni Joel?
3: 25.
0: Nakakita mo. Anong obra? Anong obra?
3: Yeah,
0: bala lang bala. Anong obra? Anong obra?
4: Oo.
3: Manginasal.
0: Ha?
3: Manginasal.
0: Ano to? Manginasal. Balikro ka sang manginasal?
3: Oo.
0: Sa di na nga branch?
3: Dito mo lang sa Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod. So wala ka na sumong sa Morsyari ka sa Bacolod?
3: Sari ko na Bacolod. Pakailakit ko ng
0: Bacolod. Oo, katultol man kami ah. Tuduhi ba lang yung mga tingog, bla? Hindi pa ilaw speaker mo cellphone, be? Para klaro sulod mo. 25 years old, empleyado sa Mang Inasal. Pila ka na katuig o work sa Mang Inasal? Ako.
3: O pala, mga 2 tuig. Mga 2 tuig.
0: Mga 2 tuig. Kaya mag-upaw na nag-apply. Oo. Nga, magambal ka nga gasulit-sulit, Kajaya. Oh, hindi man. Pwede nga straight lang isa.
3: Para pala nga maklaro pa din ako.
0: Klaro naman nga daan, klaro naman nga daan.
1: Hindi na namon, kailan pa mag-echo, ah.
0: Pila na bilong nubya mo sa edad nga 25?
3: Wala pa, tuig. Bisikit sa ano, eh.
0: Wala mo madala sa Anli Rice?
3: Wala pa. Basta di... Dari pa lang ang ano natin. Na, muli gani. Pero di ko pa matin mo kung sa inyo ko lang program. Ito at video na... Enjoy man na kahit kasadya. Dari sa inyo program sa kada gabi.
0: Aba, do... Do galapad man nga. Munti na isa yung mala na pero na. Pero na-appreciate na mo. Kaya na-appreciate mo man kami.
1: Gani.
0: Mamala na mo.
1: Imitara man si Jewel Torre. Okay. Mamati sa mo.
0: Di mo na sa tagiya sa mga nasala, yun na iyaya. Chicken nasala, iyaya.
1: Sige nga.
0: Chicken nasala ka, Joel Torre, iya. Lagpakay mo, iyaya. Mambal ka pa ka sila na. Chicken, gani.
1: Oo na lang, gani.
0: Dinda dapat branch sang mga nasal na brand mo sa Bacolod?
3: Pwede na isama yun, sa may... Sa may pakatsuan, downtown.
0: Pakadto downtown. Sa downtown na lang, guro. Downtown na lang. Hindi kayo pakadto sa downtown. Duha ka na daka tuig. Hindi mo pa sa ulo. Pero may gin... Pero may gin pangaluyagan ka sa upod mo. Wala.
3: Wala pa dito.
0: Pigaw, pigaw.
3: Siyempre.
0: Siyempre, ano?
3: Ay, wala. Wala pa dito. Kay... Kung
0: ara
3: ka
0: na
3: sa sunod,
1: busy
3: ka
1: di-abi,
3: hindi
1: mo
3: lang panahon sa silingawag.
0: Hindi ko yung pati,
1: iyaya.
0: Hindi ko yung pati, busy ah.
1: Kadamot na babae, da nga ano sa inyo.
0: Huya lang siguro, mga luyag. Maluyon ka? Maluyon?
3: Ah, medyo may gamay, medyo may gamay.
0: Joel, torpe ka, in short? Ate na utod, kaya may medyo gamay, gaman sa tood. May gamay sa ngalitik. Sa'yo itong ipusoon, kaya nga, daw hindi pa siya maka, ano, maka move on guro, latakabalo ni siyang iyang inagyan, pero dugay-dugay ni sa atong isoriana, ay mamuad gini siya.
1: Amogid!
0: Pamuaron na gini siya.
1: Mua.
0: Ang problema, kaya nautod siya. Ang muna pinakadako ang problema, pero itry ko nga, ano, i-dial ang iyang number, kaya para makonekta siya, or, base ko nalubat, sorry na lang gini siya. Hindi tani matigayon. Pero may pantawag ta diya. No gani. Mangaranon ta wala ta pantawag.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Oh, 0912-0076-793.
0: Are ring. Are may nagtawag man di sa piyak. Hello, may gabi.
3: Hello, good evening.
0: Ay,
3: good
0: yes, evening. Sino ni? Okay, okay, wala gasabat. Oh, Joel, kau ni Joel?
3: Oh, ako niya, ako niya.
0: Okay, okay, okay. Si Joel, kagid man?
3: Siyempre, ini mo, ah.
0: Daw naglain ang tihog mo, ah.
1: Oh. Gani man.
0: Tagadiin ka, be? Tagadiin ka, be? Hawig ka sa bat?
3: Oo.
0: Taga-diin ka, be?
3: Yari sa Mursa gani.
1: Yari sa correct.
0: Sa diin ka, be, kobra, be? Sa diin ka, kobra?
1: Sa diin ka, kobra?
3: Sa ano, sa downtown, sa Manginasal.
0: Ang naglaing yung tingog, no?
1: Na nga, doon naglaing tingog mo?
0: Pasakay naman to, odla. Si Joel ka hindi.
3: Ah, naman, bago lang ito nagtagwala yun, utod lang ko sa kadali.
1: Naglaing na tingog. Doon naglaing tingog mo?
0: Basta, ha? Save ko na yung number mo. Gia.
3: Yeah. Yan na, eh.
0: Pila na?
3: I-plug lang na, i-plug.
0: Pila na gani edad mo?
3: 25.
0: Sa din ka ganit sa Mursya?
3: Sa ano? Saan ganito?
0: Sa?
3: Di sa ano? Sa di ba na sa Mursya sa may ano?
1: Sa din gani?
0: Sa
1: din? Sa din?
0: Mako sa hindi.
3: Ano lang di ba?
0: Ako
1: sa
0: na!
1: Sa din gani?
3: Sa
0: ano
1: sa may kansilayan. Ha? Do kalayo man sa kansilayan sa Mursya?
0: Hindi to pala kansilayan, ginambalya sa akon gina.
1: Oo bala.
0: Paktangadaan ko ng ambalya.
3: Ang Mursya, kansilayan lapit lapit.
1: Abaw, sino sila yung imo man? Do ikaw pa bala ang gapuyo sa Mursya ba?
0: Sino nga alam mo kay liwat?
3: Ang Mursya, ang kansilayan, baniwala na sa kansilayan sa Mursya.
1: Hindi, na yung balay sakop mo.
0: Hala. Ngalan mo ganit, sige okay, ngalan mo liwat, nalipat ko.
3: Kansilayan, Mursya.
0: Oo, ganit, sino kayo ngalan mo, lipat ko?
3: Joel.
0: Purok ano ka sa kansilayan?
1: Oo.
3: Purok one.
1: Wala mo lang marakwata. Natilingan ka daw.
0: Hindi si Joel. Hindi si Joel. It's okay na yung matutuon ka pangalan. Tapos sige na. Ngalan mo?
3: Ang mga gani.
1: Hindi kita pa. Hindi ang ito pa sa kopa.
0: Nga wala ka nubya? Nga wala ka nubya?
3: Magkukulan ito na ata.
0: Nga wala ka nubya gani?
3: Ha?
0: Nga wala ka nubya sa edad nga 25. Ah, kadugay magsabat ah. Mulang ginapamangkot ko simple-simple eh. Karunta lang kay Suryahon ah. Dire ko ay sa piyak. May gab eh.
3: Hello sir, Troy. Good evening.
0: May gab eh. Pangalan, Migo. Taga diin ka oh.
3: Si Rodel from Iloilo.
0: Oh, nag-intra naman liwat si Rodel.
1: Oh, ano naman Rodel.
0: Oh. Tiko, musta Rodel sa kadugayon sa panahon nga katawag kaliwat.
3: Sir Troy, why meron panawag sa akin?
0: Ara na naman. Damon-damon na ito ganit ka pinanawag sa mga kalima oh. Katatlo nag-intra sa amon.
3: Why, pinag-text mo isa ba?
0: Ha?
3: Isa-isa, why nag-text?
0: Ngalan mo, sino ang ngalan niya kay Liwat doon?
1: Si Rodel.
0: Rodel, o. Ah, din si Iloilo, ganit Rodel?
3: Sa Sara.
0: Sara ka naman
1: sa Sara.
0: Oo,
1: sa Sara ka naman subong. Din ka mo yun na yun sa Sara?
3: Sa poblasyon.
0: Ara ka sa Subong Sara o kung nari ka si Iloilo?
3: Ari ko Subong Sara.
0: Ah, kalayo ba? Hmm. Ano na napangita mo ganit si isa ka babayi?
3: Pang, ano lang, Troy, masaligan, matandos.
0: Kay amo nang imo
1: ipangita. Tingala ko man niya, wala sa may nag-text mo kay amo nang ginapangita mo.
0: Lain na subong ang mga babayi. Hindi na lang pwede ang mga masaligan, mapinalanggaon. Liwatabi.
3: Ang matandos, matandos, responsible.
0: Hindi gani, amun na, mga responsible. Ay, ambot ah, mga responsible. Amun na eh. Lain, ibaha.
3: Ang ano, sige Troy, ang... Ano eh, ang... Ano, parehas kami may work?
0: Hindi gani, amun na. Ano man na yaman. Ano work mo da sa Sara, ho?
3: Ano, janitor lang, Sir Troy.
0: Okay na siya. Pero hindi amo na ang dapat mo pangitaon sa mga babae, subong. Dapat lain. Ano gani, Dolp, ang dapat pangitaon sa mong Dolp?
1: Mga maldita, ha. Mga traidura,
0: ha.
1: Mga tamaran,
0: na.
1: At ang pinaka-importante, mga bighalan.
0: Tinakwa mo, Rudel?
3: Oo, oh, sir, oo. Oh.
0: Oo, oh, lang tawa ba lang may matext na dahil sa imo. Mga pilang edad?
3: 25 to 28, sir, Troy.
0: Oh, sige, hinahinaya lang ha, maglawag isang number, ha, go.
3: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4
0: Oh, sana may matex na ha? May matex na na ha? Thank you, Rudel. Bye-bye. Ito guys, yung mga taga-Sara. Okay, balik taliwat sa line number 2. Good evening.
1: Joel?
0: Hindi na ni si Joel. Ah.
1: Gani?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, sino ni?
3: Hello? Si Apple ah. May gabi, Troy ah.
0: Oh, si Apple, di si app naman eh. Ay, naganda. Bebat, bebat, bebat, bebat, bebat. Taga-din ka, Paul?
3: Taga, Troy?
0: Taga-din ka, oh.
3: Taga, ano, Troy ah? Ruas?
0: Kapis din sa Ruas?
3: Sa Lipunan.
0: Sa?
3: Lipunan, Troy. Lipunan.
0: Ah, Lipunan. Pilan na edad ni Migo, Apple?
3: 29, Troy ah.
0: Naga-work?
3: Waiter.
0: Wow!
1: Wow, sa diin?
0: Anong ngalan sang restaurant?
1: Oo.
3: Try?
0: Ngalan sang restaurant or ginaubrahan mo bilang isa ka-waiter?
3: Ah, bar, Troy, bar.
0: Anong ngalan na lang sang bar?
3: Ano
0: eh? Hmm. Wala ka gobra, wala ka balo.
1: Nalod. Kamang misteryoso, blang sabong sa natong corner.
0: Taga-dingi di ikaw, ao. Taga-dingi ikaw, lipat kay ao.
3: Bago pa man lang ko diya, Detroit, sa ano, Ruas.
0: Gani, taga-dingi, gani ikaw?
3: Taga-ano ko, Troy, Manila.
0: Manila?
1: Manila, prong iya nga pakabisaya. Paano, no?
0: Manila, doon taga-ruhas gini siya. Ang imo na lang nga pra...
3: Ano, Troy?
0: Ang imo na lang...
3: City.
0: Ang imo na lang nga province, wala labot sa Ruhas, diin gini ka o ga-pulian?
3: Sa ano, Troy? Bisayas, sabi niyo, Kason.
0: Ang imo, bala probinsya, diri sa Bisayas, ah. Hindi lang itong sa Manila, ah.
1: Oo. Diin ka gini ka puli. Diin ka gini ka puli sa Bisayas.
3: Taga-balasan, Troy, ah.
0: At taga-balasan, kagali. Pila ka na da kasi man, nasa Ruhas? Alin sa balasan?
3: Troy?
0: Pila ka na da kasi man, na kung kabinulan, dira sa Ruhas? Alin sa balasan?
3: Mga ano pa lang, Guru, Troy? Sobra pa lang ito kasi man,
0: ah. Amo nang hindi, ya pa mas ulo, ya ginaubra.
1: Ah, oo.
0: Ano oras duty mo?
3: Adlaw, Troy, to adlaw.
0: Ihambal man bala oras ang akon pamangkot sa bat mo, adlaw? Ano oras sa adlaw? Wow, ginuho ko.
3: 7.
0: 2?
3: 7, Troy, ah.
1: Basta saan, oh?
3: 7
0: to 5 p.m.? 7 a.m. to 5?
3: Oo. Oh.
0: Bu, grabe man ang bar bala, city sa aga, open, ah.
1: Kasi waiter ka sa aga, macho dancers gabi.
0: Ano to, yung mo sa amon, may guwapol? Daw hindi kita yung mag-iintindihan, ay? Daw puro sana mga misteryoso.
1: O gani. Ano
0: mga kuler. Daw hindi sila mapanakop buhi, no?
1: Pimirong, ano ah, pimirong Domingo pa niya.
0: Ano na to, pamangkot ko sa imo, man? Dahil lang ginalipat na lang ako. Apol!
3: Ano, Troy?
0: Oh, ano na? Kapangita sing Nubya, pilang edad?
3: Ah, 29, Troy. Kapangita ako, 29 lang kami.
0: Wala ka pa nobya, bisan nalinto sa Manila. Pagpapuli mo, wala ka ito may gimbyaan?
3: Ah, tamaran ko ang managinto.
0: Pero nakanobya ka, o?
3: Oh? Ah, mayara man.
0: Pila bilog?
3: Ah, siguro mga 12 na, Troy.
1: Bawa!
0: Kapugwa, puli sa guro, ay.
1: Guwa,
0: guwa, guwa. Dumapatin ako nga. Macho dancer ni Giobra pa ang gabi mo. Macho dancer ka, hindi?
3: Ah, dati. Dati, Troy.
0: Eh, ambal.
1: Sinin ko kita.
0: Paano mo napanimawan ng macho dancer sa Dolpao?
1: Kasi, oh, 7 to 5 lang sa...
0: Saga.
1: Saga. Di pa gabi, maan mo saya?
0: Ba, balaan mo gito yan, oh.
1: Oo, eh.
0: Kailan tao ta Facebook? Kaya kung anong guwapo, be. Be, kaya kami Facebook mo, be.
1: May Facebook ka, wala.
3: Wala, Troy.
0: Macho dancer, wala Facebook.
1: Oo.
0: Oh, gaya kami dahil sa oblast mo nga sa picture.
3: Private man.
0: Oh, describe yourself na lang, Bea.
1: Oo.
0: Bea, sa imo nga, ano ah, sa imo nga makitaan sa spiho. Hindi magkadlaw, wala ka nadlawan.
3: Medyo malaltro eh.
0: Eh, describe yung mukhang galingon.
3: Medyo malamang may pagka, ano.
1: May pagka, ano?
3: May piolo,
1: ah. Wow! Papapika, ha?
0: Piolo, ano apelido? Pascual o con piolo, Ascal?
3: Piolo Ascal, ah.
0: Good.
1: Wow!
0: ang height, mga pilang height?
3: 5'4", Troy, ah.
0: Hmm? Sa height pa lang, balda ka na kay Papa P.
1: Ganyan man.
0: Oh, ang ano? Ang...
3: Joke lang, Troy, ha? 5'6".
0: Mara naman, yung pasakaan naman doon. Ano, kid ba lang? Tuod na na.
3: 5'6", Troy, 5'6".
0: Amo na nga, wala ka mag naseryoso sa mga uyab, kaya wala ka mag istorya, tarong.
1: Ganyan man.
0: Na. 5'6", height mo? Ang nauyab, ang nauyab mo, 12 na kabilog?
3: Troy?
0: Mga 12 na nauyab mo?
3: Ha?
0: Mga 12 na kabilog na uyab mo.
3: Oo, oh, dati, Troy.
0: Mga tawo, gina. Mga tawo, gina. Apple.
3: Troy?
0: Mga tawo na nauyab mo ang 12 na kabilog.
3: Grabe naman si Troy. Si Troy tawo, eh.
1: Kasi sa 12 nga, inapilang agi.
3: Ay, bawal na lerdi ko.
1: Ano kaya ako na iyak?
0: No, guys, no, si Piolo Pascual ko no, guys. Pero ito yung pila ito kayo edad na pangita mo?
1: 28.
3: 28, 27 na 29, Troy.
0: 27 to 29. Sige, plug that number mo kay Galantaw sa buong nga. Kung friend nga si Ma'am Kix Gonzales Malundo. Ang friend naton nga...
3: 5'6 lang, Troy. Hi, Troy.
0: Wala po kayo katapos. Sambal. Karoon lambal na. Nag-greet ko pa gani nga. Amon manggarano nga friend. Si, yes, si Ma'am Kix Gonzales Malundo.
1: Malundo.
0: Happy viewing. O, sige na. Ano tambal mo?
3: Height. Ang height lang tayo, Troy.
0: Ay, plug na number mo at tapos sa tada. 09-991-868-7130. O, oh, isa pa?
3: 09-991-868-7130.
0: Tiga-tiga ba? Liwata ba eh? 09?
3: 0991-868-7130.
0: Sa paras man sa kilala ko.
1: Sa rason gani, basta Pimiro Domingo, panoob ka man sang kamangyan, be.
0: Lewat be,
3: 0991-868-7130.
0: Lewat isa na lang yun. 0991.
1: Hello?
0: Isa pa para makuha.
1: Last na lang.
0: Oo.
3: 0991-868-7130.
1: The best.
0: Labat, Migo Apple. May gabi. Regards na, ha?
3: Sige, Troy. May gabi.
0: Mayang gabi man sa Migo ko nga si Bongbong na taga Roa City Galantao via TikTok. Kag ang aryo. Mayong gabi sa Team Brings Philippines Armored Operation.
1: Wow, toon.
0: Watching from Quezon City alin kay Haan Perales the Second.
1: Wow, thank you so much.
0: Mayong gabi ko ng bal ni Ma'am Kix Gonzales Malundo. Siguro ba si Buas, 'di ba may office na ta? Monday.
2: Yes.
0: Oo, daw padulungan tanaguro ni Ma'am Kix ang ano.
2: Kabay pa.
0: Sa pala niya gahon sudan lang.
2: Oo, correct.
0: Madala na ta kanon niya lang sudan.
2: Di, ma'am, maluto lang kami sa ang kanon.
0: Oo, oh, matigang lang ta.
2: Matigang lang kami.
0: Padala yata di sa ano, sang lechon.
2: Kabay pa.
0: Oo, lechon nga.
2: Paksyo?
0: Hindi, dragon.
2: At least makasilaw ta dragon.
0: Ya pamati pa Kuya Troy sa radyo gilanta sa TikTok. Salamat Bongbong. Ano i-request yung kanta man gusto namon kamo na man ma-request wala. Oo, oh, okay para malipay man kami pero sa subong ako la anay ma-play. Dali lang kita. Wala ko pa na-preparar ba ang oras? It is now 3 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen nga para gusto magguwapo kagwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pang phone, pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Dali lang, gidla. Ay, nangakon nga. Nabutang nga jingola. Gisala, set! Mayong gabi!

0: Maganda pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi somebody
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, hindi mo kailangang magtiis. Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
2: Oh, patasan.
0: Ah, patasan. Merap ko. Ikaw na untat.
2: Hindi mo mapapirdiya.
0: Si Jeron na ang bahala sa inyo, Troy, sa Lunes.
2: Sino?
0: Si Jeron, hambal ni ano.
2: Ni ma'am?
0: Oo. Si Jeron ako nung bahala sa aton pangsudan sa ano, sa Lunes. Ma'am, hindi lang ni bala hambal nga sa Lunes lang. Dapat Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes.
2: Amo ni bala mama ang ginatawag nga isang linggong pag-ibig.
0: Isang linggong pangsudan-sudan ni ma'am. Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
3: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
4: Hello. Good evening, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan?
4: It's back me. White.
0: It's back me? Back to you?
2: Back to where you belong.
0: Who's this?
4: Si Rose.
0: Ha? Huh?
4: Si Olan.
0: Si Olan, Idol. Oh, Olan. Nang ano, Mandurriao. Kamusta na?
4: Kahit wala.
0: Anong kahit wala na sabi? Sabi mo, may nag-text na sa'yo nung nakaraan.
2: Di ba?
0: Meron na.
4: Kasi yung mga sincere kasi ng mga nila, masyado sila ano
0: masyadong
4: sila nangangapin ko.
0: Ano? Masyadong ano?
4: Yung mga sincere makausap, para maniloko, hindi maayos.
0: Hindi maayos? O baka, baka ikaw yung hindi maayos kausap.
4: Hindi naman kasi, puro mga iba ka nag-text sa akin, hindi ko alam.
0: Ilang taon yung mga nag-text?
4: Mga 40 pataas eh.
0: Okay na yan! Na ano na yan? Pensioner na yan, hindi ka na magugutom. O diba, ayaw mo pa nun. 40 years old.
4: Ano, gusto mo sana mga babae. Gusto na yung mga ano lang, mga kalog na lang para masaya.
0: Alam mo yung mga 40 years old, tingnan mo muna kung maganda pa ba at
2: yes,
0: sexy. Kasi
2: course.
0: Yung 40 years old, magkalapit lang yan sa 39 years old.
2: At saka, ang mga ganong edad, mga hot mama yan.
0: Oo, kahit buka na yan, pero sarap-sarapan yan. Hindi ka pa ba nakatikim ng 40?
4: Hindi pa, Idol.
0: Pues, tikman mo si Dolphy.
2: ano gusto mo?
0: Ayaw mo ng 40, bigay kita sa 60.
2: Yun.
0: Deal or no deal?
4: Deal, Idol. Deal.
2: Okay lang.
4: Malay mo lang, Idol, bago sila ako malipat sana sa ano, makapasyal sana ako din sa inyo, sa Negros ba yan, sa Negros?
0: Ang tanong kung kailan ka papasyal ang Negros?
2: Yes!
4: Kasi kung kailan may schedule ng Negros namin, kasi may bagong project kami sa ano, sa Sarangani, yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo, dito sa Negros, meron kayong ano, meron kayong upcoming project?
2: Mm-hmm.
4: Wala pa naman, gubala ko sana kung bago kami lilipat, makapasyal sana ako din.
0: Saan kayo lilipat?
4: Baka sa Mindanao daw?
0: Sa Mindanao?
2: Oh, ang layo!
0: Layo, oo.
4: yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo nga, Sarangani province, sa ano, sa probinsya.
4: Sarangani province, oh.
0: Sa probinsya ni Manny Pacquiao, sa Gensan. Doon ka naman maa-assign sa Gensan.
4: Oo, oh, naanusin po sa akin na ano, ng log, doon ka muna sa ano, pwede ba? Sige, mas okay lang, sabi ko.
0: Oh, pag ayaw mo, edi mag-resign ka.
2: Ang layo.
0: Ang layo. Mm-hmm. Gusto mo ba, Dolphy, sa mama ng Sarangani?
2: Ha?
0: Doon ka na lang, parang maninggiti ka naman kasi.
2: Ano? ito ang tawag na, ano, pitoy langoy.
0: Hindi, ganito gawin mo. Kasi meron na namang may nagtitext dyan sa'yo, di ba? I-meet up mo muna. Baka, baka yung forever mo nasa 40 plus.
2: Mm-mm.
0: O magpo 40. Yun. Di ba?
2: Saka baka nagsisinungaling lang sila ng mga edad nila.
0: Oo. Nakita mo na, nakita mo na ba yung ka-text mo? Yung ka-text mo, nakita mo na sa Facebook?
4: Oo, hindi nakita ko na personal. Sabi niya, nasa 35 na siya. Ganyan, tapos pagkita namin, ang laki. Hindi lang sana ako na, ano, hindi mo na akong marunong, ano, yung, tao dito, yung pinupulaan ba, yung katangian isang tao. Hindi mo sana, pero ayoko na sana. Gusto ko sana maging honest lang.
0: Ah, oo nga, eh. 35 nga yung sinabi niya, eh. Hindi naman natin yung ginusto na naging chubby yan, kaya nagiging 40 yung
2: nga,
0: edad,
2: eh.
4: Sobra na sa 40 idol, eh.
0: Nakita talaga kayo, nag-meet kayo in person.
4: Oo.
0: Taga-Iloilo din? Taga-Iloilo din yung babae?
4: Oo.
0: Wow.
4: Yung isang sabi ko, ano ba ito?
0: Medyo mataba. Maputi ba? Maputi?
4: Maputi din, pero... hindi ko mabubuhat yung pagkaroon.
0: Hindi naman yan buhatan, yung sukatan ng pag-ibig. Dapat, gusto mo talaga, nabubuhatin talaga.
4: Oo, mabubuhat. Mabubuhat talaga.
0: Wag mong buhatin, pasukan mo lang.
2: Correct.
0: Pasukan mo lang, kasi alam mo ba na yung chubby siya, chubby?
4: Hindi siya chubby, talaga malaki.
0: Malaki talaga, obese. Alam mo ba na ang obese is the newest sexy sa ngayong panahon?
2: Yeah, sila tinatawag na tamsi.
0: Yun. Anong ibig sabihin ng tamsi?
2: Tambok na sexy.
0: Masarap yung mga matataba kasi ang lalaki. Nakatry ka na ba?
4: Okay naman sana kung maokay sana idol kung ano eh. Pero... hirap naman. Anong salita idol? Kasi mayroon na yung mga sa-pendom namin.
0: Ah, in short, hindi mo talaga type yung mga malalaking babae. Yung gusto mo yung katamtaman lang yung ano, yung katawan, yun. Okay na sana kasi maputi.
4: Yung...
0: oo.
4: Okay na sana yung mga kalog. Mga kalog na lang, mga masayahin ba? Kasi hindi. Ako masayahin din ako eh.
0: Hindi.
4: Kasi mga utak mga sinitir masyado.
0: Hindi mo pa naman yan makilala yung mga kalog at saka masiyahin kung hindi mo pa ma-familiarize yung ano.
2: Correct.
0: Yung ugali ng isang babae. Kasi hindi naman yan makikita agad-agad ng unang pag-meet up. Ganun na kaagad ipapakita sa'yo. Hindi yun. Siyempre pa virgin-virgin pa yan kasi nagkakahiyaan pa yan. Pag matatagalan na yan within 1 month to 2 months, okay na yan. Diyan mo na makilala yung totoong pag-uugali ng isang tao. Hindi mo yan makikita sa isang meet-up lang. Oh, yung kay Dolphy nga eh, umabot pa ng 3 buwan bago niya maano, Dolph? Bago masop-sop?
2: Bago kumakupang.
0: Oh, ganun yun. Dapat mag-ano ka talaga. Maglalaan ka ng time para kilalanin mo yung babae.
2: Correct.
0: Na matutuluyan mo o di naman kaya makakarelasyon mo. Ganun yun.
2: Kailangan maging patient ka.
4: Pero idol, gusto ko sana yung ano, malalaki na. Hindi ko talaga ano, yung tipo yung magandang malalaki.
0: Oo nga. Wala na yung problema. Basta, pag meron kang makilala ulit dito sa program namin, laanan mo talaga ng time para makilala at saka doon lilitaw yung hinahanap mo kung kalog ba siya o seryoso sa buhay.
2: Yun.
0: O number 09?
4: Hello, Sunday.
0: 09? 0966-1925-964. O, ulitin mo pa ng isa.
4: 0966-1925-964. O, pwede dyan sa mga kalog dyan.
0: Kailan yung meet up?
4: O kahit ano, hindi na ako pasok ng Sunday. Kasi pupasok lagi ako Sunday, walang pahinga eh.
0: Yung ano, yung ka-meet up mo pala nung last time, saan kayo nagkita?
4: Yan lang sa ano, sa Haro.
0: Ah, sa Haro? Doon sa katedral mismo?
4: Gusto ko magkita kasi sa simbahan eh. Ganun ako yung makapagkita.
0: Oo, saan ba kayo banda sa Haro nagkita? Sa plaza lang?
4: Sa plaza,
0: Oy, sa harapan nun, katedral naman yun, simbahan na yun.
2: Oo.
0: Diba? Pero 'di ba, meron din palang tumatawag sa kanya na taga Iloilo din, no?
2: Mm.
0: Kaso nga lang hindi niya lang type kasi medyo chubby, oh. Alam mo ba, 'yung pag matikman mo 'yung mga taga Iloilo, masasarap 'yan.
4: Di nga.
0: Oh, 'di ba, Dol? Mo, 'di ba, Dol?
2: Yes, lasang batchoy 'yan.
4: Hindi. What I mean,
0: masasarap 'yan kaibiganin.
2: Yes.
0: Masarap silang kabanding kasi mga mababait 'yan silang
2: saka
0: lahat.
2: Saka masarap pagmahal.
0: Oh, ang sweet-sweet pa noon.
4: Idol, yung Linggo, ibigay ko ng araw ko na Linggo.
0: Yung pagkatikim mo talaga kahit napupunta ka na ng Sarangani province, mapapasabi ka talaga na gusto ko nang bumalik ulit sa Iloilo. Gusto kong iluiluhin liwat yung na-meet up mo. Iluiluhin. Oh, sige na, okay na, Ulan. Tingnan mo nga yung inbox mo kung may nag-text. May nag-text na sa inbox mo.
4: Wala, Idol.
0: Ulitin mo.
4: Oh, sa mga willing dyan, yung willing mga kalog, kahit ano.
0: Kahit ano na.
4: Dali.
0: Kahit ano naman yung sinabi mo pagkatapos.
2: Tapos,
0: may magte-text na 40 years old. Ayaw mo na naman.
4: Sorry.
0: O, ilang taon?
4: No, mga ano lang. Mga Louis Angas. Mga 39 po ba? Ganun, 30.
0: Okay na yun yung 40 sana, no?
2: Bakit ayaw mo sa 40?
0: Hindi. Gusto niya yun. Kaso nga lang medyo malaki daw.
2: Mm.
0: O, yung mga ano lang. Parang katamtaman lang yung katawan. O, sige, ulitin mo plug yung number mo.
4: Oh, sige. 0966-1925-964.
0: Oh, isa pa.
4: Oh, 0966-1925-964.
0: Oh, sige. Anong request mo?
4: Lady in red.
0: Lady in red?
2: Lady in red.
0: Sana all.
2: Mm. Kaya nga.
0: Lady in red. Chris. Si Chris yung kakanta. Yung technician namin,
4: yes,
0: si Chris.
2: Lady in red ang tawag doon sa my main station.
0: Salamat, Olan. Magandang gabi. Regards sa mga taga Mandurriao.
4: Magandang mga Idol. Salamat, Idol.
0: Salamat po. Bye-bye. It's 10:31. Ito ng Lady in Red. Kayo nakikinig sa XFM. Katropa mo?
2: Exciting!
0: You're with Troy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Guwapo na... LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
1: Troy Tisoy.

0: Kalori ang go, natrump ako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together,

0: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid balang ipikto.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.
6: Mga katropa, XFM.

0: Oras mga katropalas, 4:21 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting!

0: ஏஜ் கிடைக்காம பன்வா கரா இத்தா காலிபோ. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpangalagad paga iniliba exciting Pilipinas. Ay, makaroon kitang adlaw traya karang Lunes. Pizza size. Sabugan makaratolyo dagong 2020 size. Air Force sa gihapon. Ako rin yung karoon yung maging kiban, maging anchorman. Katropang RR Kulas. Sa ito na na'y karaga pagdamyaw, no? Ita mayarayay karaga agahon. So, sa mga katropa na ito, yung nagtutok pinagi, magkaroon sa ito, karoon yung Facebook Live. Sa mga katropa nga nagpamati, nang nag-tune in sa inyo, karangatig sa tag sa Kamaradyo. Good morning! Ba, mga katropa, o, kanamiton ninyo karaga plastada. Pagabigamig nga, tiyempo! May ba ka rin ka ito, nagabalikutod pa, baw! Para mga kinanganon, karoon yung hugnoton yung saksakan! Para iba ka rin ka ito, ginit na tubi! At isabya sa nagkakatugog na naman. Ginit tubi ako, may inyo karoon niya kapi-kapihon! Mainit-initan man raton karang ang kagawasan ba? O sana all minute initan. Kaya balik trabaho, balik opisina. Of course, mga katropa, may mga klase. Naraton karang ang mga estudyante. So, may karang ang temprano pa nagabugtaw. Naraton nung nakaroon yung mga igmanghon para mag-prepara. At pamahaw kung anda karoon yung mga inunga. Ay, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, good morning! Good morning. Sa ito nung nagkaroon yung mga negosyante na nag-tutok. Nag-amat-amat ka rin mag-plastar. No, kanda karoon niya baligya, good morning, gina! Kapi-kapi ang gidanay ka muna, ha? Of course, no, sa ito nung nagkaroon yung mga biyahero, ha? Yan, amat-amat na kara, ha? Sa ato nung nagkaroon yung mga tricycle driver, good morning. Yan. Sa ato nung nagkaroon yung mga biyahero at van, bus, at sa eastern, at western terminal. Sa ato nung kinang probinsya, Karataklan, good morning again. Abot kin kita mga katropa sa pila ka mga parte. Yan, sa ato nung karoon yung panay. Mayong aga, no, syudad sang Iloilo, Capiz. Kaga probinsya sang Antique. Maman sa aton karang isla karat Gimaras. Good morning, gira. Sa mga katropang mga OFW. Kasi may kamunga parte at aton karang kalibutan. O kotob gid sa mabutan magkarat aton man karon nga pagwaragwa. Good morning. And standby tuto ka. Well, sa aton karang programa karon mga katropa, na magatala kay kita at aton karang mga balita nga aton karang pagkatutuka. So, pag-istoryahan sa kabilugan makarat aton karang pagpangalagad. Antes rong tanan. Yes, good morning kid kay katropang TJ Noynoy Tanlok Solidan. Watching live from San Francisco, California. Good morning. Yan, kay Gisa Asyong. Oy, sa Asyong family, ha, una karun sa Libakaw. No, good morning, kid. Nagatutok, nagapamati man magkarakaton, ha? Sa aton karagapag ililiba. And of course, mga katropa, no, pinipinigit ka mo karang magpanaga. Ita inyo karun yung mga mensahe para sa samtang kita nang talakay daw sa aton karaga programa karon aton karang pagbasa. Ano anay ra aton karaga pagistoryahan mga topiko nga aton karang natipon. Exciting Pilipinas. Bantay ka mo mga tropa kahapon. Grabe taro daya karanga. Natabo karang drug bypass operation kahapon. Exciting Pilipinas. No? Well, said aton karang bypass operation kahapon. mga katropa, may subject person. And of course, no? Na buga, na buong, no? So, nagkaroon niya position wrong 1.56 million nga balor it droga na recover it aton karaga otoridad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daywa ka mga kalakinhan ag sandara ginakabig nga high value individuals or HVI. Ha? Matapos nga madakpan itsang kasasay suspected shabu kabaylo it 4,100 pesos nga kwarta shabu no mga katropa particular ura karon sa poblasyon Altabas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Taga Rojas City Capiz no? Raya karon nga subject person nga ra, no mga katropa. So standby toto ka mo kay sindi man karon magbuhay no aton man karon nga pagistoryahan ra. Okay?
1: Pilipinas.
0: Sa piha kara nga parte mga katropa sa aton karang dugang karang balita karang lokal. Bay raya karang naga panawagan man. Ibaurahay si Anselma Alejandro Takod, taga barangay Lagin Banwa, Banwa Karaita, Ibahay Akla. Soro di karaya, nagapangayo imaw itbulig para sa nagkaranga manghod nga si Jonel Alejandro Takod. Nyaging patay it mga tambay sa may Banwa it Laganes Pavilion Iloilo ko April 8, 2026. Now, may mabuhay-buhay. Ako sang adlaw na lang nasayran ni Anselma nga anak karangamanghod o wagon mga katropa. Ha? Ag nasayran na lang sa adlaw ka man nga patay o tagali. Matapos ginasugid mga katropa nga ginpatay imaut apat or lima ka mga tawo ag abo kunor ana karanga tama sigon no partigid no sa ana karanga gawas gabigid sa ana karanga ugo. That's why nga nagapanawagan imaw nga matawat daya karanga hostisya rong pagkamatay nga rat ana karanga mangho no. Ang nagapangayo sandat daya karanga bulig financial para nga ni nga ma buong rong gawas ko ana karanga manghod ito sa porinarya it Iloilo. Kasi kung hindi sigon mabuog raya kuno karanga week i-donate kuno it porinarya ro ana karanga patay karanga gawas ko ana karanga manghod sa ospital. Bangod niya kabuhay na igtura. Ha mga katropa. Pero una-una kita matodro, financial. No? Aga right arrow na tabo. No? Saan na pagid ka rin kamangon? Makasubo. No? Kay Filiba Vicente, pamatian. Good morning, Gina.
2: Good morning.
0: Mga katropa, pamati man makarasaton. Kinagapaga ililiba makaroon. Now, mga katropa. May natabo guman ka rin pamuno.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kapin sa aton karang estudyante. May grade 8 student kara. Ginbuno. No? It limang bilog ka mga na inbulbar nga pamatanon. Sagwa it eskwelahan una karon sa may Las Piñas National High School particular sa Las Piñas City.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? rong nagbuno sa Runaya karang grade 8 student. Mga estudyante man. Nagpamuno ag may mga ninas sa likod na Roana karang liog, may mga lastro ba?
1: Exciting Pilipinas!
0: Watay, watat kwan ba or mga inunga man makaroon? No, agos sa mga eskwelahan, mga katropa, may nagakatabo karang pagpamuno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Or pag patay, no, mga katropa. Kajimang iswan eh, yan, yes, good morning again. Nagatutok, nagapamati man makarasaton ka nagapaga.
1: Good morning!
0: Ililiba man. Ay, sa aton ka nagapagpadayon mga katropa, no, antes na aton pag-umpisan, raton ka naga mga topiko, nga aton ka nagapag-istoryahan. No, kapi-kapi ang anay, ha? Of course, may di magkakalipat sa pila ka maprodukte. Aton ka naga, yes, Tahalt Incorporated, right? Ka naga, Santon Plus, Coffee, no? Kapin sa mamiliglig na aton, no, nakaroon yung mga katropa nga nagapangapi. No, hay mas okay kung piliun aton rong kape nga makabuligid sa aton kinaga kagwasan rong Santon Plus Coffee Mix. Raya mga katropay, puro karang natural. Wakaray ta side effects. Ngani ay himura, no, sa mangustin, burigan, soya powder drink mix. So, mabawagin niya buligra, ha? Sa aton karang kagwasan, kung raya mga kape, aton karang pag-aib ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa.
1: Right?
0: Sa aton ka nagapag para yun, ha? Standby tutok, mga panumbalik na kita after ka, mga itapila ka reminders, kali, standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run! Celebrate! Win!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
2: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Jorin de la Cruz Nasan, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Samsung Plus Gold.
12: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay, itong may bukol.
13: Binom po ako ng iminom
12: ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
11: Samsung Plus Gold.
14: Iba ka sa lahat.
15: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
18: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: System pain.
21: Mas gari, saka service crew, may harap ko isang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumar kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni Kud.
20: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
21: Yeah!
20: Sister Pain.
17: Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
17: Sa mga butika.

0: Oras ba katropalas 4:42 sa gahon na. Panong balik kita mga tropa no sa aton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. No, sa gihapon ako rin nyo karoon yung mga inkibahan ka tropa ang RR Kulas. Exciting Pilipinas! Okay kay Jom Satiro, good morning! Yan, una karoon sa may barangay Mabilo, New Washington. Nagpamati, nagtutok mano sa aton karagapaga ililiba. Kay Mike De La Torre, good morning! Good morning! Nag-standby na, nag-pamati man no, sa aton karagapaga ililiba magkaroon. Anyway, mga katropa, tawang tayo nga na itdaya karang ligwa, no? Ro, nag-kagatabo na no, kahapon kapin, no? Sa may area, itadaya karon niya Altabas. Exciting Pilipinas! Ang drama katropa, sa ginpati ka, yun karanga drug bypass operation. May daywa ka mga persona nga ra, nga taga Roja City Capiz, arestado, no? Bangod sa daya karon niya pagbalidya, it's suspected shabo. Exciting Pilipinas! Baga? Una ra, natabo sa may banwa karat Altabas. Ag kung sumahon total, nasa 1.56 million nga balor it droga rong narecover karat otoridad kontra sa mga subject person. Exciting Pilipinas! Sa probinsya ita Aklan. Well, may mga nadadakpan iya katon. But, mga maisote. Pero rayang nga rama karon mga katropa, bulto. Exciting no? Pilipinas! Pero nabuog itaton karang otoridad. O yun na, karon sa Liputos naman siya. Good morning, Ed. Nagapinamate. Good morning! Ay, katropang Leopoldo Martinez Jr. Now, ray karang subject person 34 anyos. Ag 41 anyos. Aga taga Roja City Capiz. So na recover ro tatlo pagig ka mga dugang kasasay nga nakaputos do sa tawil kasi mabaho taray.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? Aga hago sanda karang posisyon is na recover mga bulto baga karang mga shabo. Kasi nag-abot mga katropa sa 27 ka mga sachet sa sugod itsakyan nga gingamit it mga suspect nga mag-agto sa may banwa karait Altabas. No, may 27 sa sakyan pa nga awa paro illegal pagit karang droga ro na recover sa posisyon daya karang mga subject person.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, may 37, I mean 35 ka mga sasay, it's suspected shabu, rung na-recover sa mga suspect ka. Nga nag-abalor it masobra 1.5 million, no? Ang nag-abugat ita 230 grams, no? Rung nasambitan ka ng operation, ginapatigayon pinaagi sa gintingob. No nga persa right aton kada nga piri iyo Aklan and of course ra aton kada nga Altabas sa PNP.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hagos sa raya kada nga binugan. Kabaabo na rung nadadakpat illegal kada nga drug. Iya pa yung sa aton kada nga probinsya karat Aklan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, daya rin ginatawag ng danga one time big time. Kumbaga, hidawatan mga katropa, paldong paldo katimo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, illegal. No? Abo nga madagahig, abo nga mangin biktima.
2: kung rosang katawo nagagamit it illegal nga droga. Pangaywa, matap na nga, ay handa yay karon illegal kara nga droga. Well, posible. No? Basta ruhugot pagid kara nga pagbantay mga katropa. No? Kasi kung sigidas daya kara nga pagapnaag karat illegal kara nga droga. Bukod niya sa aton kara nga probinsya karat Aklan. For example, daya nga nga 1.5 nga may 35 ka mga sasay. Pilat lagi ka to nagagamit.
1: Exciting Pilipinas!
2: Wala? Sumabo. Ipa-nudpod ni Moron. Iya sa bilog ka nga probinsya. Hasta ka nga mga inabo. Oo. Oh. Kung tutusin, wait mayad nga ginapakita, aray ka nga illegal ka nga droga. Nagataugat arat salot or ginabuso mga tagit rimo karang gawas.
1: Exciting Pilipinas!
2: No? Kasi paggamit ang pagduso sa illegal nga raga droga like shabu sambilog ra sa pinakamabugat nga giratubang marat aton karang palibot. Bukod niya mang kara naapiktuhan rong tawo nga nagagamit kara pati mismo rana karanga pamilya. Diba? Mga barkada or bilog karanga komunidad.
1: Exciting Pilipinas!
2: Rong shabu, pwede nga magresulta it grabe nga pagkaadik, pagkalulong, nga nagiging rason agod amat amato na nga sa maron ruimo kara nga kagwasan kaibahan yung kara ruimo kara nga pisikal mental or emotional nga sitwasyon ag pwede nga maapektuhan ruimo kara nga insakto nga pag-iisip. Pwede nga ba apektuhan rin mo karang nga ginahimo karang nga desisyon? Ag maapektuhan rupang adlaw-adlaw ni mo karang nga responsibilidad.
1: Exciting Pilipinas!
2: Di ba ga? Now, sambilog sa pinakmabaho karang nga epekto it pag-abuso eh. No, sarong raya karang nga siya mo. Rupag kasamad it relasyon sa runaya karanga pamilya. Once nga rasang katawo nalulong mga katropa sa droga, pwede na eh. Pwede na nga mapabayan raan na karanga mga pinalangga sa anak karanga kabuhi. Pag eskwela ko anak karoon niya maunga or anak karanga trabaho.
1: Exciting Pilipinas!
2: No? So may mga di kara nagasugod rong kremen. Di ba ga? Kremen. Once nga masobrahan rosang katawo it pag ginamit. Ha? Eh nagamit yung nagiging nagagulpi bang react rong sanday. Ha? Basta nagagamit ka eh. Di ba ga? Harapagid. Di kara nagagawa rupag kaduga it pagsalig man. Once nga isang katao nagagamit it illegal ka nga droga. Problemang pinansyal. Ah, or sino pagid nga or masiana ka ni karang unge. Gini kanan, manghod. Pwede ka maka-experience it grabe ka nga paggaom or emotional. Nga pagpakalisod. Bangod sa runaya karang sitwasyon. Kasi may una nga nagagamit it illegal nga droga sa sugod mismo ko imo karang palimagay.
1: Exciting Pilipinas!
2: Sa komunidad, ano ipikto karat illegal karang droga, mga katropa?
1: Exciting Pilipinas!
2: Rupag abuso sa droga, pwede nga magpadaga. No? Or magpalala itapila ka mga sitwasyon. Parihas itpagtilinaas nga rat daya karanga krimen.
1: Exciting Pilipinas!
2: Agpagnubo ita produktibidad itatod karaga mga igmangho. That's why karon na aapektuhan rong bayad ayad karanga sitwasyon itatod karanga komunidad. Nagabagtas ka. Riba, nagatrabaho, tigan oras na nga makauli. That's why nga nagagabihan. Ang maabot sa punto, ambangan sanda.
1: Exciting Pilipinas!
2: Traya, karoon yung mga nakatambay, bagong hit-hit, halimbawa man. So, hindi natin mambay karang safety raton karang palibot. Mga katropa, antes may nagagamit it illegal nga droga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga? Mamalang ron eh. No? Mabahura ng epekto kara. Baga? Rong tawo nga nagagamit itlaya karang iligal karang droga, unang-una nakaagir at daya karang problema. But depends sa tawo kung magpadagadaga. Kasi kung nagagamit ka droga may problema ka na, nagadubli para imo karang problema.
1: Exciting Pilipinas!
2: May biskulta imo nga solusyonan. Well, mabot sa punto nga once nga sang rosang katao nagagamit droga, ha? Pag masobrahan, riba kara, hindi ko tayo makontrol. Uwagot sa katinuan baga. Riba nagapati. Ngaro, bayad-ayad nga paghimo o nagulbabawas-bawasan, rayo ka nga problema nga ra. Pero pagbuliganan it pamilya, eskwelahan, gobyerno, and of course, raton ka nga komunidad. Importante rong pagtao, itamang edukasyon, may kang tanan sa perte kadelikado nga illegal kara nga droga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Bukod niya sa guwa. Well, actually, may mga illegal nga mga droga pagid sa aton yung mga eskwelahan. May mga minor de edad nga nagagamit it illegal nga droga or marijuana or shabu. No? May iba nga ni kara patago nagagamit sugod dahil karang iskwilaan mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
2: May iba nga ni dakpan yun eh. Ha? Bulto nga marijuana. Diba ka? So, tama ang edukasyon, rupagturo, pagiya, kung alin durong raya karon iligal ka nga droga. Rupag mapag-on. Dapat rumapag-on nga programang makaiwas. Ang mayuna ka nga access sa bugong rehabilitation para sa mga nagakinahang. At least, saruraya ka rin nga pamagi, mas mabuo nga tawo rong matauan it sitwasyon sa pagpang-abuso sa droga. Aga, mga naapektuhan. No? Ray ka rin nga mga naapektuhan para at least may pag-auman baga. Maka-umpisa. No? Itaraya ka rin niya uman, ha? Mga katropa. So, hasta makara, nagagap na agra. Well, do iba, ang kagabanan ng mga nabubuog mga ramang katropa ng illegal karang droga, ha? sa mga kagapit na aton karaang mga probinsya. Like sa mga city.
1: Exciting Pilipinas!
2: Magaling, hindi man ato mawaga. Iya sa probinsya Mataklan, kabaabo man karang nagagapit. Iba karawa pa na dakpan.
1: Exciting Pilipinas!
2: So, kutob sa wapa na dakpan. Oh, agraya karon niya wapa sa Yapon karang nagbago, bebe. Mag-amat-amat na karanga pundo ko. Kasi rupag ginugsugit ana ulihin na.
1: Exciting Pilipinas!
2: Kahit may paginugsug nga ulihin, kundi puro ron unagid ron tanan. No? Kay Renya Resgal, good morning again. Nagapamati man makarigato.
3: Good morning!
2: Kay Dang Villanueva, good morning.
3: Good morning!
2: Na Ingerly, good morning man.
3: Good morning!
2: Kay Mike Villanueva, Solina, nagatutok, nagapamati man makarasaton, karagapagwaragwag.
3: Good morning!
2: Patamyar, akon karagakasimaryo, nakaroon sa may Lagin Banwa West Numan siya. Oy, nagatutok, sanda makarigato.
3: Good morning!
2: Sa aton karagapagililibat. Sipukon niyo, tatinyangay eh. Ha, mga katropa. Rong sitwasyon. Imagine 1.5 million nga balor itroga.
1: Exciting Pilipinas!
2: O, palto, mati mo matood. Kung wala na matood sa naradakpan, ha? O. Paldot, ha? Agi sa probinsya, Karataklan, kung anda nga igabalig dya. Ubud si nga nun, abo patana nga makagamit.
1: Exciting Pilipinas!
2: Ang raya karoon niya, shabu! Shabu! Nga! Nagatao kimot daya karanga kasabaran partikular sa imo karanga pagpangabuhi!
1: Exciting Pilipinas!
2: Kay Joseph Pensistorias, Balincia, good morning, Geda! Watching live, una karoon sa Iloilo City, no? Aga shout out, no? Sa mga gwapo palalagi ba nagapinamati ba naman karakato no? Watching una karon sa Iloilo City.
3: Good morning, morning.
2: Katropang Josephine Sistorias Valencia no? Hago kung ma kung inyong napapanuhan mga katropa hago sa pilang adlaw or pilagat ana nga bungan may nadadakpan bangod sa illegal karaga droga.
1: Exciting Pilipinas!
2: So, sigidasgid rong operation it aton karang otoridad. No? Raton karaga ginapunto rong tama na. No? Tama na karanga pag ginamit. Kasi kabaabong maapektuhan kursang katawo nagagamit.
1: Exciting Pilipinas!
2: Kamad gitribong karagagawas yung mental and of course reimo karanga pamilya. Pamilya sandar number one nga biktima. Kung rusang katawo sa sugod it panimagay may nagagamit illegal nga droga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Sige. Aras 5:01 nor aton karaga oras mga katupa. Ay sa aton karaga pagparayon pilapagit ka mga minute init ka mga topiko nga aton karaga pag-istorya. Of course, police report ni katropang Christian Villanueva. Agaro sitwasyon. No, sa guwait aton karanga nasyon sa ginabantayan karanga bagyo ha mga katropa. So aton duro nga pag-istoryahan mga katropa. Magapanumbalik na kita. Tiga mga itapila ka reminders. Kali, stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Exciting!
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
17: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet?
21: Check.
20: Regular exercise?
21: Check.
13: Physionex Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Physionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Physionex Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Physionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Senthan Plus Herbal Soap.
22: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
21: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain.
24: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
23: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
25: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong
3: magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Oras, mga katropa, alas 5 design sa gahon.
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Kaya parabalik kita, mga tropa, no, sa aton ka kapag ililiba exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin nyo, karoon nyo mayintibahan, katropang RR Kulas. Anyway, no, sa aton na karoon mga igmanghod, no, sa aton ka kapag talaka, initday ka mga balita man makaroon na mga katropa. Istoryahan, tanay kay may nagapangayo nga ra, no, itaraya karoon nya bulig. Aga makasugubo kasi ra ana karang manghod ginpatay mga katropa it up at or lima no ka mga tawo ora karon sa area ita Laganes Pavilion Iloilo ko April 8 2026
1: now Pilipinas
0: ro plastada mga katropa sa gihapon rumpatay nga rang gawas nga manghod ni Anselma Alejandro Tacod

0: sa Purinarya sa gihapon magkarat Iloilo. Hindi mabuo bangod niya ni sa nagakugang ita pinansyal mga katropa. No? Kasi kung hindi si Gon mabuo itaya karang week, hay posible nga matabo i-donate ita Purinarya rong patay nga gawas ko anay karang mangod sa ospital. Kay bangod kabuhay yon igto no sarong raya karon niya Purinarya nagbasi makasuhan pa si Gon Sanda no suno sa tag-iya no ita raya karon niya Purinarya arti sulong tanan no pedeng-pedeng gid kamo no nga magpadaga no ko inyo karang bulig pinagi no sa GCash ro raya karon niya 0945 6056 3 5 1 sa uman 0945 6056 3 5 1 GCash mga katropa. Anyway, may pagpahayag anay raya karang nagapanawagan nga si Anselma Alejandro Takod mga katropa nga taga barangay Lagin Banwa Banwa kra ita ibahay pamatianta.
1: Good morning kinyo tanan. Ako gali si Anselma Takod. Ang manghod ko nga ginpatay sa Pavilion Plaza Laganes nga si Junel Alejandro. Buhay na ko imong ginausoy nga ron. Wa kami kontak sa ana kasi wa man imo cellphone samad man para ko lang nasairan nga patay ging patay tagali imo ito sa Iloilo Pavilion Pavilion Plaza wa kita ko ka umaom nga ano patay tagali imo matagali nga nung isa ka bulan nga Mayo nga March siguro to nga medyo nahidlaw gid amakon ako sa manghod nga si Junel ang hamba na ko sa mga unga nga wa ta makong ga ano ga gadalaw imong inyong tiyo ang gali hay patay wa tagali imaw wa gid kasayod wag gid ako kasayod masakit gid ako nga na maguwang na lang makita nga masaklat anang kamatayon grabe ro anang dusa grabe ro anang inagyan lima gida ka nakatawo nga nagbugpog patay kita imaw na himurin sinang karong ganghayo ako bulik kinyo kung sino man na makatanaw sa ako nga video nga ganghayo kami financial nga mabuo namon anang gawas ito sa Iloilo ganghayo man kami bulig sa mayor at Laganes Iloilo nga kung tani buligan na kami nga ma-travel anang gawas ito nga gawas iyan sa Ibahay Aklan nga si Junel Alejandro kay pobre man lang man kami uwa-uwa man ako harong kita ako ginalitikan at uwa ka ra hindi ko gina imagine nga masakla pa kamatayin sa mangkod hanggang pangayo kita ko't bulig sa inyo sino man nakatanaw sa video nga ra na maklaim namon ang ro bangkay sa Iloilo sa Iloilo igto pata ko na sa funeral ro anang lawas hindi pata kung hindi ko na namon nga ging tawan kami ito 1 week lang hindi namon maklaim ro anang bangkay hay i-donate ko na nanda igto sa ospital ro pa lawas ang manghod pero po ko man itsapat ro namon nga manghod para i-donate lang nanda igto eksperimentuhan nanda sa ano sa ospital kaya gani nga gusin man nga katanaw sang video ay gangayo kitakot mga mulig kinyo mga reporter mga kung sino ang mga nakataas Mayor Miguel Miraflores kung sino man nga Mayor at Pavilion Laganes masakit kakon nga maguwang may buhay rin kakon iya kakon guys karun nagsunggod malang imaw kakon imaw nga nagaya si imaw sa balay uwa kang kasahid nga sa Iloilo imaw na nakaabot imaw igtot Iloilo para mag-obra tapos anang obra nagayas man kuno imaw kaya ginto pagtripan, imawig to it ng mga tambay sa Pavilion Plaza Laganes. Maabog ito, gapasalamat kita ako kung sino makabulig it financial sa akong, sa among pamilya. Maabog itang salamat.
0: Mga katropa, no, si Anselma Alejandro Takot, balimaw rarong magugang ni Jonel Alejandro nga ginasugid ginpatay, no? Ita hagos lima, no, ka mga tao, no, na karon sa Liganes sa Iloilo, no, ko April 8, 2026, no, kabuhay na eh, no, mga katropa. So, masubra na nung sambungan, no? Anong bugan yung makara? July na. O, May, June. O, dayo ang bugan. Sobra. Ah, mga katropa, raya karon niya natabo. At kusang adlaw gang, nasairan ko anang magugang, nga uwa gut a roana kara nga manghod.
2: Exciting Pilipinas!
0: Hay, itot ana sa purinarya makarat daya karon niya Iloilo. No? Ah, di kato nagat nasairan. No? Amin nag-aas ba kung raya karagamang hudnana ga-igtot imaw sa area, no? Ita Iloilo, mga katropa. Masumbo, ginambangan, no? Ita lima ka mga tao, binako mga katropa, hasta nabugaan, no? Ita hugam kara nga kinabuhi. Randa lang gid-anay karanga ginatubang makara, rong pagpangayo, no? Ita raya karanga bulig. Rung financial baga. Nga madagaro patay na karangagawas iya sa probinsya karat akla kasi wa man sigun sandara, no? Aga posible nga kung hindi maklaim daya karangawig ka hayro matabo i-donate sigon it daya karangang purinarya kung patay karangagawas kung anak karangamanghod, no, sa ospital ay basi sanda pa norong makasuhan ang mga katropa. So, sa uman, Rojikas Nandakara, magalim may mga scammer eh, no? Awareness ha, sa mga katropa naton, kasi kabaabo abi nga ra nga nagapangayo marta dayag ka nga bulig, at may mga scammer nga uwa bagat pahuway, nagatinawag baga, no? Nagapangayo, no? Itadaya karon niya OTP. So, hindi gitagit ka mo, mag-tao, no? Ita raya karon niya OTP nga ra mga katropa. No? So, ba, ng GCash number nandaro, 0945-60-56-351. 0945-60-56-351. Ang mga katropa, okay? Saton ka na kapag parayon. Oras na ito, malas 5:25. No, raton ka nga oras. Partner, no, ato na nagkara nga si Karon Man, no, si katropang Cristiano Villanueva. Sana nagkara nga ratipo, no, nga police report. Katropang Christian sa police report, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Christian, good morning.
3: Yes, sa katropang good morning. Abi ko nga din, hindi mo lang kapag si Karon na medyo pag-asang makont ka na nga si Karon. Ako, masalipatan at makon ako takong partner. Pero nakibot ako katropang rin nag-ako nagawa itatong ka nga kalibu PNP ay para mag-taw kita no ita dahil ka ng mga update no at mga natipon na ito ka ng mga report. Dahil wa ka mga igo at pagbuno no sa likod ka ng portion ang ko dito ka ng sangkatrite isa-isa anyos nga lalaki patapos ganyan bunan no ang nasa may part itatong ka ng barangay Union sa Banwa Karait Nabas. So ginasugid naman ang alas dos imedya ka at aga-aga samtang nakara sa sulit at nakara nga medyo okibar no aray ka ng biktima tag-imaura hiking atake. No, ito yung karasospek ang binuno ng inigo sa likod ko na karangagawas. So, dali-dali ang sa ospital yung karambiktima samtang, no, nagpag-agit ang nito sospek matapos yung karangagawas. So, makaroon, pati yung investigasyon ito atong karangagawas sa municipal police station para masayuran kung ano itong motibo no, sa pagpamuno ag matakpan, no, yung karangagawas kay doon man nga ni katropang RR. No, isa mo makaraya nga klase nga pang oras so dapat inog ka katugog tara o tugog ta. Yes. Ako ko tarong tugog ni mo kara. No hay pero sanda ito tayo hapon sa video kay Bare dahil tangan ni sa bilog nung mga natabo ag syempre kasi makita pag una kita kar sa mga public places mga video kay Bare nga ra ag sit down kita makilungilim noon ay sari-sari tabi ro tao na kara no katropa nga aray base buya kumi una ta kara nga medyo mainit-init na kara nga diskusyon ag gan ulit ano sa daya kara nga pagpamuno or basi may dating alitan ng mga old graduates na nakarakatrupa nga ar kung sa pagbuno takunta et naman namin ang pagbuno ay kalipay ay okay tayo pero oh. Rayo, sakit ara no ma-update na nakatrupa nga ar nag-aray ka tingga ra kung
0: sigurado gid
3: iguon ka pero kung dugo nga turo ibuno ka na ay sigurado tayo nga kulit mga nakarang mata katrupa nga ar anyway no sa aton karang natipong karang mga report pag dugang no about man sa deka nga pagpanawagan no katong pangaral sa parang nga baguhan nimo karang nga pag batsada sa part at liganis ra no mo tat liganis katong pangaral
0: okay
3: no ay basi magtagang ra kun
0: karang sa post abi liganis
3: no, basi magkon baga magtagang ro mga naga padagat bulig or abi basi kung magdirekta lang baga sa daigto ay liganis ara no katong pangaral ay kabuhay tabi ra puro raya karang namatay ro karang yaki ay naibalita pare raya karang kwan eh sang kaaklano ni nga itan nga wot at kahulam nga kabuhi so pag abit ang nila to ay okay na tao galing wa tagali habuura na karang ayawa sa punerarya so daya no hay ka panawagan kita ro ni karang pamilya no ni Anselma Alejandro Takod no italagin man wa ibahay nga mabudigan sanda ah pinansyal eh pwede man ninyo karon nga may ana man siguro nga
0: okay, post ko man oo may ana man nga post
3: ikas, no gabi aware lang kita no sa mga scammer base ba kung idata no ag like pero atong karang ma OTP di kita to ni share no sa atong karang sa mga strangers na tong ginatawag sa mga buot kilala no katropa nga anyway no ko abos tong karang oras din ang karang dati pong karang mga report sa pagsikir na tong mga police station yung alas tong karang probinsya na karang report magaling sa kalimu PNP ako si Katropa Chris from Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva. Mga katropa. Anyway, good morning na kay Al John Derilo Navarro nagapamati ang shout out man una ka na sa may barangay Pulo Banga exciting
2: exciting yan. Pilipinas
0: sa Roel Junior Barbershop anyway no may drop box kita una karon na sa Roel Junior Barbershop sarong raya karang Santon and XFM libo-libong pa premium mga katropa halimbawa kung may mo karang sang kabanigit Santon Gold Capsule or sang kabanigit premium D3 Soft Gel Capsule or sang kabanigit Turbo Food Supplement for Men kung wa ka ron, but may imo karang lima ka man sa Saint Santon Gold Coffee, pwede na ra. No, nga imo karon niya entry. Every week, you can win 3,000 pesos, ha? Aro paghimuon isugod sa white envelope with your complete name, address, contact number, agrong signature ag konsasiin mga katropa ihugog no sa aton karaga drop boxes sa Royal Junior Barbershop una karon sa Poblacion Bangam may aton una karon na ro aton karaga pick up every kada Webes no nga adlaw mga alas 9 and then yaman sa Parmasya Gomez ha, una karon sa Kalibo Shopping Center kada Biyernes raton karon niya pick up time una mga Friday 9 AM man mga katropa. So pwedeng-pwede ninyo no ihugog ra inyo karon niya mga sobre or magapit ka moya karon sa istasyon naton iya karon sa Experto Road Tigayon Kalibo. Katropa no ginakugabos na gid kita no sa checkpoint aton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Sa mga katropa naton nga nagatutok pinagi sa aton karon yung Facebook live. Good morning.
4: Good morning.
0: Bay klase. Balik opisina ha.
4: Good morning.
0: Aga sa mga katropa naton nga nakatsoni ina sa inyong karang tigsa-tagsa ka mga radyo abo-abo kara nga salamat. Baga ililiba magkakililita man kita karon at daw karang Martes. Aga mismo karo mga katropa sa aton man sa gihapon karaga programa karon exciting Pilipinas nangin kay bahan aton partner technical side katropa si Prilkit Palmona sa sakay taton karaga patrola sa police report katropang Christian Villanueva. Sakay ni taton karaga station manager katropang Janalin Ascanio. Tatumlan karaga CEO President Dr. Remily Tooy. Kumandi niyo karoon niya naging kimbahan katropang Arar Colas. Karaga iwan, itmayalayad karaga gawin ito XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
1: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Merong kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biruin nyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc. Ano?
2: Eh, wala daw herbal doon eh.
1: Yun nga.
2: Yun ang problema. Mm. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot kung sobrang dami.
1: Mahirap-hirap pala sa tin.
2: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance, pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Salip na simple lang yung sakit mo. Pag-research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating po mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrition.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer, siyempre concerned sila doon sa sarap, mm-hmm. sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano mm-hmm. ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Mm-hmm. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, mm-hmm. alam mo kung ano, kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner. Mm-hmm.
1: Lalo na.
2: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer mm-hmm. na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong ika nga yung choices natin nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating mm-hmm. kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman mm-hmm. ng mga sakit.
1: Tama daw ka, no? So, yun na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga lingkod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamins.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag merong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya. Pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano? Kasi yung iba doc, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, detox natin. Mm-hmm. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos
1: Nirapan,
2: sila.
1: Oh.
2: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cost commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysin, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan. No? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganda rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc.
2: Mm.
1: Yung pala dapat bantayan no? din yan. Ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
1: Oh, tagal.
2: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag meron na palang nangyayari sa utak natin, mm-hmm. it can result to this epileptic episode.
1: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdobli ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdobli ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas papadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad ng nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming, maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun,
2: maraming mga tinatawag na neurotoxins.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi natin ito basta-basta mapapansin kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yun yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos,
1: dami.
2: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsua Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
8: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
10: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Samsung Plus Gold.
10: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
8: Samsung Plus Gold.
10: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
8: Sa Samsung Plus Gold,
10: di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
8: Samsung Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
12: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
13: Daig pa ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
14: Vision Next. Marami na ang natulungan.
15: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
12: Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa malakas na buto,
17: Premium D3.
16: Matibay na immune system.
17: Premium D3.
16: Proteksyon sa bacteria at viruses.
17: Premium D3.
16: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
17: Premium D3.
16: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
20: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy. Tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Mm-hmm. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
20: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mm-hmm. mas maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
20: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Mm-hmm. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan, at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha, if ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, doko, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, na maprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
20: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, mm-hmm. Kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Mm-hmm. Eh, ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, premium D3. Nako, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, eh, siyempre, eh, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos.
1: Tama.
20: Di ba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na, ano na yung katawan natin? Sira na. Mm-hmm. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
1: Kumbaga yun yung preventive maintenance mga ikaw na. Ano? O, so, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan. Ang ating pong Ultimate Trio, available yun ha? Sa mga clinics po natin, ganyan na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc. Ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
20: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
1: Tama.
20: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, eh, source ng first-class quality protein that are needed every day. Eh, maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, mag Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalitan na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga kabayan po natin dyan, yun ba nagkakaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi niya, no, gamot daw to sa ganito.
20: Oo, nakikipagtalo pa. Eh, alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon, gamot.
1: Oh.
20: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
1: Yes.
20: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes, tama.
20: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay, ah. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan, ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication. Ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila.
20: Yes,
1: dok, ano? Ang kinakailangan nyo lang is dagdagan nyo.
20: Galitan kayo ng doktor nyo pag tinanggal nyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kung baga parang sa pagkain, dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
20: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kababayan.
1: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
20: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng atin pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming information sa inyo kung ano man ang problema niyo pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok. Algie Bakla po. Thank you.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po muling God, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
21: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: mula sa XFM News Center Calipo. Ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa araw.
1: Maayad ay Agao, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligandao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antoinette. Headlines, Makanyad Light, Lunes, July 6, 2026. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sigaw pa ng balita, lokal, tatlong scammer, Iranian national arrestado sa Alta Bansa, matapos makadala sa 25,000 pesos sa Banway, Balete. Samtang 1.56 million pesos nga aga ita droga na recover sa dewang HBI suspect sa ginkasang drug bypass operation sa Banwa Manit, Alta Bansa. Katumani headlines, balita national, $2.5 billion nga investment na buo ni President Marcos sa official visit sa Canada. Samtang procedural issues, posibleng unaon sa pag-umpisa trial kada kay Vice President Sara Duterte. Manya headlines balita international pilang parte Colorado ginkasilar o fireworks display pangos sa pagagit wildfires sa na Ukraine missile at tinamaan ro oil terminal it Russia. Manya balita entertainment Beyonce nagpagawa it bagong kanta kadugan ita US Independence Day. Manya balita sports LeBron James gintama ginatawan da kon ginatanaw paro pilang NBA teams sa nga pagasay duman. Manya health news sa pag-expose sa mga gapsag sa gadget screen and test mag-edad daywang dag-on na posibleng magresulta sa long-term brain damage.
0: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Ag sama detalye man balita lokal, larit magkatong ni Santon Vitamin C. Arestado tatlo ka mga dumuhoong ginaligar gakot sa pagpangluko sa pila ka individual ag negosyante sa Aklan agapit yung mga probinsya. Tatlo ay puro mga Iranian national nga ginakipan isang ka 35 anyos ag 57 anyos nga gaki ag 48 anyos nga babayi. So sa sunog kay Jetro Jed Roberto nga natigayon yung buoit mga suspect kanaro 18,000 pesos matapos roserit pagpangutana angot sa itsura it Philippine money. Second rise sa pagpangkandate sample at 500 pesos hastad sa naabot sa 1,000 peso bill kung sa inana man niya ginpakitaan. Nagabot si Gon sa 150,000 pesos ro anang adaga nga kwarta ko ratong at siyempo magod na kataga na kunta rin ibayad sa pagbakunan ng baka. Apang uli kung si Gonanda na tupang daan na biktima sa handa itpagpangsadisi matapos nga nakapanaw Gon mga dumuguo sa kaya itang kasakyan pagto sa direksyon itbanga.
2: Kita bro, dalar ka ba? Abo, ano ba? O, nakasubre. Tapos sa gimpak, kita na ka. Nagbuhin mo isang panig, tapos yung tao nakakon. Tapos si Binato yung dumatay. Kaba na nabi ka ako na yun, Christmas ko, no? Yung kapit, Pasko ka to. Tabo ka to na yun, ay. Pinbunat umando, ano? At natong $1 nga to, umankang. Tapos nagpangayon mo ka ako ni Ir, anang 1,000 bill gumat nga to. Wala kabukas agang bagag, tapos kita nabi ang bagara nga. Kababot ang kwarta, dil, mga 150 siguro ang dala.
3: Inog ano ninyo kung tayo?
2: Inog bakal namon, ay. Ninko utatahin, mambawit ako na itong ibahan nga. Yung ibawit abit manaro, andang ginahugag ba? Anong pagkilos ba kamon? Ibat ah. Pero nakakuot abit imaw. Pero imaw abit ang kibahan niya to, ay ruga istorya, di ka nakilimbayit ah. Parang ramon baga nga sa isip, parang di, wa kapokos kwarta, kaya rin natabo. Nakapat, nakamunot ako ng kibahan niya kung siya nga. Manay, jo, ibat ah manasan dahay. Magambayit na itong akuan, pagbuyot ako, gulpit ay mga pan, dumuragan. At sumakay sa sirakyan, ay nakapan ang cellphone. Nabidyon ko na kumuta to. Galing ay nakaliko tabi mo. Bumalik mo ay torsion na pabanga. At kadasig ay mauhay. Tumbang ito na mo nga budol-budol. Apat sa dapat may unga tabi sandaro.
3: Gawin mo gimbuhitan yun na tayong kwarta. Pero pag huyap mo kuwang uta.
2: Oo, kuwang ta ng kwarta.
3: Pila?
2: 18.
1: Si Jetro Jed Roberto Sambilog sa mga biktima at Iranian national sa anuman niya pagpayag sa piyag nga parte madag-on niya naresto ito balat at PNP rutatlong dumuho matapos sa hugot niya koordinasyon sa mga kagapit niya kabanwahanan. Ipayag ni Police Tanan Tracy Bulanon officer in charge at balat at municipal police station nga nabilog ro operasyon matapos magreklamo rasang kanegosyante at baboy nga biktima at tatlong dumuho. Kapit sa 25,000 pesos sigon runatigayon yung buo ka na it mga suspect. Dugang pa ni Bulanon yan na tiyempo nga may ginapatigay niya simultaneous sa checkpoint. Rason yung sige dasanda ng pag-angot sa Alta Basag Banga PNP kakipun o pagtawad description niya itsakyan niya gingamit itatlo. Mataliwan siguro 20 sa 25 minutos ay nagtawag ro Alta

0: abas PNP matapos sandang maka-intercept it kaparong sa Kiana. Ila maragid agto na ipalete PNP kay bahan ro tagriklamo og dikaragin kumpirma nga sandaro nagpang-scam kana. Nasayuran ni sa Kiana gingamit it marayay halin pa sa car rental sa area it Luzon. Sa magkaroon, una sa kasudiya at balate PNP ro tatlong Iranian national ag posibisandang magpangatubang sa kasong TAP. Samtang paday mara pag-agabutan it mga taong na biktima it tatlo.
1: Pambilog ko tabi nakagtuya ro kung kinat nga rin. Antoy mo, yasir man na sir, buwan taman ako kwarta it mga Indian national. Sino mga kong Indian national, may sakyan man na san sir, describe na ro sakyan, it number, agan ng description it mga foreigner nga ron, tatlo kung sanda, sabilog bayi, at dayuang kagaki. Pero hindi na namasayran kung pagto it banga o kung pagto at tabas, ay akong inubra. So pala dito nga to nga tayo may simultaneous checkpoint. Tintawagan to Rubanga Police Station ay ito sa naga checkpoint. Pag para sigurado, base kung bumalik, pati ito Altabas Police Station na pari ang ginghambay kanto description nga kung may maura, parahi. After mga 20 to 25 minutes, nagtawag ro Altabas MPS nga may na-intercept sanda nga makarang siyakyan ago sakay ay tatlong
2: same kapunir. Same day pagkabiktima sa taya karang anumang kuplainan.
1: Oo, gin-contact ko ro biktima para magsunod naman mo sa amon nga patrol pag agtunan ito sa Altabas. Pag abot ito sa Altabas, ito na confirm masandagin man do ano na nagloko ka na, nagbutwarta. Pag di ka to manasairan nga ro plaka na nang ginhamba, gin-mention it biktima. Pag-usot ta, gindaga iya ro sa police station do ano, dengan nga mga suspects. Ipag abot ang iya may nagawagat ito iyang mga tao, galay mga biktima man. Dahil ro sugod imo sa mga elements, itip, may itip natong upay ng kaso.
0: Police Lieutenant Tracy Bulanon, officer in charge at balate PNP sa anaman nga pagpahayag.
3: Express balita sa gahoy.
0: Agsapusan man yung balita lokal, arestado ro dewang laki nga ginakabig nga high value individuals hugon HBIs matapos mabakans ang kasasyed suspected shabu kabaylo at 4,100 pesos sa poblasyon Altabas kahapon Hulyo 5. Mga subject persons nga sanday alias Nonoy 34 anyos ag si alias Dudoy 46 anyos pang residente Troa City Capisa. Sa pagrequisite mga otoridad na recover kay alias Dudoy ro dugang tatlo ka mga sachet suspected shabu nga nakaputos sa tuwalya. Samtang lima pang sachet na recover kay alias Nonoy nga nakaputos mataas sa tape ka Kipro drug paraphernalia. Ang tara na recover man dugang ro dugang bulto it suspected shabu nga nagabot sa 27 sachet sa suod sa kanya ginagamit mga suspect paagto sa Banweight Altabas. Sa kabilugan nagaabo sa 35 ka mga sachet suspected shabu ukon katumbas sa 230 grams ro na recover sa mga suspect ang ginabubantang nagkakalgayit masobra 1.56 million pesos. Gidayo man ni Mayor Danny Rifol Jr. madag-on yung operasyon ni Tigintingog mga pwersa at PDU Aklan ag Altabas PNP. Sa inray siguro pinakamabahong ang naging transaksyon sa andang banwa. Nagsibahan man italkalde nga masaming ginagamit yung meeting place at mga pusher ro Altabas bangod rin nagkaserbing border halin sa kapit ng probinsya pasuhudit Aklan. Kamanaman nga ribang supply illegal nga droga ay maghalin sa area it Capiz.
4: Surprise siguro sa dayari pinakabahong transaksyon nila sa Banwa at Altabas. Bukod at singkiri, kundi abo. Siguro dahil 24-7 sa narang transaksyon nila sa Altabas na binitli ay na dakop sanda. Siguro na abo pa siguro ng mga iba karoon yung mga ginatawaan nanda na binahugat pa siguro. Ngani ay earlier ay na dakop, no? Ako nabi pag ano may medyo Altabas sabihan na nga target, border mo from Rapis to Kalibo. Every time yung mga suppliers ay from Capiz. Ever since, doon na akong sa mga report, especially from PDEA, ang sa amon niya PNP.
0: Si Altabas Mayor Danny Rifol Jr. sa naman nga pagpahayag.
3: Express, balita sa gahoy, balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dardamala size 21 saga. Ang sumalitali mga balita, national nga tamangkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nagkabaoro Pilipinas at kapin sa $2.5 billion nga guide investment commitment sa halin sa mga Canadian company sa patagit pagmina, enerhiya, IT, ag business processes sa management, ag digital economy. Pagpagawa ni President Bongbong Marcos Jr. na sambit yung investment nga mabaho nga bulig para mas pang mapaumwaro ekonomiya it Pilipinas. Sa sidelines, ito ang official visit sa Canada na kipagpuong ro presidente sa pilang dagkuhan niya kumpanya ag nga nagpahagit interest nga mag-invest sa nasyon na. Ipagmahan it Malacanang nga padayon ng negosasyon para sa posibleng free trade agreement at Pilipinas sa Canada para mas pang pasanyagoro ekonomiya it tewang nasyon na. Dito lang kahiman sa pagbisita ni PBBM, posibilidad it artificial intelligence hubs ag training centers sa nasyon agud pabaskugon ro training sa AI workforce. Gidayon presidente ro padayon niya supported Canada sa rules-based international order ag UNCLOS gabigon sa issue it South China Sea.
3: Express balita sa gahod.
0: Ang tapusan man yung balita, national, posibleng pag-ayuson na nahirap ilang kamang motion ag procedural issues sa unang adlight impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. So kay House Prosecution Spokesperson Ace Barber, kinahangan niya maging solido o paghuwag i-trial ag masigurado nga awayt anuman niya procedural lapsas o kung legal nga problema para maging tayo yun. Napag-resolbaw kung pag-ayo sa anay sa pilang procedural issues sa importante nga tikang antes umpisahan o pag-presenta it may ebidensya at testigo nga posibleng ipatigayon sa mga masunod niya adlaw. Kapag Barber's planning tanan yung mga prosecutor nga mag-atendara sa unang adlaw at pagpamati ka ibahan ng mga bagong private prosecutor nga uwa pa nakapasugod it entry of appearance. Nagawa niya mag-umpisa na trial contra sa Vice Presidente Macaunia adlaw it Lunes ag ginauma niya magabuhay it masobra pitong buwan. Sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagabalot 61.41 pesos.
3: Express, balita sa gahod sa international. Balita sa international.
0: Ag sa maditalimant balita international nga tumangkaton Santon Plus Coffee. Bilang ka mga fireworks display, ro temporaryong ginkansela sa Colorado bilang kaparte at US Independence Day pang sa pag-agit wildfires. Right, Colorado Springs, Douglas County, Arvada, Durango, Agbo. Pinakabag-anit mga rayo mabaskog ng hangin at dry conditions sa lugar. Nandunduman niya kung Hunyo 27 ay may tatlong bomberong namatay at daywaro na ninahan bagot sa mga pnagon yung wildfire sa border Colorado at Utah.
3: Express, balita sa gahod.
0: Ang balita international, tinamaan it missile at Ukraine nagpangunang oil terminal at Russia sa St. Petersburg. Ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ro nasambit nga pag-atake. Sa uno pa si Ukrainian President karayro nagapangunang infrastructure nga nagatayot mabaho nga kita para sa giyera itra. Magwas karati namaan mananda ro naval base it Russia. Tatangin patagman ni St. Petersburg Governor Alexander Veglob nga ro andang syudad hay sa idamit massive drone attack.
3: Express, balita sa gahod. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sumalitalimant balita entertainment kanto mangkato ni Premium dito. Nagpagawait bagong kantar American singer nga si Beyonce. Indungan kararo pagpagawait kantang Morning Dew kon Dunk sa pagcelebrate ika 250 years at US Independence. Pero unang kanta na nahalingkat ipagawa ro 2024 album nga Act 2 Cowboy Carter. Tapos ka na sa Johan mga fans ka rin, Bay Hive, bangod sa mga nagtaliwan ni Domingo ay may una gawa niya papiyaw ro singer sa mga social media account.
3: Express, balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa maditalimant, balita sports nga tumangkato ni Turbo that are food supplement for men. Natanaw pa ni LeBron James sa pilang NBA teams ang posibleng masayduhan kasundin ang paghalin sa Los Angeles Lakers. So sa agent ni LeBron nga si Rich Paul, ginatunaan ni superstar forward o tanan ni options agrumagi epekto kara sa anang karera. Bukod nga mang sigon simpleng pag-usisa o ginahimo ni LeBron, pao nagagamit Sunday at whiteboard at pointer, agod niya makita o maging epekto at desisyon ka kipro plus and minus sa kada sitwasyon na. Matapos maghalin sa Los Angeles na pugo sa 12 ka mga team sigon, rin nakipag-angot gon sa agent ag nagpahag-interest nga mabuo ro 4-time NBA champion. Iban sa maging nakonsidera sigon ni James, hirumag kupunan niya presenting ako sa dagkuan niya trade ka pero pagsugod ni Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers. Pa sa mga team nga anang ginakonsidera hero Cleveland Cavaliers sa Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Golden State Warriors ag iba pa.
3: Express, balita sa gahod. XFM Health News.
0: Ag para man sa Tocarne Health News portion. Samtang ro teknolohiya ay padayon ng kaporma it aton niya adlaw-adlaw nga kabuhi may isang kabag-o nga pagtuon nga nagapahayag it pagbaga ka angot sa epekto ra sa pagbaho it mga inuma. Pinapakita sa raya nga pagtuon nga pag-expose it mga absag sa gadget screen antes ka mag-edad it daywang dagon ay pwedeng magtugay it long-term nga halit sa utok nga posibleng mag-apekto sa brain development sa mga masudya dagon na. kung pagkarang posible rin magresulta sa problema sa pagtaot atensyon na maguyang ang memorya at kabudlay sa pagipag-angot sa ibang tao samtang nagabahuga. Sa pinaka-importante nga dinag-on sa kabuit sangka o nga roandang utok kay madali nga nagalatubo aga nagahimoy pundasyon para sa pagtuon, memorize at pag-control it emosyon. Sir, may mga pagpati nga white magain o kung makabulig man sa pagtuon o screen time para sa mga inungag na tawaan at punta at mga eksperto at importansya at personal nga interaksyon at physical nga mga aktibidad.
3: Express, palita sa gahong.
0: Oras mga katropa Philippines sa dartama na size 28 sa aga. Agrimo mga balita, tipon bilog ng puwersa at Acts of Farm Network Philippines, 96.5 kalibo, makanyadlaw kita at Lunas, July 6, 2026. Agrimo mga balita, Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, at Premium Dignity. Vision X Plus Softgel Capsule, recapsule lang para guide sa ato yung mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Mga produkto at Yes to Health Incorporated Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, a Clear Skin Glutacoyx. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaru, Express Balita sa Agahot.
5: XFM
3: mga katropa, excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: System Pain. Ay, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan kalagayan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na.
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
17: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad pud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
15: Yagar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
17: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:42 sa gahong.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa!

0: good morning.
1: Good morning.
0: Maaya dahil nga gahon banwa, maaya dahil nga pagpropamati na bullseye na kita.
1: Bullseye.
0: Adlaw nga Lunes sa pizza size buga ni Julio o July. Iyan kita sa Dagon 2026.
1: Bullseye.
0: Pagunutan na dato na nga pag-welcome kinyo banwa it maayad-ayad nga gahon. Maayad-ayad na nga pagpropamati sa mga katropa naton samtang nga nagapupahaom sa trabaho. Nagapupahaom sa eskwelahan. May opisina, may klase, makaroon nga adlaw it Lunes. Yani magamat-amat na kita. Kapi-kapi ang anay, mag-o-exercise at din magpupaligo. Magpupamahaw mo ka na miton ragahon. Morning nga sa mga kaipingtang mga kaprobinsyahanan, probinsya it Kapi, Santike, northern part it Iloilo. Lomblon, Masbate, iya sa may southern part it Mindoro.
1: Good morning!
0: Ugan nanda ka ng mga lugar man asaw-asaw. Good morning man sa aton karang magmanghod nga nagatotok iya sa probinsya Itaclan, Islayt, Boracay. Nagapopahaom na rong iba. Iba nagapauli pagangalin sa trabaho. Morning.
1: Good morning.
0: Sa mga tricycle drivers naton iya sa kabugusan nga probinsya. Mga nagabiyahe-biyahe naton nga mga sa transport group. May hinihinay yang sa biyahe ha. Ibang mga karsadahon madudanlog, nagasawasaw, abikina, nag-ugan-ugan.
1: Oh,
0: dapat ay maghinihinay. Medyo takbong pugi lang mga katrupa para makalikaw kita sa mga diska. Okay. Okay, mga nakatutok man sa aton nga online, sa Facebook Live. Una sa XFM Calibo 96.5. Aton nga YouTube channel, good morning.
1: Good morning.
0: Aton nga mga suki, makaroon nga mga OFW sa abroad. Mga balikbayan niya sa Pilipinas.
1: Good morning.
0: In man nga party in Pilipinas, good morning. Basta may mga aklano na nagapropamati kita. Morning ha, sa mga nakatutok online. O si Marianita Ritinho, good morning.
1: Good morning.
0: Ay Rosa Villanueva. Shout out kita sa pamilya It Villanueva. O na kay Jimmy La Chica, kay Rolani Navarra, kay Madam Waray, at kay Adara, sino na? Iba Joy, Villanueva, at sa Villanueva family. Good morning. Nag-propamati na makaroon nga agahon, no? Kaya TJ Noynoy Igtanlok Noy, good morning, una sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Naka-highlights makaroon nga gahon si Noy. Morning, Noy!
1: Good morning!
0: Mga kayampod Margie Ascanio nga nag-monitor.
1: Good morning!
0: Morning. Gracil Isuga Kahilig, good morning. At sa aton nga mga katrupa, una sa Kabayugan, Malinaw. Kaya kita nga pag-propamati, ha? Ay kay Mama Jana Magno, Ma'am, good morning.
1: Good morning.
0: Naga-monitor makaroon nga gahon ha. Nasa Rianas.
1: Pusat.
0: Yung paboritong pagkakan, yung mga kagamitan sa sulit panimagay. Oh, nasa Rianas. Good morning.
1: Good morning.
0: Siyempre sa Magno family. Good morning.
1: Good morning.
0: Naga-propamati makaroon ka rin nga gahon. No, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Okay, at Indin Gali, ha? Sausa, good morning. Enong Charlie, monitor man, nagkakapi-kapi ron.
2: Ayaw ba?
0: Magpaugas-ugas, tarabisan mga migamig daraga. Di ba nung Charlie?
2: Ayaw ba?
0: At makapi-kapi din it, Santon Gold Cup.
1: Good morning!
0: Good morning! Yung Lanelda Marcelino, nga nagkakapi-kapi man, samtang nga paugas-ugas man ni Maura.
2: Ayaw ba?
0: Exercise. Kay ng Glo. Good morning!
2: Ayaw ba?
0: Ito pa na. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton ka na nga pag-iliba, makaroon ka na nga gahon. Oy, good morning man na sa Ayasi Imprinta sa Banga. Nag-monitor man, makaroon nga gahon ha.
1: Sir
0: Archie Tihada, mayad kita nga pagkapi-kapi. At sa mga staff, it Ayasi Imprinta Banga. Transman na sa Kalinog, sa Iloilo. Iya sa Antique. Good morning. Ito nga patahian it inyong mga uniforme sa mga jersey. Basketball, pang-opisina. Ito nga muna sa Ayasi Imprinta. Sa banga.
1: Good
0: morning kita ha, nag-monitor makaroon ka ito. Sa ito makaroon nga pag pangalagad na banwa,
1: ay
0: makaroon nga adlaw, rung mga bubantayan nga senaryo. Abo rung mga bubantayan. Pero mga tanan, kamukarakon, kamusta ro aton nga dagagan it panyempo. Sini magbuhay aton nga gabasyada kinyo rong aton nga pag-asa. Kasi sa dagagan itdaya karang bagyo. Bagyong Bobby ro anang international name, no? Itdaya karang bagyo. Pag-abot niya sa Pilipinas, imorahay pagatawgon yun naton nga si Bagyong Inday. So yun. Now, makaroon ro bagyo nagapanagasa sa mga isla una sa may Pacific Ocean. Pila ka isla na ron eh. Sa Saipan, Mariana Islands nga makaroon matinding hagupit. Roana karang ginakuan ito eh, ginaagyan eh. Sa mga isla nga mga katropa, di karang sa may Pacific Ocean, no? Sa dagagan itdaya karang bagyo. Now, ro sitwasyon makaroon, ginakonsider na imo nga super typhoon. Pinakamabaskog nga klase it bagyo. Mga katropa. Ha? Sambilog sa pinakamabaskog nga bagyo sa bilog nga kalibutan, dudaya karang bagyong Bobby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, wapaya sa Pilipinas da. Una pa makaroon sa guwa it aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero ginabantayan makaroon it pag-asa, ginamonitor, rudagagan it daya karang bagyo. Yung bisan mag-inaling kapatbantay karang makagusot kita gihapon.
2: Ayaw, di ba?
0: Di ba? Gapos gilat na gihapon ron, no? Gina-expectar nga magasugod imaw sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, July 8. Now, ibaro pagsugod ang ibaro paglanpol, mga katropa. Masugod pa ang imaw sa July 8. Dipindira sa anang dagagan, no? Sa July 8 pa ang imaw masugod, pero wa pa ita klaro kung bagahay malanpol. No? Unagat imaw sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Now, kung makasugod na imaw sa aton karang nasyon, may ana karang nga pangagan nga bagyong Inday. Gundayon mga si Inday, ro bagyo, ro pangayawang bagyo sa bugan nga ita July. Ano ro posibleng epekto kara sa Pilipinas? Dero sa bilog naton nga mga pagatawan it pagpupahaom nga gid, no? Pero wa man gid it masyado kara nga pagpaton kara nga mga igmang. So, daya abi is gina-consider nga sa bilog sa pinakamabaskog nga bagyo sa bilog nga kalibutan, mga katropa. Ha? Ro bagyo nga ra nagapanagasa ito sa mga isla sa may parte karay Pacific. Aranay rong report it aton kara nga pag-asa sa dagagan itdaya kara nga bagyo kasi kung tan-awon mo roana kara nga sirkulasyon hagos bilog nga Pilipinas matabunan gida it nasambit nga bagyo, mga
1: XFM
3: weather update.
1: Weather update.
4: Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantay natin si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon. Ang lakas ng Super Typhoon ay umabot sa, o lakas ng hangin ng Super Typhoon, malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 kilometers per hour. Inaasa na ito'y kikilos pan-west-northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour. Kapag hindi magbabago ang galaw at direksyon ng bagyong ito, inaasahan na ito'y papasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin natin siyang Inday. Mababang tsansa na mag-landfall sa ating bansa. Itong sentro o mata ng bagyo ay lalapit sa Batanes area bago mag-landfall sa Taiwan. Ang pagbukso ng malakas hangin ay mararanasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito, ay maranasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9. Sa ibang view, inyong makikita, malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwala sa panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan po ang ating weather update at sa ating binabantayang si Super Typhoon na magiging si Inday. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yun. Thank you, kids. Atong ka na nga DOST Pag-asa, no? Bagantayan man da, ita, patiro Taiwan, no? China. No? Pasi pasakapay mo. Ano ro posibleng epekto? Iya sa Pilipinas. Makaroon, so far, uwa pa. Ita, direktang landfall, mga katropa. Masuod yung imaw sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi imaw mag-landfall sa pananawan pa makaroon. Although, may mga pagbag-uron, mga hugag, ito yung karang mga bagyo. No? Ag nakadipindi ra sa mga forecast, that's why nga, pag suod yung karaya sa Pilipinas, may mga update yung karon pag abot ita 11 o'clock ita agahon alas dos, no? Pero kung matindi yung kita, oras-oras may mga update. Now, mas mabaskog nga hangin gina-expectar kara. Ag matinding nga mga pag-ugan. Kasi roan ang kalimbawa, itaya ka nga dagagan it bagyo, is bagyong Karina ko 2024 na nagtuga it matinding nga pagbaha mga katropa sa mabaho nga party it Luzon. Even iya sa aton sa bisa. Kasi hinatak na rong habagat. Grabe tang hatak it habagat na katropa. It daya ka nga bagyo. No? At the same time, may mga storm surge nga posibleng magkinabo sa may area kara it Luzon. Now, posible pa nga magbag-orong dagagan it daya ka nga bagyo. Ag ana kara nga kun sin imaw madirek. So may posibilidad pa ani man nga posible magland. That's why nga ginabantayan makaroon ro mga weather forecaster, ro mga weather agency nga may mga knowledge pag abot sa insakto gid ang dagagan itaya kara nga. Kasi makaroon posible pa tara nga magbag-o. Posible pa nga magbag-o man ro ana kara nga baskog. Roana ka nga hugag una sa kadagatan. Kasi once na una pa mo sa kadagatan, matindi tagihapon na pagbuo na itpwersa mga katropa. That's why nga reminder sa aton nga mga katropa ro na nga dapat bantay naton ro mga report itday ka nga pag. Sa makaron, wa pagit it dapat gid nga kabagakan. Kasi wa pa it forecast nga abi dunya ni nga mag-igo Rosintro it bagyo iya sa Pilipinas. Pero kung malapit-lapit ka, kung una ka sa Northern Luzon, mga katropa, daya nga lugar, kapin paro extreme Northern Luzon, rong maka-experyensya it dayang kabaskog, pwersa it bagyong Inday kung magsugod ya sa aton karanga nasyong Pilipinas. Okay? So din ang mga bubantayin nga. Aton nga ra, iya, inaga, or sa Miyerkules matinding ugan, no? May mga paunawang karon nga advisory rong pag-asa nga base maabot kita sa yellow, orange, aga red rainfall alert mga katruparaton karang probinsya kara ita. Okay. Sa ato makaroon nga pag-aproba na yun, ato nga oras, alas 7:00 na. Dayang porsyon natin katon rin, Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay kamuron, ha? Kapi nga kabuhabo nga binipisyo, nga mabuura aton karang gawas. Simple yan nga paghigop-higop natin. Abo ta karon nga benefits, nga pabasko kita aton nga resistensya. Rumanami, pag-itabi sa Santon Gold Coffee Mix nga ra, may anara nga glutathione ag collagen. Yan eh, medyo manami. Para magtao ita pampakinis ita aton karanga panita pro glutathione ag collagen mga nagapabaskog ita resistensya wag nat side effects ha kasi may santon imaunda may malunggay spirulina ag garlic dayaro mga natural nga sangkap nga mabahog ang bulig mga katrupa kung nagainom kita adlaw-adlaw it Santon Gold Coffee Mix ha anara it Yes to Health Incorporated nga mga produkto ha mabakar sa mga butika sa mga drugstore ya sa aton sa Banuit Kalibog kabugusan nga probinsya kara ita Aklan.
2: Bullseye!
0: Sa aton nga pag-propadayon, uy, sa kabilugan galingaray, taton ka nga pag-ililiba, bantay ka mo hindi na. Rumatinding natabo nga drug bypass operation kahapon ita hapon. Sa Banwa italtabas. Rong kabilugan, sa bilugra sa pinakamabahog nga drug bypass operation iya sa may probinsya Itaklan nga umabot sa 1.56 million pesos rong market value ha it daya karang nga ginasugid or mga suspected shabu nga nabuog sa daywang ka mga high individual suspect ka or mga high value individual mga katrupa ha sa ginkasa nga drug bypass operation kahapon ita hapon makon mo taron kun uwa ma intercept ro raya kara agwa kun uwa matabo ro drug bypass operation kahapon ag nakagusot ta iya sa probinsya Itaklan na dispose gaban-gaban kabuabong bangag gumata mga ka
2: bullseye bullseye
0: ah matindi ta eh. Pero Rodaga, pila ta 200 ta kung may 250 grams. No? Kasi daya ka nga mga items ginasugid nga inugbaligya o tanana iya. May mga kontako tayo mo yas probinsya Itaklan. Oh, bukod niyang itan sa ibang mga banwa, basi kung gaban-gaban, diritso pa sa kurakan. Agraya nga mga illegal drugs, naghalin sa probinsya Itaklan.
2: Bullseye!
0: Bullseye! So, sambilog rokapis sa mga source nga ginabugaan itaton ka nga magmanghod nga mga adik ya sa probinsya Dakla.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Itaya ka nga illegal drug. Diba? So, amat nakagusot man una. Ginahamba man to sa probinsya Kapis kasi abo-abo nga mga entry point rokapis. No? Abo nga mga nagabuo, that's why kabuabo nga mga high value individual una. Oh, ag i-dispose man dayon sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan like iya sa ato sa probinsya Karitaklan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Imagine kat imo doon nga purple nga ron nga sihakyan, may daga nga 1.56 million nga balur it illegal drugs. Mga katrupa. Hindi na, roan na karon nga kabilugan nga istorya mga katropa kasi gintutukan ron exclusive kahapon ni katropang Claire Tiad ito sa may Banwa ita Altabas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oro, Provincial Enforcement Drug Unit aton karang Aklan. Pero paayag ni Mayor Dini Ripoll Jr. Saray karang drug bypass operation mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pinakamabahog nga drug bypass operation nga gipatigil aton karang Aklan. May tatlo ka mga scammer man nga mga Iranian national abay arestado tos Banwa ita si Indra sa Altabas or sa Balite. Balite tara doon no. Ha? Oh, wa ka tin excited. At sa Balite tara ang pagka kwan eh. Sige, indo na aturon na istoryahan kun ano ro istorya sa likod. Now, Haragon ro ginahugat-hugat itanan. Pero good morning anay kay paring Itzel si Spiniorita pare. Good morning ha. Naga monitor makaron karang agahon na. Ya sa aton karang pagpangalagad. Dodge Walter Miral, Dodge good morning man. Bata ta si Dodge sa.
3: Good morning.
0: Sa El Diponso, Bulacan. Ayan, good morning kay Manang Linlin una. Good morning.
3: Good morning.
0: Kay Divina Sobiaga, good morning man. Good morning ko no sa aton nga mga naga monitor mga klano no. Oh, alin mo ron sa ito mo sa Fairview, sa Q's.
3: Good morning. Good morning.
0: Kaya Toto Biron Espiritu Toto, good morning.
3: Good morning.
0: Naga monitor man, naga una sa San Isidro Paya. Good morning. Joms sa Batilo, good morning. Watching makaroon sa Manila. Kamusta kuno si Inday? Ato si Inday nagapa na nga sa pata sa Saipan.
5: Ayaw di ma.
0: Kay Mati Tornia ni, good morning. Thank you gina sa pag-highlight. Si datong karang programa. Kay Jima Tolentino, good morning man. Naga monitor man makaroon nga agahon. Dang Villanoy Badang, good morning. Watching from Makati. Ba, ingat mga katropa. Si Joms Atero. Naka-speaker pa ha. Una sa Mabilo, New Washington.
5: Ayaw di ma.
0: Nag-asa ka taro speaker na nasa Mabilo.
3: Good morning.
0: Morning na sa mga taga Mabilo. New Washington, Aklan. Marianita Ritinho, good morning.
3: Good morning.
0: Naga-tutok man, naga-propamat. Kapi-kapi nga ni ka muna. Now, mga katropa, makaroon yun ro umpisada. Makaroon adlaw, start it daya karang impeachment trial. Umpisa. Aragon, medyo madugo ra. Ro pag-umpisada nga ra ita impeachment kay Vice President Sara. Makaroon nga adlaw, umpisahan itsinado ro impeachment trial. Ag bukon yan nga banwa it ordinaryo nga tungki anay. Bukon yan ordinaryo ra nga bangayan. Kampo it prosecution ag dipinsa. Pati mga senador ka na maintindihan. Kasi seryoso nga challenge sa Senado. Sa ebidensya nga ginatanaw ag sa ikasarang it aton nga institusyon kunbaga mapanabat usang bilog sa pinakagamhanan nga tawo iya sa Pilipinas ag kunbaga rupanan awan itdaya karang mga senador is magiging patas sa impeachment trial nga magaumpisa hinduna karang. Kung aton tanawon, agbalikan, rung mga pasibangod sa Vice Presidente, masyado kumbugas. Alleged confidential fund nga rin, naging gamit nanda. Rung mga unexplained wealth, issue itself in. Ang ginasugid ka rin nga bribery. Agro mga procurement irregularities sa Department of Education. Ag rung pagpamagag kay President Bongbong Marcos sa nang asawa ag dating Speaker Martin Romualdez. Now, sa mga isyu nga ra, mataas ro interes kara it publiko. Di ba? Pero, kinanga naton nga tandaan, bukon pa it sintensya ra mga katrupa, bukon pa it guilty or wapan na actuate man ro Vice President. Daya tanan is complaint pagang akusasyon. Reklamo pagang agin sa Vice President. Akusasyon nga dapat pamatud-an mga katrupa. May kinamatarong man si Vice President Sara Duterte nga mag-usoy ta abogado eh. That's why may mga dipinsa una, pilangon. Kabo man na nga mga abogado makaroon. Agraya ka nga pagtanaw it mga ebidensya. Pero pagkontra sa mga ebidensya nga sa pananawa nanda, haywa nag-agi sa insakto man nga proseso. Hindi man pwede nga makonvict krobisan sin o man dahil yamang ginpasangag gang it politika. Ginpasangag gang sa opinion it publiko. Or kaakig it magtimbang karang nga kampo kasi nga ni may halo nga pero hindi man pwedeng obrahon nga bi pasangagon tagang rodeo process although may ina nga ginasunod nato ng mga geoprocess para makalikaw sa mga malisod nga mga pangutana sa raing issue. Rodeo process is pamaagi ron para magguwa rong kamatuoran ag hindi ron pwede nga takot. Mga katrupa. That's why nga, mabugat man rong papel it prosecution, bukod niyang man it bastante nga adlaw-adlaw mag press conference kita una. Mo magbinanat kita una it nang buyayaw or mag pina-interview. Or mamba soundbite baga man ang mga katrupa para maapektuhan turo sa pihak nga kampo. Kinahangan nga ipakita mga katrupa ro klaro nga mga dokumento sa nasambit kara nga impeachment. May matibay kita nga mga testigo. Ha? Agrong lohikal nga koneksyon it ebidensya sa kada pasibangod. Mabugat rong obligasyon mga katrupa nga ginapasan makonit dipinsa. Dahil yung mga abogado nga ni Vice President Duterte. Kung ginahambang nga politically motivated ro kaso, di dapat ipakita kung hamaan. Kung ginahambang nga white basihan ro mga pasibangod, dapat ipaagita sa insakto nga po. This is impeachment trial nga mag-aumpisahin doon na mga katrupa. Ha? Now, importante rin mga senador di karana. Oh. Nga dapat maghugag bilang mga senador judges. Bukon it kaapin, bukon it kaaway, or social media influencer yang. Dahil kinahangan it daywang dahil mga senador nga magbuto para makonvict or maactuit ro vice presidente. Ha? Kada senador may mabugat nga responsibilidad. Agbukon ara mga katrupa it intablado nga magdiskurso ka para magpasikat ka mag pahaom para sa mga masunod nga rang eleksyon. Oh, dapat magpamati kamot mayada. Magpangutana, magdesisyon base sa ebidensya, base sa layo.

naton rong presumption of innocence nga ginatawag sa raya kada nga mga tawo nga mga ginaakusa mga katrupa. Rusinado is hukuman. Di kada kun sa aton pa medyo kurte imaw. Bukont at entablado ra. Rukinahangan makaron bukont at sangag or ilinaway ka muna. Kundi rong kamatuuran nga igapaguwa naton nga patas. Klaro, ang kung may dapat nga manabat, may manabat. Mga katrupa. Diba? So, raya ro'y nampang eh. Dapat after kara mga presentation, mga desisyon at impeachment court, ag sa ulihi, after nga mapresentar tanan nga mga ebidensya, may bugot nga matabo mga katrupa. Rokada senador is magaboto guilty or not guilty. Ang pagabotohan, rokada articles of impeachment mga katrupa. Kinahangan rong 2/3 sa tanan nga mga miyembro at senado para masintensyahan kung may una nga dapat manabat. Dapat manabat si Vice President Sara Duterte. Ha? So ano rin ginexpektar nga magiging resulta? Oh, hay kung mamba na itong acquittal, siyempre, mapabilin matagyapon mo sa anak ka nga pwesto. Kung masintinsyahan or conviction nga ginatawag, matanggal sa pwesto o vice president. At posible man nga madisqualify sa pagbuyot it anuman nga mga posisyon sa gobyerno. Sana may mga future nga plano nga magpungko na. Depende sa maging sentensya it impeachment court mga katrupa. Now, tandaan yung naton, ngarong impeachment mga katrupa is bukon imaw it kasong kriminal. Rung tinutuyo kara, matumod ta kung dapat baga nga magpabilin sa pwesto rung sang ka mataas nga opisyal bisan nga nasintensyahan or ma-impeach imaw or mapawalang sala sa impeachment kara. Di ba? Pwede man yan makangkon it ng separado karang kasong kriminal or even civil case sa aton karang mga regular nga hukuman like sa aton karang nga korte. Kung nagakaangay ag bagay ngarong kaso is daghunta sa korte. Kasi kung di karangara, politika taray ng pangkare. Although iya sa Pilipinas, pag hinamba mong impeachment is parehong legal don. Ag political nga proseso mga katrupa. Dayang daywa. Nga aspito nga ginatanaw. Legal. Kasi nakabase imaw sa aton karang 1987 Constitution. Kinangan naton ng mga particular nga mga grounds like culpable violation of the Constitution. Di ba? Bribery, graft and corruption. Naron, sugod sa aton nga 1987 Constitution mga katrupa. Or any other high crimes or betrayal of public trust. Ha? May mga ginatanaw kita nga mga ebidensya, may mga hearing, may mga witnesses ang iba pa nga mga proseso pag legal kasi una ro nakasugod sa aton nga 1987 Constitution. Number 2 is politika. Ara ro masadya yas Pilipinas politika nga ra. Ha? Politika it's because iabi may mga nagaobra it mga nagapanguna nga mga desisyon. Itdaya kara nga mga ginpili nga mga opisyal. Ro House of Representatives, ro mga congressman, sanda ro nagadesisyon kung i-file ro articles of impeachment. O na, naghalin ro impeachment sa kwan eh. Sa House of Representatives, ginanoit mga congressman, ginbuto-butuhan nanda nga impeach si Inday Sara. Senado, ro Senate, ro nagasirbi nga impeachment court. Agro mga senador, ro nagaboto kung sintensyahan o kung hindi

0: di ka ra, siyempre, yung sa Pilipinas, may mga kalyado si Vice President Sara Duterte. May mga kontraman. So doon yung ginapananaw na nga dahil lataro matabo eh. Huwiyapan lata. Numbers lataro tanawon. Kita nyo, ginamat-amatan makaroon rong mga kwan. Senador it panakop. Pakulong. Tao kung ano matabo ka na, kung makabuto man sanda. Oh. Now, dahil mga politiko ro nagabuto, pwede nga ma-impluensyahan ro anda ka nga mga desisyon. Ha? Like, sa anda ka nga pagtanaw sa ebidensya, interpretasyon sa konstitusyon, agrong pananawan it publiko, ro interes it publiko, ro sa bilog man nga ginatanaw di ka. Gani kita nga mga pumuyo, may mabaho man kita nga papel kasi mag-inaconsider man kita nga magiging huwis kara. Hurado man, mga katropa. Ha? Sa aton yata. Sa publiko. Daw ginatanaw man right mga senador kung ano ro interes it publiko. Ha? Kung rong publiko is pabor nga mag-convict, gaban nga mga senador is masabay sa publiko kasi butuhan din sa natawag. Mag-abot ro'y eleksyon. Oh, doon ro ginatanaw na ton mga katropa sa dagagan ang sistema. Daya ka nga, impeachment trial. Na mag-aumpisa. Makaroon ka nga, hapon. Daya ang babantayin, umpisa alas dos. Ito sa hawag o tanong, basi hasta't pakaaga, patagani ron. Ano, ibang mga senador nga rin, hindi na yun, basi hindi na kanya. Mag-tanawin doon na, itaya ka nga, o mag-plaster na sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Pariwarin na Mangilog pari, good morning. Good morning na nagamonitor sa Ibahay, sa Laging Banwa. Good morning! Agapasyonot kita sa pamilya na nasa Purok 1, no? Sa Mangilog family, sa Laging Banwa, Ibahay. Agro mga obreros, itana karang bagay. Basan day bro, Jason Pirotso, agay bro Boboy, Rolly, agay Rex sa nga naka-bulls eye, makaroon ka nga agahon. Randy Santisas, good morning man. Nag-monitor makaroon ka. Good morning! Kay Mama Marie Chris sa Pulmonis, good morning. Gapas-shoutout ko no kay Edie, ag sa Alparo family nga nag-apropamati. Makaroon, good morning na kay Edie ha. Ag siyempre sa Alparo family. Good morning! Good morning. Nag-monitor makaroon ka aton. Si Jory Jorpo, good morning. Ang sister Gali, hindi imaw magpinaumang itbagyo. Inday. Aba, nagalimangod si Inday. Good morning! Inday manong pangagan. Abi, habagong kayo mo nga hindi anay mag pinalabi itpagka, ano yun, no? May mga kwan yung taraan ng...
1: Ayaw,
2: good morning!
0: Pero friendship matatap. Anyway, sa atong makaroon nga pagprobadayan, sa atong karang nga pagpangalagad, ay harap pagalis ang bilog na tutawan ita. May nag-trending makaroon sa social media, bago ko ibasya darong drug by bus operation nga kahapon to sa Altabas, ha? Matinding drug by bus operation. May nag-trending makaroon si Antinyong Claire Castro.
1: Ayaw, di ma!
0: Ito sa Canada, nagbisita ra aton karang nga presidente. No? Si Yossi Castro, abahay, sambilog sa mga kwan. Nagmunot man kay President Bongbong Marcos ito sa Canada. Ha? At siyempre, para makita man o senaryo ag may pabot sa publiko. Huwag gina-expectar nga may mga OFW or mga Filipino community nga nag-a-star sa Vancouver, Canada, mga katropa, nagprotesta sa guwa. Kunsiin, di man sa Jollibee nga na ito sa Canada.
2: Good morning!
0: Ha? Una ro grupo nga ra it mga rallyista. Migapon yung randa ka nga mga gamit, mga katropa. No, nag-viral si Claire Castro. No? Ginbatikos imo mga katropa, it daya ka nga. Tanan, inambagan yan imong pangit. Pa, kung tanan-tanan nyo itang mga kwan eh. Ha? Although, yung kumpirma na nga, imaw to. Kasi, makaroon abi, sa panahon naton, malisod na gapati sa social media, basi kon mahambat, akita nga AI taray.
1: Ayaw,
0: pag yung kumpirma, ni Palas Press Officer Yusik Castro nga imaw. Re-involve sa raing insidente ito sa Vancouver, Canada. Kasi ginsundan imaw ang ginakonsider na tagani nga ginharas it mga grupo, it mga Pilipino sa Canada. Ha? Si Yusik Claire Castro. Oh. Kasi may planot asanda nga mag-shoot it reels kuno sa Canada. Para sa kampanya man doon para kay President Bongbong Marcos sa mga reels ito. Oh, wa man giminsyon kung anong grupo ro nagprotesta nga ra kasi ginsinggitan imaw nga manakaw, malita, BBM resign, pangit ka. Anan yung mga kwan ito, anti-Claire. Kaluluoy lang ang mga Pilipino. Ito gani mga Ilunggot aron mga nagprotesta gaban eh. Kasi may mga tuno. Anan grabe ta nga mga pag kwan kana sa mga Tagalog pay panlalaki. Obra si Claire Castro mga katrupa. Ha? Now hararo plastada. Ipabati naton rong pila ka mga porsyon sa pagrally it mga tawo and then nasipkatan si ayo si Claire Castro mga katrupa. Shoot it. Pala kami trails nga ra galing harat na tabo. Abi pamatian naton mga katrupa.
1: Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung President natin, patuloy na investigahan ang flood control.
2: Face to us.
1: Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya kamay kayo.
2: Magdadakaw.
1: Mahiya kayo sa pera ng
3: bago. Ayan, si Claire Castro.
2: Because you're a liar.
4: Sorry.
2: Ma'am, you are a traitor.
1: Sing ganama,
2: you are a
1: snake. Inumbana na po, sing ganama ko ba pa sa inyo? Pero tani ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please.
2: What a cry baby. What a cry baby.
3: Nagpatulong ng pulis si Claire Castro. Nagpatulong ng ano? Nagpatulong.
5: Bullseye.
3: Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
1: Please.
2: What a cry baby.
1: Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
6: Okay. Lang mukha.
3: Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines.
1: No, we are not violent.
0: Okay. Grabe ito. Viral ta, trending tara sa bilog ng kalibutan. Daya ka na nga mga video statement da, mga katropa. Si Auntie Claire, si Yusik Claire Castro, may sabata. Sa reng natabo nga rakana ito sa Canada, mga katropa nga gin, sa rata pagpati, kinuyog takunin mo. It mga rallyesta nga mga Pilipino. Nagaban yung mga Ilunggo eh, Ilunggo speaker. Para pamatihan tara, anak ka na nga pagsabata, mga katropa.
4: Yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver.
5: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, si tinanong niya ako, ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh.
4: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
5: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, okay na, usap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
4: Thank you.
0: Tao, doon ro scenario no, nagtrending tayo, viral ro video na tabo na mga nagpabulig sa pulis, pero ro sige mong ro sa batyat at pulis rights aman na ra it mga tao nga magrally ag rights man na nga depensahan man si Claire Castro kung inkaso gid man nga may mga harassment nga nagakayanabo. Kita mo kalma lang sa pulis, neutral atas kita kuraan na nga agin na obra. So gabante man naman kun basta wag at sa kita no. Sa Canada, open matabi. Kung mag-wilga ka mat-imo na, mag-rally ka mat-imo, what problema sa mga otoridad, mga katrupa. Basta, huwagang itgulo.
7: Bullseye!
0: Bani pa rin, silkugang pangani yan, Auntie Claire.
8: Ayaw, di ba?
0: Sa iba, binabato pa ng bulok ng kamatis. Kasi, muli na pa rin sila, nag-monitor mga ron kato. Thank you, Gida, sa pag-tutok mga ron. Now, sa ato mga ron nga, pag-probadayon, mga katrupa, madali ang alas 7:32 na. Raton karang oras, aton makaroon nga pagpropadayon dayang porsyon. Aton na katon it's Santon Plus Gold. May mangosteen, may ampalaya, malunggay, garlic ag spirulina. Ginapabaskog raton karang resistensya. Ginalimpyuhan rung aton nga gawas ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi rung blood sugar, nagabulig suporta it aton nga tagipuson. Manggaranon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad it aton nga selula sa gawas. So, adlaw-adlaw, mag-inom it Santon Plus Gold. Kasi daya, imauro nag-tao it protection. No? Hindi takinangan nga, big, gabagatian nyo takita mo, pa takita may inom. Makaroon nga healthy kita, dapat diridiritsuhon naton dun. Nga healthy kita, permi. So, imauro ro nag-apugong, nga para hindi kita madutlan it bagatian, kung adlaw-adlaw nag-inom kita it Santon Plus Gold. Produkto ra it Yes to Health Incorporated. Mabakara sa mga butika, yes may banoy kalibo sa Mercury da, sa so, Santon Gold Santon Plus Gold mga may kwan man na, may Santon na Santon Plus Coffee Mix man una available kita. Tanan nga mga produkto it Yes to Health Incorporated mga tropa. Okay, sa aton makaron nga pag padayon, sa aton makaron nga pagpangalagad. Ara anay aton anay nga i-plaster kinyo rong daya ka na nga drug by bus operation eh. Nga ginpatigayon, itaton ka na nga provincial drug enforcement unit, itaton ka na nga Aklan PNP. Daywa ka mga high value individual. rong madinagag-on nga naaristo it aton karang nga mga kapulisan. Ha? Naaristo gid ro daywa nga nga mga kwan. Nabuog sa baybas may kwan nga nagbaligya worth 4,000 I think, 4,000 plus. And then gin search, pag search sus Mario Sip. Pati rong sagakyan gin search man mga katropa di kara nabuog. Rong maabo pagid nga siya bu. Worth tanan kabilugan is 1.56 million nga balor ita siyabo mga katrupa. Imagine ka, kung na-dispose ra kahapon, kasi makaroon ka buabong bangag iya sa probinsya Itaklan. Aww. Ha? Sa kabuabo, basi daghon por iba karas burakay. Naroon. Now, kung uwaro, bypass operation kahapon nga ra, kabuabo nga ma-dispose or mabaligya iya sa aton sa probinsya Itaklan, it maura kaabo man nga illegal mga katrupag. Sa bilog, sa pinakamabahog nga nagambat it aton karang mga otoridad mga katrupa sa drug bypass operation niya sa aton sa probinsya Karitaan. Pusay! Sa may banwa Karitaan. So matindi nga nadakpan, no? Mga high value individual. Oh, pag search pa sa kutsi, di ka rin na-discoverhan nung kabuabo pagid nga bulto itsya ko. Mga katrupa. Since si Auntie Claire, una, no? Kasi kahapon, sa bilog imaw sa mga nagtu... eksklusibo kita gani galiman, nga imaw ito. Ro nagmunot sa nasambit ka nga drug bypass operation mga katrupa sa may area Karait Altabas. No? Nga... maurat na kakuan eh. Kabahog. Iba kata, mga simple kata ng mga drug bypass sa operation ng mga huwag matagal nag-expect na kasi ano mo lang ang binang probinsya at Aklan eh. Hagos, agagyan malang man. Ita, aton ka nga mga nagabaligyag, nagadil nga ita illegal drugs, no? Pero kahapon, gitutukan ito na ni Katropang Claire sa may area Karait Altabas. Katropang Claire, ano plastada kahapon ito sa drug bypass operation nga gimpatagiyon?
7: Katropang dyan, no, kahapon, naging madinagon ruging kasangara nga drug bypass operation sa pag, sangka ka joint operation, no, it PDU Aklan, nag Altabas PNP, apang rayag dahil, naging pangalimahan, ita PDU Aklan, aga, naging ano pa nga ni, mabuhay ro, ano katropang dyan, transaksyon, no, ay, madyang, may kumailap, raya karang mga suspect, ag, sambilog, ataro, anda karang, sambilog, ataro, anda karang katropang dyan, niya ginamonitor, dayang si alias Dudoy.
0: Asambilog ata.
7: Tapos, minko nakibot lat aman, naro, raya ang ato mga otoridad niya, nakasagakyan agali, agdaywag ita nga ni katropang dyan, dapat nang sagakyan.
0: Awa ka ginexpecta ro sagakyan nga raya?
7: Sambilog ata, gitabi, na ginamonitor nga, or katransaksyon kay istorya si alias Dudoy at tapos, nagpahayag nga, may kaibahan ni mga runner, may mga makaroon na bigay information, no, katropang dyan, edo gina-monitor pagitangan ni Karahay, may ano pagida, may mga kaibahan pa, no? So minko naging critical man niya ni kahapon ro ano nga ra katropang dyan, do operation niya ni minko nagbuhay-buhay antes nga gubusan niya ging kasaraya karang transaksyon kay man masyado mo nga critical man sa ato niya mga otoridad ay nakasagakyan na bi katropang dyan ro ray ka mga suspect aga may mga posibilidad niya ginatan-aw ro atong otoridad niya basi hindi magpanaog it sagakyan agbase
0: kasi ano ray bypass ray
7: yes
0: buta bago nay gabaligya imaw may nagbakal may
7: yes.
0: Acid
7: habakan no habakan eh habakan matasanda so ro ginatan-aw pa kala tumong otoridad kapon basi kargado pa sandar at mga armas
0: sa bilog ron nga ginaconsider abi kada operation it police
7: yes oo so naging madinagon mat araya karang naging kasanga drug bypass operation
0: pero paano napapanaog sa sagakyan sandara
7: Ruyun do no ano katropang diyan na pag-abot abi sa area hay nag-ano taman na namatasan na sa ubos eh ita sa gakyan no o hay sa ano man doon sa bulig manit aton niya asset katropang diyan niya mapapanaog gid raya karanga ang mga suspect so ro nagagawa nga ni kara katropang diyan although ano pa eh nagapadayon ro investigasyon ay sambilo gid aras nang nakatropang diyan sa ginatutan nao nga supplier gid aro ano.
0: Oo, oh, sanda gid ang supplier
7: ita, sa Aklan. Iya sa Aklan oh, kay man.
0: Kasi gid consider natong supplier kasi sa kabuabo ta eh.
7: Ako oh, kabuabo. Ako nanawan
0: kahapon, basi umabot, imutunga sa kilo, baga?
7: Yes, oo, oh, 230 grams. Mm-hmm. Aro, kabilugan, kada katropang dyan. May, aro yun nga, may ano pang kiluhan. Do yun nga, yaming ko-square sa sudit
0: so,
7: case.
0: So, butang bagon, andat ang pamanaw kita, hay, disposal yung
7: kita. Disposal yung tagit katropang dyan. Baligya
0: yung kita, oh. Kasi may kiluhan man eh.
7: May kiluhan, sanda, may mga drug para pernalya. Pag yun nga na-recover kay alias Nunoy nga rae, aga.
0: Ang syabo.
7: Hmm. Aroy niya kabilugan arang 35 so sambilog nga sa gimpatagi niya by bust aro sang kasashay aga sa mga recoveries kabilugan 35 sashay it suspected siya buka
0: to sang kasashay sa 35 nga to hay mga pilar anang value sa bilog.
7: May into kabi sobra sa limang doy na binga haba ka katropang diyan 4100 jut aron eh ro yun ya ron may intok-intok pag timeout ron kumpara sa mga recoveries. So, ginabubanta siguro eh, mas sobrat aron 4,000 kada sa isang sachet.
0: Pag bultot ah.
7: Bultot ah, be mao. May mga una pa ning gabilog-bilog pa no katropang diyan aga. Kung i-ano para yun, be man i-repack pa. Ita anda nga pag baligyaan man ay mas maabo no katropang diyan. Luha baka gabi isang kasachet ta pero 4,100 pesos so ana karon niya aga. Maintok pa ta imo kumpara sa ruing mga recoveries. Mm-hmm. Nga ron niya nakasashay. So, maabo-abo nga mga kabilugan 11,000 andang nga kaugalingon niya kwarta. Runa recover man. Wapakaroon Dubai bust money. Andang at ang kaugalingon niya kwarta ro yun niya 11,000.
0: So, mga 15,000 tanan ro kwan.
7: Kung naging madinag-on ro andang karoon niya mga transaksyon. Aga, syempre 1.56 million ro street value. Itaraya karang illegal drugs nga nakumpiska kumpiska ka tropang diyan aga aroy man yan no gina monitor man galira remote ibang mga ahensya man PDEA pero hindi madakpan-dakpan man
0: naray karang ito sa kapis under monitoring man imaw ra
7: do yun pagid no ka tropang diyan under monitoring man sigon apang minko maano gid ah ma-update raya karang dayat ang gina monitor yan sigon si raya nga si Nunoy do yung naka jersey
0: so hamat may kidnak paano nakaibahan sa bilog nara
7: runner segundo sa bilog kanta karon ka tropang diyan
0: pero kaibahan sa sakyan
7: yes so may mga information pa no pero hay ano pa bi mo nagapadayon ro investigation ba si baga mapornyada man ro may gina monitor pag idabi nga mga kaibahan sandara
0: gaban niya ba ni tabi pag yes. Natop karahay siyempre ko
7: dire diretso taga may mga ano tabi ka tropang diyan nya information nya may kuugay hun lat aray sa altabas nga ra isang sachet malang imaw eh ro ana karon nya transaction tapos posible sigon niya base ba maabot patat Boracay.
0: Correct.
7: Yes, daya karang
0: dispose na sa ibang banwa pagid eh.
7: Raya karang kaabot abi raya karang mga na recover aga.
0: Okay, so ro daywa nga ra wasan na nag-issue statement ano ra nang pahayag?
7: Pahayag ni na istorya mat anaton pero limitado abi no ro.
0: Ano nang hambag?
7: Si alias Nunoy nga ra kat driver.
0: Ginako
7: na nga nagagamit imo kato. Kato anay it dahil karang nga illegal nga droga apang mapamatud-an na mata ko nung maga negatibo yung mga kung ipaidaw sa drug test aga syempre kinamatarong matananda ko ananda nga ipahayag ay anda matang pahayag gimbutang nga ta sa sugod sa kakiyan narhaya karang mga sakabo
0: so wak ka nang tagin ako aro suspected drugs nga sa sakyan
7: yes oo ay no'y mata paumanuman nato niya ginkutan na ay wa ko no sa nakasayod agba
0: zero items na recover sa bag eh
7: medyo may na recover sa bag hiwalay eh katropang diyan may sa minko pouch minko sa bag nga minko case nga design ito ka bag may sa wallet ag sa na mismong posisyon may nakasugod pagid sa may nakatape eh kami ko inog pinog ano tangara dispose yut agid katropang diyan na nakatape imo nakabalot
0: pilat ang balot
7: yes oh nakatissue imo ging putos it tape lima nga sa shady ka tor na recover kay alias Nunoy
0: yung base makon pa Boracay to or ano nga kasi para hindi makita gid aron sa kwan eh
7: kay alias Dudoy tatlong bilog nakaputos it face towel
0: Dudoy.
7: Oo, si Dudoy ba matanga Dudoy
0: ay matanga Dudoy
7: si Nunoy may drug para paraphernalia And ryun nga ano
0: limang tanan man gihapon nga mga items sa kanda man gihapon daywa.
7: Yes.
0: Kasi sa sambilo nga sakyan andangin sakyan nga ray.
7: Amin ko nagagwa ka tropang diyan do sa akin min ko gunhugang at anandara.
0: Sus Maria Jose pa. Pagalitanda.
7: Pero hay sa rehistro hay gi-repaint yut ananda. Kaya karang sa akyan base sa rehistro.
0: Sabi nga pinangutan na haman ko nung kinangan nga gin-search.
7: Oo, syempre gamit sambilog ron sa gamit.
0: Usually sa motor,
7: no? Oo, gina-search man sa motor. Yung
0: box, kita karunit ng ano. Ang kaparte mo sa transaksyon ro siya kyan eh. Sa suspect.
7: Kutubit gamit it suspect. Kutubit anda nga ging gamit sa transaksyon. Iga search gid it aton karon nya kapulisan.
0: Kung mga entrapment operation nga simple yung entrapment taron pwede mabugan ita search warrant. Sa mga checkpoint abiman nga may makaduda ito sa sugod nga
7: yes.
0: Di na pag ano pwede pagawat sa kuhan search warrant kasi raya hay klaro nga may una nga gingamit nanda naging accessories ro sa gakyan. Saraya ka nga pagbaligyan na it illegal drugs. So, rusak yan nga to, i-search kita
7: dahil. I-search man, oo. So, transparent man eh, katropang dyan ro, operasyon. Waman it, dapat it, ano man niya pinuinuhon ro, ibang ara kung nagaduda pa sa nasaraya nga operasyon ay transparent man eh, abo man niya nakasaksi. Saraya ka nga operasyon sa pagpatigay ni search. Mismo sa posisyon na control,
0: planted
7: sa abo-abo nga ron. Aghiwalay-hiwalay tayo mga katropang dyan doon. Buko niya tayo matikarong sa pouch, buko niya tayo sa case. May sasugudit bag nga ron, may anda pagid niya wallet. Sa wallet, may mga identification card nanda. Sa wallet, may mga sashay man, sinashay man niya. Pag-arayot, katropang dyan.
0: May nakatigaan na ko tang harap ko. Iyagin butang sa wallet. May ina sa
7: pouch. May mga kiluhan tasanda. May mga plastic nga inugri pack. Ag mismo sa nga posisyon, ag control katropang dyan, may mga recoveries. Same it baho size sa mga recoveries sa sagakyan. So, ano ro, anda karang, anda man yan ni karang background, ay wapaman sanda it, ano, abi mana hay nakulong sa kapare.
0: Awa sandara na
7: uwa pa,
0: dati.
7: Uwa pa,
0: pero no. Mga drugs rin dire sa panahon
7: uwa pa nito. Uwa pagid abi information man no katropang dyan aton nya APPO apang ruyo na makabig sa dala nga mga high value individual.
0: Uwa mga baril armas.
7: Uwa man no, uwa man katropang dyan sandat mga baril ra. So kahapon yan na yung mga anong oras yung sandat to nag-abot man no ito sa igatransakan kunta it anda karang pagbaligyaan ron ita illegal nga droga halimpat sa nabira sa Roja City.
0: Sige. Porsyon yung abi dodoy ipabati na ton ro dayang ginpatgan nga drug by bus operation nga ra kahapon ito no. Kasi isa sa gakyan yung tabaga.
7: Sa pag-search
0: kasi di kara ako nagka-interest ka buabot ay grabe tay pagbukas agagi ay may limog ka mating karon.
7: Oo, katropang dyan, may limog mata.
0: Nami matayang limog, di karan.
7: Hindi ko ano ang bimana, puto-putuhay. Siyempre ka, malaman.
0: At least makita mo nanda, proplastanda, sa mga wana katanaw kahapon sa ginpatgin nga nga drug by bus operation. Exclusive right?
7: Ito man yan, ito man yan, karon si Mayor eh, Mayor Denny.
0: Ako naman, tas Mayor Denny Ripoll.
7: Although, nakibot imaw, pero inapayag, nakikita ta na rin ang sarakyan.
0: Ang nagagagi-agi,
7: yes, nagalibot-libot, ano, sa nga banwa. Hey, masami man ko noon nga kilala.
0: Anong klaseng sigakyan galira?
7: China brand imaw, katropang dyan eh.
0: China, medyo cellphone malamang.
7: Yes, oo. Oh, bukong tayo mo, right, mga taga Muslim
0: bukong
7: na.
0: Bukong mga branded na
7: repainted yung tayo imaw, right, raya karang sigakyan. So, ginapahayag sa rehistro binakitaan sa sangka babayit akararo. Nagapanag-iya. Abyan ko noon ni katropang Nunoy nga ra.
0: Gam ko abyan ni Dudoy.
7: Ibabata.
0: O sige, pabati ang binatong Dudoy. Okay na. Okay, sige. Daya sa drug by bus operation, portion niyang kahapon sa daya karang ginpat ganito sa may area ital tabo.
8: Sorry po.
0: Dali nga. Kanya tabi eh. Plain view ka tabi rin mo ngayon ng pagkahapon. Eh. Aron yun. Sige.
8: Kristen. So, imo mga katropa, raya ka naga-Jersey. Mm. Ay, nakasakayat asigun imo. Raya, ro, aton niya. Dayo si alias Dodong ro, nagasakay. So, din kita kasalot.
0: Aron, di karon nakita gin na kwan eh, pagpagbukad nga ron ita kwan. Ano ron, sulat antipara?
7: Minko, oo. Pero mapabawat yung pouch. Daw pouch imaw.
0: Oo.
7: Nga matiga.
0: Puno ta, gagko.
7: Punoan, yes. Oo, pero the same ano sa daron katropang dyan, magkapagareho malang itbahaw. Pero raya ka ng mga sachet. No, so.
0: Grabe ta. Sige, anyway, si Mayor, ano lang, diniripol, no? Kasi kahapon ito man si Mayor.
7: Yes,
0: oo. Since pag-search o naman imaw.
7: Namat si Mayor. Hasta nga niya, pagpa-inventory yun. Una matay imaw eh. Nakabantay man imaw sa area katropang dyan.
0: Sige. Pamatiyan na ito si Mayor Dini Ripolla Jr. Ha?
7: Senior. Senior
0: ta. Senior ta. Oo, oh, sige, sige. Pamatiyan na ito si Mayor Ripolla ita Banwa Karaita Altabas.
9: Medyo nasurpisa ako sa dahil nga natabok nga rin makaroon yung hapon, no? Siguro ay dahil siguro nga time na ruan ng mga transaction siguro ay iyagit sa Banwa Italtabas, no? Every time na observe ko rin sa akyan nga rin, no? Mga 3 times na ako nakita niya rin.
7: Oo. So ikaw mismo, nakikita mo rin nga sa akyan nagalabay-labay sa Banwa Italtabas?
9: Oo, na libot-libot iya. Pero siyempre waman ako eh, nalis nga doon ang dagaling nga trabaho iya, nga mag-ano iya itsyabo. No? Siguro man doon ay mga 5 days ago ay may nadakpan man niya at itsyabo. No? Siguro, isa ka man sanda siguro nga nag-supply iya sa Banwa Altabas. No? Siguro ay mas ano nga nang makaroon doon na medyo na sorpresa siguro sa nda dahil yung pinakabaho ng transaksyon nila sa Banwa Altabas.
7: Abo eh.
9: O, abo na tsingkiri, kundi abo. Siguro dahil 24/7 sa nda nga transaksyon nila sa Altabas na immediately ay na dakop sa nda, no? Siguro na ay abo pa siguro ng mga iba karon yung mga ginatawaan nanda nga ginahugat pa siguro ngani ay earlier ay na ano sana na dakop, no? Siyempre ako na pag ano may medyo Altabas sabi nga target ya yeah,
7: yes kasi border lang
9: yes border mo from Capiz to Qualibo every time ng mga suppliers ay from Capiz, no? Ever since di mo na akong na ano sa mga report especially from PDEA ag sa amon niya PNP, no? Siyempre ramon niya Chief of Police makaroon niya acting na si Chief Palma imogin ay very ano gimang makaroon niya nag-monitor kung mga tao, no? Ng mga suspected user and poser iya sa Banwa Italtabas and I hope so nga aside ka rahay, may una pagin niya madakop, no? Siyempre, iya ay for the last 3 months ay pilaw na dakpan iya, no?
7: Mga taga-Rojas man, yaban mayor, do suspect?
9: Oh, mga taga-Rojas man, siyempre, anda nga target iya ay like sa Altabas College.
7: Estudyante, Abimana.
9: Yes, Altabas National.
7: So may monitoring man, gali ikaw ka mismo mayor.
9: Yes, of course. Inaano man ako noon na-inform ng mga student na aware sana sa junior niya mga situation about drugs nga iya mismo sa eskwelahan ay may mga estudyante kami nga gina-monitor, no?
7: Ano ka rin yung intervention na Bimana Mayor kay man, based man sa imong observation niya ba niya ginahimot ang aning transaksyon, no? Kumbaga meet up aro border iya karon sa Banwa Altabas ag Capiz. So ano ka rin mga dugang intervention or tikang Abiman ang posible nga igapatigay yun makaroon Mayor?
9: Siguro mas nami karon na yung John Airport at mga police station from Batan, Baliti, like sapian ano na no na dapat ay i-monitor gidro adlaw-adlaw ag siyempre makaroon ay daily makaroon ng checkpoint
7: yes,
9: sa Altabas no ngani ay na surprise man siguro sandaron no so anda nga gina ginaobra iya sa Altabas nga iya gisa na ma transaction no ngani ay aside ka nga dahil mga tao nga may iba pagid yung mga nga grupo no nga wapagid ma ano ba no nga may maabot pagid no ag 3 times na ako nakita man dahil nga ano
7: Sirakyan.
9: Sirakyan
7: yun, ha? So, min ko buwan man ikaw gitabi mana na surprise nga anytime hay ma-intercept sanda.
9: Eh, hey, nani, pag ano ko halit sa bagay, nakibot yan ako eh.
7: Although nga, nakikita mo gul man eh.
9: Yes, nakikita ko nga may mga sirakyan niya nga medyo nanibag-uba sa ako niya pag, pagtanaw ka na nga movement siya nga galibot-libot. Siyempre, tanaman mo sa sirakyan niya, ginaano man ako doon eh. Kung mag-agi iya, natandaan ko baga, natandaan ko. Pero diyo na sorpresa ako nga, tandagali, no?
7: Ano yung mga ano, kara mayor mahambal nga, madahas siguro aton makara mga kapulisan, especially sa Altabas PNP, magawa sa raya kara nga joint operation with PDEU Aklan. No, anda man niya madinagon niya pagka-aresto, pagka-intercept man sa ratong mga Iranian sa national ba nga to mayor?
9: Yes, siyempre yun sa Altabas o PNP, every time nga ang daily nga trabaho ay ginaubra ginanda ng trabaho, no? Pag pasalamat yan, ako man doon, no? Ay kundi natin madakpan na yung mga taong rahay, gainabo, ba, no? Ro problema iya it mga iba nga mga pamatanon,
7: yes.
9: No? Siguro na eh, ato nga PNP ron, ato nga PDEA, aside from sa ato ni Pra, sa atong PNP, sa Provincial Command, no? Siguro may tanan naman ng PNP ay awareness na sa dayarang mga situation niya ay about drugs, no? Agdoy man naman, every time guys, sorry makimika ako nga at si Pobulis, no, about drugs.
7: Asa main ko may monitoring gid ka mo man hinun-anon gid ka mo nga with Altabas PNP regarding sa drugs ag iba pang mga illegalidad niya ra,
9: yes,
7: mayor.
9: Yes, every time. Rang chief of police ay adto sa opisina ga report about their monitoring activities.
7: Yes.
9: Nga may makara may mga sighting, may mga tao ay siyempre kung ma ano dapat nato niya dakpon doon nato, no? Hindi nato papabayan.
7: Pero mayor, wakit at mga ano ya, mga namomonitor niya, ibang dagan niya pwedeng agyan ni track mga illegalista nga ra, agad makapasugo dito illegal niya droga ya sa probinsya at Aklan. Of course, siyempre, ya kita sandara mag-auna sa ano eh, no? Mag-agi rather ya sa may Altabas git.
9: Siyempre, abo man na ganong agyan niya nga padto sa Kalibo, like sa, oh. Sa Batan, Ibisan, no? Yagin mostly sa Altabas ang pinaka-main ng dagan, no? Sekundary ang rubata niya ron. Oh. Sekundary yung ron. Siyempre.
7: Pero ginamonitor kita ninyo mga dagan?
9: Yes. Every time, kami, may ano kami, ako ang chief of police, no? For nila sa 5 months nga na-assign mo iya, din naman po yung mga ginaisuryahan, no? Kung paano naman maano rin yung mga suspected, no?
7: So based man sa monitoring, may mga estudyante gid-agid niya, nag-ano man, baligya gid, ginasupplyan ni Tricker ang mga durugista nga ramayor?
9: Yes, aside sa una nga itong nadakpan naman, iya sa Altabas, nga manug ano fishbowl.
7: Oo.
9: Kaya ya mo jud gid may ana nga karito ba. Ngani era ana tagali nga target ay ito sa
7: estudyante,
9: no? Ngani ay ko na gyud na dakpan yo timaw gali nga. Kagwa man ni mao ag tao nagbalik ka matraan nga trabaho ron nga mag-post kahit ano, marijuana ang kananatakpan niya, ito marijuana. Pero siyempre, may mga previous records mao, ay gini-inquest mo naman ako sa, ano, sa BGMP. No? Ako sa adlaw, nag-inquest yung mami ito sa BGMP, no? Another naman. No, gani. Gani, abusan na makaroon niya rang gin-monitor niya, naka-monitor niya o PNP, dahil nga nga abo mga previous na mga nadakpan ay siyempre sugit man na ron. Sugit man na kung sino rin makatawa nga rin yung natawaan na da, kung sino rin yung main source of drugs. No?
7: Sige. Mayor, siguro unless may mga dugang kang mensahe makaroon sa mga padayon nga nag-involbar, engage siya sa mga illegal nga higimuon, illegal nga droga, paggamit man doon o kung pagbaligya, imo siguro ang mensahe ka na, Mayor?
9: Una-una ako napaabot siya na ako sa mga tao nga rano, ang sa ako ng mga constituent, especially sa mga pamatanon nga mag-anugisan na ka ng mga kaugalingon, no? Nga aware git sanda nga magamit itay nga rin mga droga.
7: Sige,
9: no?
7: Sige.
9: Ay makasama dun sa nangagawas, makasama sa ano'y pamilya, ag sa ato niya sa syudad.
7: Thank you, Gida, si Altabas Mayor Danny Rifol Sr. It Banwa Karait Altabas.
0: Okay. Grabe taro, drug by bus. Hapon ita, hapon, hasta nagabihan kita ganit. Una-una, gina-congratulate na itong raton nga Clan PNP. Sa dayangarang successful drug by bus operation, no? Kay Police Colonel Ramos, karang provincial director, raton karang mga katapo ita provincial drug enforcement unit, no? Sa aton nga Altabas. Pulisan naton sa parayon nga nga kampanya kasi once nga na-dispose ra kahapon base kung nabuabo matang mga bangag nabuabo matarong nagaliro-liro rong Kapdindo Moyo pod, good morning ha, una sa barangay Kulong-Kulong Ibahay, bar si punong barangay Dindo Moyo at barangay Kulong-Kulong. Okay, sa ato makaroon nga pagpadayon. Speaking of police, sara makaroon si Police Captain Aubrey Ayon, daton karang nga PIO, sa naging successful nga rang drug by bus operation kahapon ita. Pamatian nato.
7: Ma'am, Police Captain Aubrey Ayon, ma'am, kamusta raya ka naging kasa nga drug by bus operation sa Banwait Altabasa? Paanin gidra ma'am na materialize agro yun na madinagon niya na arrest or daywa ka rang makabing nato niya high value individuals, ma'am?
10: Yes ma'am, tama ron ma'am, no, dahil nga raim mabaho nga kadagan ma'am, no, sa party it aton nga Aklan Police Provincial Office pag-abot sa aton nga kampanya kontra illegal nga droga. Na kung si Indaya nga ninga nga sa successful operation ma'am, no, sobra sa daywang Domingo ra ma'am nga gin monitor do day mga subject nga ra ma'am it aton nga Provincial Drug Enforcement Unit sa pamuno ro ni Police Major Jerome S. Manahan ma'am.
7: Ma'am, ano ro background did daywa nga ra ma'am?
10: Do daya bi nga ramam bali si alias Nonoy nga ramam no hay driver imaw tapos do sang bato man nga si alias Dodoy is wa imo itrabaho so far ma'am hay do yun pagang do makabig naton nga ano nanda ma'am no nga mabuo naton nga konkreto nanda nga background wa pagid kita it ano ma'am wa pagid it concrete iba pang detalye kita nga maano naton kasi padayon paro pag imbestiga it atong mga kapulisan para maano gid ma'am matan-aw gid ag masayran gid ko ano gid aranda pa nga iba nga mga transactionist nanda o background ginanda ma'am.
7: Mm-mm. Ma'am, sa kaabo no, it na-recover nga illegal nga droga sa anda kara nga mga posisyon, mahambag ito na ito ma'am nga sambilog sanda sa mga supplier nga nagadagat illegal nga droga sa ato niya probinsya at Aklan.
10: Do yun para sa bato ma'am nga gusto nga masigurado it aton nga pamunuan ma'am kasi tama ron ma'am no so far dayaro pinakamabaho nga na buo o na operate it aton nga Provincial Drug Enforcement Unit ma'am no kaya do yun do sa bato sa mga ginatan-aw naton makara ma'am kung ano gid aro anda karang transactionist nanda ma'am.
7: So ma'am sa part man ito aton nga kapulisan ano ro mga adugang siguro karang nga plano kay man masamino nga ginaubrat ang meet up ro ray karang ano una karon sa may Banwat Altabas sa Makapi gabi mo nga border sa tunga karait Capiz ma'am aga probinsya Aklan.
10: Sa makaramam no, daya nga rang, actually ma'am, hay, ano, day, mas gin-strengthen yun nga ni it, aton nga pamunuan, aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron, aton Provincial Director nga si Police Colonel Enrico Ramos, ro aton nga mga border controls naton ma'am, aton nga mga territorial naton nga borders, kasi dayon ma'am, dosang bato sa pamatuod nga rin nga ni, na dakpan gid nga ni Roraya nga ramam no, nga daywa nga ka-high value individual, siguro mas isustain pagid it aton nga mga kapulisan, mas kaping do intelligence monitoring ma'am kasi diyan nga ni dayang ra ko makita naton uwa gud ni mo nakasugod ma'am iya sa probinsya at Aklan ag naiyapta na i-spread out do daya na distribute do daya nga ra nga illegal nga droga kasi ina pa lang sa border control pa lang naton sa Banwa pa lang it Altabas hay nadakpan niya gi ma'am
7: oo ma'am.